0: anong ibig sabihin niyang nabasa ninyo?
1: Well, ito po yung power ng isang ng board of directors to exercise the corporate powers, conduct business, and control all properties of the corporation.
0: So, may control ang board sa properties, tama po ba?
1: Opo.
0: Meron po ba kayong natanggap? So, tinatanong po kanina na itong mga GIS or AFS ay mga filings galing sa corporations, tama po ba?
1: Tama po.
0: Nakatanggap po ba kayo ever ng any information mula sa mga kumpanya based sa mga sinotify nyo na documents, no, na may mali o may dapat baguhin sa mga nakadeklara doon?
1: With respect po sa request for correction, wala po. Pero meron pong amendment sa hindi ko lang po alam kung dahil sa pagkakamali o meron lang po silang i-update.
0: Okay. So, that would be all for redirect, Your Honor.
2: Any recross, Attorney Justin?
3: Sorry, Your Honor. Just a few questions. First, kanina sa redirect examination, kinumpirma nyo na ang audited financial statement ay aprobado ng Board of Directors. Tama po ba?
1: Ayon po sa nakasulat sa financial statement ng kumpanya.
3: Pero hindi din naman kayo aware whether nag-participate yung Vice Presidente sa pag-aproba nito.
1: Well, on personal knowledge, kung mayroong nangyaring ganito, hindi po namin alam, but we just rely on what is written in the document.
3: In fact, quorum lang naman po yung required para ma-approve yung audited financial statement. Hindi kailangan lahat ng director. Tama po ba?
1: Depende po sa provision nila sa articles. Kung kinakailangan ng higher quorum, then they should respect the higher quorum.
3: Correct.
1: Pero kung basic na basic, it should be majority.
3: Maraming salamat. Napuntahan po natin yung election ng corporate secretary. Ito po ay ginagawa sa ating organizational meeting. Tama po ba?
1: Tama po.
3: At hindi nyo rin po alam whether nag-participate yung Vice Presidente sa organizational meeting.
1: Tama po.
3: At pwede naman po na hindi lahat ng mga stockholder or board of director mag-participate sa mga annual meetings. Tama po ba?
1: Tama po.
3: Last question, kilala nyo ba si Girly De La Cruz personally?
1: Hindi po.
3: No further questions.
2: We now proceed to the interjections of Senator Judges. Hopefully we can finish with Attorney Del Rosario before lunch and move on to the next witness, Mr. Supeña, when we resume after lunch. The first to register is Senator Judge Erwin Tulfo. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ito po sa ating testigo. Mr. Witness, itong JTC Group of Companies, ito po ba ang, yung ibig sabihin po ng JTC's Jaime Tan Cruz?
1: Wala pong disclosure sa articles of incorporation under the corporate name na JTC stands for Jaime T. Cruz.
4: Okay. May mga nakikita po ba kayo dyan sa inyong dokumento po sa SEC na either incorporator or board of director si Jaime Tan Cruz sa City Hall King Chow Foods Corporation?
1: Silipin ko lang po sandali yung aking notes.
4: Sige po.

0: Ayon po sa GIS ng GenCorp, maging ang City Chow Food Corporation, meron po silang common stockholders.
1: Yes, so City Corp, Gen, City Hall, King Chow Foods at GenCorp. Just to wrap up, pati ang Metro City Chow Foods, no, iba pa yon, meron ding stockholder ang GenCorp sa Metro City Chow Food.
0: Sa Metro City po, meron po.
1: At meron din sa okay, so yung dalawang yun, no? City Hall at Metro ay may merong shareholders, common shareholders and officers with GenCorp.
0: Tama po. Okay. City Hall, Metro and City Hall, Metro and GenCorp.
1: And GenCorp is majority shareholder is JTC.
0: Tama po.
1: Okay. No other questions at this first round, Mr. President. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po muli, Attorney Del Rosario.
0: Magandang umaga po, ma'am.
3: Sir, ayon po sa mga records ng SEC, paano nyo po malalaman kung magkano ang binayad ni VP Duterte at o ng asawa niya para sa mga shares sa isang kumpanya?
0: Ang impormasyon lamang po na masasabi namin kung magkano ay kung ano ang nakatala sa kanyang articles of incorporation.
3: So malalaman po ng SEC yon kung sa articles of incorporation.
0: Yung figure po na nakalagay as paid up capital, yun po yung alam kong parte ng kanyang binayad na investment.
3: Sa paid up capital, under paid up capital.
0: Tama po.
3: Okay. Posible po ba na mas malaki ang binayad niya o nila kaysa sa par value ng shares na yon?
0: Nangyayari naman po na merong additional paid in capital.
3: Mm-hmm.
0: Pero base po sa dokumentong ito, wala naman pong nagpapakita na meron siyang APIC.
3: Na mayroong?
0: APIC, yung additional paid in capital.
3: Okay. So hindi nyo to makikita kahit saan?
0: Pag hindi, pag sa disclosure po during incorporation, dapat po nakasaad na kung merong siyang premium o APIC.
3: Okay.
0: Dahil yan din po ang basihan kung magkano rin po yung dapat bayaran ng kumpanya sa pagpaparehistro ng corporation sa amin.
3: So kung hindi po nakalagay yung APIC o yung premium, hindi nyo po makikita?
0: Apo.
3: Okay po. Kapag naman po may isang public official na siya mismo ang nagdeklara sa kanyang salin na meron siyang interest sa isang kumpanya, pero yung pangalan niya ay hindi po nag-a-appear doon sa GIS bilang stockholder, hindi ba yun precisely isang bagay yun na dapat tignan o i-review, mag-take action ng SEC?
0: Unang-una po, ma'am, wala po kaming access on the SALN.
3: Mm-hmm.
0: Therefore, hindi po namin alam kung yung mga kumpanyang inalis niya ron, talagang kabilang siya.
3: So, paano po ba tinatrato itong ganitong sitwasyon ng inyong ahensya na wala yung pangalan ng isang opisyal bilang stockholder sa GIS, pero na pag-aalaman ninyo na siya mismo inilagay yung pangalan niya sa SALN?
0: Wala po kami magiging action dyan. Gawa po ng base sa record namin, hindi naman po talaga siya stockholder. Ngayon, kung meron po siyang allegation sa kanyang SALN na ito, pero wala siyang proof on the registration document sa amin, siguro po ibang ahensya po siguro dapat mag-imbestiga on that.
3: Mm-hmm.
0: Dahil ang mandato lang po namin ay improve ang capital market. In fact, ang mahalaga nga po sa amin ay yung corporate formations, na kaya hinihikayat nga po namin sila na magtayo ng kumpanya sa Pilipinas.

0: Aling ibang ahensya ang dapat mag-imbestiga kung may ganitong sitwasyon na opisyal mismo magsabi sa SALN niya kahit wala siya doon sa GIS?
1: Una po, ang SALN ay sinusumite po, ang alam ko po, sa Ombudsman. Kaya para nga sa akin po, yung provision sa Constitution, sila na rin po sigurong tumingin. Dahil yung provision na po ito, alam ko, hindi naman dapat na ipatupad ng anong ahensya, kundi sarili niya mismo, alam niya dapat kung ano yung restriction sa kanya. Ayon sa pagkakaunawa niya sa definition doon sa Section 7, Article 7, Section 13.
0: Kung inilagay sa SALN kahit wala siya sa GIS, maituturing ba yan na admission against interest?
1: Admission against interest. Okay. Sa akin po, interest nga po yun eh.
0: And ano naman ng SEC para makita kung may indirect ownership, beneficial ownership, nominee arrangement, intermediary, o iba pang layer ng corporate ownership sa mga kumpanya na isinusumite sa inyo sa mga dokumento?
1: Yun nga pong beneficial ownership form, yun po ang magsisilbing reporting sa amin upang malaman kung sino talaga yung ultimate ownership, which should be na dapat ay natural person. At maiwasan din po yung mga corporate layering at maipakita ron sino ba talaga ang may control ng nasabing shares of stock.
0: So dun lamang po, sa beneficial ownership form, yun lamang po yung magagawa ninyo kung sino talaga ang nagmamay-ari sa mga nakadeklara sa mga dokumentong sinusumite sa inyo.
1: Tama po, ma'am.
0: Okay. Check ko lang. So, baka huli po, Attorney Del Rosario, ano po yung effect ng isang undeclared beneficial ownership sa pananaw po ng SEC?
1: Well, alam ko po ay nire-review rin po siya ng aming enforcement department. Ibabase po sa mga submission nila. At alam mo kasi kailangan po talagang isubmit yan. We require them to submit. Medyo hindi ko po kayang sagutin kung it will revoke the company or what, or meron mang monetary penalty. Dahil hindi nga po kami parte ng pag-review niyan.
0: Bukod sa undeclared beneficial ownership, ano pa po yung...
1: Ang enforcement po is more on securities violation, investment fraud, investment scam. Yun po, yung iniimbestigan po tungkol sa mga violation ng anti-dummy law na mga incorporator, stockholders, paging po yung ultra vires ay part po ng kanilang iniimbestigahan. Ultra Vires Act.
0: So bukod dun sa undeclared beneficial ownership at yung ilang pang kababanggit ninyo, ano pa sa mga provisions ng anti-dummy law ang nire-review ng inyong enforcement department?
1: Nabanggit ko
0: na po. Kung mayroon, officer.
2: To avail of his second round, may I acknowledge for Senator Judge Bam?
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. I forgot this is my second. Ano ba ang role ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp? Okay? Hindi talaga ito malalaman ng ating witness. Hindi nyo ho yan malalaman, di ba?
1: Tama po.
3: Okay, ang alam lang natin, si Vice President Sara mismo, yung naglagay ng kumpanyang GenCorp sa kanyang SALN. Is that correct, Attorney Erwin?
4: Yes, or yes, Your Honor, for her 2024 and 2025 SALNs.
3: Meaning, ang Vice President mismo ang naglagay ng kumpanya sa kanyang SALN, kaya natin nalaman na meron siyang interes. Pero hindi natin alam kung ano mismo yung interes na yon.
4: Nilagay po sa SALN SH.
3: SH,
4: which presupposes that stockholder po.

0: Okay, pero wala siya sa GIS, correct, no? Tama to?
1: Tama po.
0: Okay. So, sa palagay ko, merong confusion ngayon, paikot-ikot tayo. Dalawang tao lang yung makakaalam kung ano talaga yung role niya. Siya mismo. So let me ask Attorney Justin. Of course, ikaw na bahala kung alam mo tong sagot o kung sasagutin mo. So ang kliyente ninyo, ang respondent, siya mismo yung naglagay ng GenCorp sa kanyang salin. Ano nga ba ang kanyang role sa GenCorp?
2: Your Honor, with all due respect, and while I understand where you're coming from, it would be premature for the defense to discuss those matters.
0: Okay.
2: Because currently, Your Honor, it is the prosecution's turn. And may we ask to refer this question to the presiding officer, since I believe the impeachment court is a passive body, and it should receive evidence at a timely time, at a timely part of the proceedings, which is at this point, Your Honor, premature. Apologies, Senator
0: Yes, I
2: Josh.
0: Was expecting that answer, Attorney Justin, no? Pero ibabalikan ko lang yung nasabi ng mga amici curie na at the end of the day, itong courting ito is sui generis and we can follow our own path towards truth and fairness. No? That's why I'm giving you this option, but ang sinasabi mo, you will probably answer this during your time. So I respect that.
2: That would be correct.
0: The other person na pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara is of course GenCorp. Si GenCorp mismo. So sino bang presidente ng GenCorp? Nasa ano niyo po ba, Attorney Del Rosario?
3: GenCorp.
0: Sino po bang corporate officers ng GenCorp? Sa palagay ko, sila mismo pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara ito sa GenCorp. Who are the corporate officers, who are the owners, Attorney Del Rosario?
4: Ayon po sa GIS ng GenCorp Industries, ang president po ng nasabing corporation ay si Miss Kimberly Justin Y. Cruz. Ang presidente, ang treasurer ay si Richie Yvette L. Cruz. Treasurer at ang secretary po nito ay corporate secretary po ay si Girly S. De La Cruz.
0: Okay. So any of them would be able to tell us ano ba ang role ni Vice President Sara Duterte dito as corporate officers. Tama po ba?
4: Tama po.
0: Okay. So I leave that to the prosecution. Kasi lang nais nating malaman, ano ba talaga ang role niya dito? It's possible, it could even be her husband. Hindi natin alam, di ba? Tama ba, Attorney Erwin? Pag naglalagay ka ng salin, posibleng yung asawa yung nakatukoy sa mga business interests, correct, no?
5: Posible po, or anak, pwede rin po yun.
0: Okay, so we don't know. The answer is we don't know, and we want to know, we want to find out. So, sa palagay ko, ito pong witness natin, nasagot niya yung kaya niyang masagot, pero yung ibang mga kasagutan dito, ibang tao na siguro yung pwedeng sumagot. Yun lang po, Mr. Presiding Officer, maraming salamat.
6: Thank you. With the indulgence of Senator Judge JV, who's availing of his first round, I believe Senator Judge Rafi has only one question. Ah, can... Then, Senator Judge Rafi.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Kahapon po, bilang sagot sa tanong ko, Attorney Gular responded that my question called for an answer to a hypothetical question. Tama naman kung tutusin. Kasi hindi naman po sila ang tinasabi kong brilliant lawyers ni VP Sara when she ran for Vice President. Now, itong tanong ko para kay Attorney Del Rosario, para po hindi na maging hypothetical ang tanong ko, kung isang public official ay pasok sa enumeration ng Article 7, Section 13 ng Constitution, automatic po ba na dapat mag-divest ang opisyal base sa regulasyon ng SEC? Ang sagot po ninyo kahapon, walang ganong regulasyon, at least at the level of the SEC. Tama?
4: Yung pong sagot ko on that ay kung meron kaming guidelines to report yung kung ang officialis na ito ay magtayo ng kumpanya o maging parte ng kumpanya, wala po kaming guidelines on that na dapat namin siyang i-report sa OP, sa Senate, sa House, o sa Judiciary, o sa Ombudsman to flag yung mga tao na yun. Yun po yung wala kaming guidelines. Pero kung sa yung tanong niyo po ngayon, kung dapat po siyang may divest, malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition. Dapat sana, alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal na niya o nag-divest na po siya. Na nakita naman po natin, mayroon ditong GIS na kung saan na hindi naging party na si Bibi Sara sa ilang kumpanya nung dumating yung at least 2019 pa po nga, hindi na rin nag-appear yung kanyang pangalan. Siguro yun po yung divestment.
7: Maraming salamat po sa inyong kasagutan. So, binanggit po ninyo that the SEC does not proactively flag these cases. Sino pong ordinarily ang dapat makapansin at mag-correct nito kung kailangan ng koreksyon? Tama po ba na ang documents are ordinarily prepared by the corporate secretary?
4: Tama po. Nangyayari naman po sa amin yan na mayroong pagkakamali yung opisyal na nagsumite. Ang usual na nangyayari po ay nagpapahal sila sa amin ng petition to amend or to correct yung document. So long na within the jurisdiction ng aming tanggapan, yung issue of correction gagawin po namin. Pero upang correction will entail corporate, meron po ng tinatawag na intra-corporate controversy. Let's say, tinanggal siya, bakit ako tinanggal? That's issue of corporate controversy, which we refer the matter to the regular court.
7: Thank you, sir. So, may ibang records pa po ba sa SEC na magpapakita kung ang director ba ay pumirma ng mga resolutions, bumoto on any corporate decision, or nag-participate in management after assuming office? Kasi gusto lang po namin maging fair dito. Ano? We want the court to decide or come up with legal conclusions based on only on the documents and evidence available to us.
4: Wala po kaming record unless mag-submit sila, dahil lang talagang inaasahan namin isubmitin nila sa amin ay yung GIS at financial statement lang. Pero on this, wala po kami makitang resolution showing na yung participation niya sa kumpanyang ito, na nilagdaan niya, wala po kaming ganong impormasyon.
7: Thank you, sir. No further questions.
6: Thank you, Senator Judge Rafi. Senator Judge JV, you may proceed on your ready. You have 2 minutes, sir.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney De Rosario, Director, if a person is a shareholder of a corporation but has never received any dividends from it, does the absence of dividends income meaning that he has no participation in the business or no financial interest in the corporation? Kung ang shareholder ho ba ay hindi man lang nakatanggap kailanman ng dividendo, ibig kong sabihin wala na siyang participation o financial interest sa corporation?
4: Habang hawak po niya ang shares of stock, siya po ay may interest sa corporation. Meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
1: Ang isa pa ho ay, if a person is merely a shareholder of a corporation without taking part in its management, yung kanina sinabi ni Senator Judge Tulfo, operations or business decisions, does the mere continued ownership of shares by itself mean that the person is willfully continuing to engage in the business or corporations? Kung ang shareholder po ba ay hindi man lang nakikilahok sa pamamahala, operasyon, o desisyon ng negosyo, ibig ko sabihin ba ay nangahulugan ba na willfully continue to engage in the business ng korporasyon pa rin po siya?
4: Tulad po ng sabi ko, habang hawak mo ang share of stock, kung ang iyong participation ay passive, umaasa ka lang sa dividendo o wala kang matanggap, shareholder pa rin po kayo.
1: At ang huli po, gusto ko lang liwanagin din yung kaninang punto po ng Senator Judge Otiveros. Yung isang public official ba, yung pagkakaroon ba ng financial interest ay sapat na po bang sa GIS lamang o kinakailangan sa SALN din po? Upa, para malaman.
4: Well, unang-una nga po, ang information sa ating GIS ay information na nanggagaling sa corporation through the corporate secretary. Yung SALN naman po ay personal na ginagawa ng empleyado. Dapat po sana kung ano ang pag-aari niya, kung ano pagkakautang niya, isaad niya ng tama sa SALN. Kasi yan naman po ang inaasahan. At yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng SALN. Para maging transparent tayo, i-disclose natin na lahat ang yaman natin, maging ang utang natin, ilagay natin doon.
7: No further questions, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you, Senator Judge Jarito. Just a few interjections from the chair. We shall be done in a few minutes, and we will be resuming at 1 o'clock after lunch. Attorney Del Rosario, normal po ba o kakaiba na walang dinedeklarang dividendo ang mga kumpanyang dumadaan sa inyo base sa inyong mga dokumento na re-receive mula sa iba't ibang tao?
4: Una-una po, ang talagang basihan kung bakit gustong mag-invest ng isang shareholder is yung dividendo.
6: Hindi po yun ang tanong ko. Base po ba sa mga dinereport sa inyo, sa mga natatanggap yung dokumento, normal po ba o kakaiba na walang dinedeklarang dividendo ang isang kumpanya?
4: Sabihin ko pong kakaiba dahil meron naman po siyang unrestricted retained earnings.
6: Kung meron unrestricted retained earnings.
4: At ang binigay naman po ng batas is board na may. Ibig sabihin, discretion pa rin ng board.
6: So, normal po siya kung may unrestricted retained earnings.
4: Tama po.
6: Hindi po siya normal at bawal siya pag wala.
4: Tama po.
6: So, ang tanong ko po, hindi pa rin niyo po nasasagot. Sa mga dokumentong pinaproseso niyo sa dinami-dami po niya ng opisina niyo, normal po ba o kakaiba ang pagdeklara ng dividendo? Meron man o walang unrestricted retained earnings ang isang kumpanya? Ano po yung mas marami? Yung nagdedeklara ng dividendo o yung hindi?
4: Wala po ako nakitang nagdeklara ng dividendo.
6: Base sa nire-report sa inyo?
4: Apo. Sa mga kumpanya ito, maliban doon sa mga kumpanya na nabanggit po kahapon.
6: Hindi lang po ito. Yung ibang sinusumite sa inyo. Base po sa inyong malawak na karanasan bilang opisyal ng SEC, normal po bang nagdedeklara, mas marami po ba nagdedeklara ng dividendo o hindi?
4: Ay, assume po na mayroon pong marami nagdedeklara ng dividendo.
6: Marami din pong wala?
4: Marami rin pong wala.
6: Kung bibigyan niyo po ng porsyento, 50-50?
4: Maaring ganun po.
6: So kalahati nagdedeklara, kalahati hindi. At wala naman po bawal doon?
4: O, para po sa taong iyon.
6: Apo. Ngayon, ang executive committee po ay nilikha ng board of directors para kumatawan sa kanya, hindi po ba?
4: Tama po.
6: Mas maliit na board of directors po siya, hindi po ba?
4: Tama po.
6: Hindi po siya ang nagpapatakbo ng pang-araw-araw na gawain ng kumpanya o day-to-day operations, ika nga.
4: Tama po.
6: Sino po ang gumagawa nun?
4: Ng pang-araw-araw?
6: Pang-araw-araw.
4: Yung pong mga opisyal tulad ng presidente,
6: Treasurer?
4: Treasurer, Secretary, yan po ang may...
6: CEO, COO?
4: Tama po.
6: Hindi po ang stockholder?
4: Hindi po ang shareholder.
6: Hindi po ang director?
4: Hindi po ang director.
6: Hindi po ang miyembro ng executive committee?
4: Hindi po.
6: Maliban na lang kung official din siya at the same time?
4: O, tama po. Kung ang director ay at the same time presidente, treasurer, or secretary.
6: Susubukan ko pong itulay yung tinatanong kanina ni Senator Bam para sa kaalaman ng Senator Judges gayon din ng publiko upang hindi tayo mahirapan itahi-tahi ito. May I request the Sergeant, the Clerk of Court to kindly furnish the witness with the SALN of VP Sara for 2015, 2016, and 2024. These are respectively Exhibit P, Roman numeral number 2-1-1-G-P-1, Exhibit P, Roman numeral number 2-1-1-H-P-I, and P, Roman numeral number 2-1-Roman numeral number 1-Q-P-1. Nakita niyo na po?
4: Nakita ko na po.
6: Unahin po natin yung sa 2015, yung ikalawa sa huling pahina, kung saan nakalagay po yung business interest, business financial interests. Nandun na po kayo?
4: Nandun na po.
6: Ngayon, binanggit po kanina itong pag-usapan kahit kahapon, yung City Hall King Chow Foods Corp. at saka Metro City Chow Foods Corp.
4: Tama po.
6: Incorporator o shareholder ba si VP Sardon?
4: City Hall po, opo.
6: Metro Chow?
4: Sa Metro Chow po, incorporator din po siya.
6: Incorporated din po siya. At opo. Yan din po ang nakalagay sa SALN niya? Tama po?
4: Nakalagay din po rito sa kanyang SALN na siya incorporator.
6: At stockholder?
4: Stockholder.
6: May tanong po ako. Naka-slash po dun sa SALN niya yung dalawang kumpanyang yan. Kita niyo po?
4: Opo, nakasulat po rito.
6: City Hall King Chow Foods Corp / Metro City Chow Foods Corp.
4: Apo.
3: Kung alam niyo lang po, bakit po siya naka-slash, anong ibig sabihin nun?
4: Ang unang interpretasyon ko po rito, kahit nung pang ito ay nirequest sa amin, baka kako itong City Hall ay dating Metro Chow. Pero hindi naman po gano'n. Kumbaga, former company name siya.
6: Kumbaga, ibang kumpanya po yung binabanggit nyo?
4: Ngayon po, nung nakita ko nga po ang record, magkaibang kumpanya ito.
6: So ito ay magkaibang kumpanya?
4: Magkaibang kumpanya po.
6: Pangalawa po, yung Great Jolly Times Food Corporation at Times Square B Foods Corporation. Base po sa inyong records, shareholder, incorporator po ba ang Vice President?
4: Sa Great Jolly Times Food Corporation po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan dito.
6: Sa Times Square B Foods Corporation, nag-a-appear po ba ang pangalan niya?
4: Hindi rin po nag-a-appear ang pangalan ni BP Sara sa Times Square B Food Corporation.
6: Bilang incorporator o shareholder o stockholder?
4: Tama po.
6: Diyan po sa dokumentong hawak niyo sa salin niya, nakalagay po ba na stockholder at incorporator siya?
4: Nakalagay po na siya po ay incorporator / stockholder ng Great Jolly Times Food Corporation pati ng Times Square B Food Corporation.
6: Ngayon, dumako po tayo sa 2024 na sal-en niya. Nakalagay po dito, kung papansinin niyo po sa ikalawa sa huling pahina, sa ikalawa bago ang huling pahina muli, yung GenCorp Industries Incorporated. Pakibasa nga po yung entry doon sa name of entity business enterprise.
4: Sa pangalawang grupo po, merong GenCorp Industries Incorporated, formerly Times Square B Food Corporation and Great Jolly Times Food.
6: Kung alam nyo lang po, ano po ibig sabihin ng formerly, kung i-interpret nyo po ito, bilang official ng SEC?
4: Kung makikita ko po to, isipin ko na ito yung dating pangalan ni GenCorp.
6: Subalit, base sa inyong record,
4: may kanya-kanya po siyang juridical entity, personality.
6: Ito po ay tatlong iba't ibang kumpanya.
4: Tama po.
6: GenCorp ay ibang kumpanya sa Times B Foods Corp sa Great Jolly Times Food. Iba-ibang kumpanya po ito?
4: Tama po. Tatlong kumpanya may kanya-kanyang personalidad.
6: Hindi po naunang kumpanya ang Times Square B Foods at ang Great Jolly Times Food sa GenCorp.
4: Wala pong ganung record ang aming pisina.
6: Hindi po sumalin, humalinhin at pumalit ang GenCorp sa dalawang kumpanyang ito.
4: Tama po.
6: Base po sa dokumentong hawak nyo na sal-en ng ikalawang pangulo ng 2024, ano po ang interes ng ikalawang pangulo dito sa tatlong kumpanyang ito?
4: Nakalagay po rito, siya ay stockholder ng mga kumpanyang ito.
6: Base po sa inyong record, siya po ba ay stockholder ng tatlong kumpanyang ito?
4: Yung GenCorp po, sa pagkaalala ko po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan. Isang check pa po.
6: Yung Times Square po?
4: Sa Times Square po, hindi rin po nag-a-appear ang kanyang pangalan bilang incorporator o director man from incorporation up to the GIS noong 2023.
6: Bilang opisyal ng SEC na matagal na nanunungkulan doon, sa kalaman ninyo sa Revised Corporation Code, bilang opisyal na nagpa-file din ng salin at bilang abogado, paano nyo po pagtutugmain to kung nalalaman nyo na dineklara niyang incorporator at shareholder siya sa salin niya pero wala sa dokumento? Ano po ang maaaring paliwanag na maaaring nyong ibigay kaugnay nito?
4: Well, magiging paliwanag ko lang po dito ay maaaring mayroon po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Gawa po ng nilagay niyang stockholder siya, pero sa dokumento ng SEC, wala naman siyang pangalan bilang incorporator o stockholder.
6: Yun lamang po ba ang paraan para ma-reconcile natin yung dalawang bagay na yun?
4: Maari din po na merong kumpanya rito, merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yon.
6: Nominee siya o beneficial owner siya?
4: Opo.
6: So, matanong ko po, dito sa GenCorp, nabanggit na kanina kung sino yung mga shareholders at kabilang ang JTC Corp. Tama po?
4: Tama po.
6: Doon sa Jolly Foods, puro mga Cruz ang may ang stockholder. Tama po ba?
4: Yes.
6: Doon sa Jolly Times Food?
4: Jolly Times.

0: Sa Great Jolly Times Food po, ang mga apelyido pong nakalagay dito ay Cruz. Tatlong Cruz, isang Tan at isang Yuste.
1: Opo. Tapos sa Times Square?

0: Sa Times Square po, ang mga apelido rito ay pangalan po naka-appear dito ay Ang Haipeng, Girly De La Cruz, at Richie Yvette Cruz.
1: So posible po, isa sa mga ito ay nominee o trustee po ng ikalawang pangulo?
0: Maari po.
1: Dahil siya naman mismo po yung nagdeklara eh.
0: Opo.
1: May paglabag po ba kung yan nga ang katotohanan o wala?
0: Meron po.
1: Ano po
0: dahil
1: ang paglabag?
0: Hindi po tama ang kanyang disclosure.
1: Hindi po tama ang kanyang disclosure saan po?
0: Sa kanyang mga kumpanya. Sa kumpanyang ito, ibig sabihin, iba pala ang may-ari nung mga kumpanya na hindi nag-a-appear ang kanyang pangalan.
1: Pero kahit hindi naman po siya ang may-ari talaga at nominee lamang yung nakabanggit dyan na incorporator or shareholder, hindi naman po illegal yun per se.
0: Hindi po siya illegal. Una, na-violate po niya yung hindi tamang pag-disclose ng impormasyon. Pangalawa,
1: sino po nag-violate? Yung shareholder on record o ang ikalawang pangulo? Yung shareholder on record. Hindi siya.
0: Apo.
1: Kung may nag-violate man, yung shareholder on record. Hindi ang ikalawang pangulo.
0: Kine-claim po kasi niya na siya ang shareholder. Although wala siyang hawak na dokumento, but she's
1: claiming. Sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC? Eh wala naman nga po siyang ni-report dun eh, ni-record dun eh. Wala naman siyang sinabing sa inyo tungkol sa kumpanyang yun eh.
0: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
1: So sila po ang may liability kung sakasakali?
0: Tama po.
1: Hindi po ang ikalawang pangulo?
0: Tama po.
1: Yung dineklara niya sa kanyang salen, kung may liability man siya ron, siya yun sa salen. Pero hindi dun sa kumpanya na hindi lumalabas yung kanyang pangalan.
0: Opo, dahil hindi naman po siya ang gumawa ng report.
1: Dahil hindi po siya nga ang gumawa ng report at hindi siya kabilang sa mga direktor dun sa mga kumpanyang yon.
0: Opo.
1: Tama po?
0: Tama po.
1: At wala pong obligasyon isumiti sa inyo ang anumang trust agreement o deed of assignment o deed of sale o anumang instrumento kaugnay sa mga stocks sa kumpanyang ito?
0: Hindi na po namin nire-require yan.
1: Hindi na po?
0: Opo.
1: Posibleng meron pero wala po kayong kopya kung meron man.
0: Opo. Tama po.
1: Salamat po, Ginong Del Rosario. Kung wala na pong ibang... Senator Judge Pangilinan. Sorry, gutom na yata. Yun eh, kaya natagalan ng konti.
2: Thank you, Presiding Officer. For the second round, Ginoong Attorney Del Rosario, kayo naghanda nung ano, no? Nung summary, no?
0: Tama po.
2: Okay. Dito sa summary, lahat, o at least from years 2007, depende sa kumpanya, hanggang 2024, nilaan ninyo yung total sales. Tama?
0: Tama po.
2: So, from 2007 to 2017, City Hall King Chow, about 311 million ang kanyang sales.
0: Apo, mula po nung nag-operate yung 2007
2: hanggang sa... Nung 2017 naman hanggang 2025, yung Metro Chow, sabi ninyo, base sa sales, 309 million.
0: Tama po.
2: Ang Great Jolly Times naman from 2007 to 2013, 209 million ang benta. Tama?
0: 209,400,000.
2: Yes. At yung Times Square, B Food, 2013 hanggang 2022, 335 million ang benta.
0: Times Square po ay 335,087,332.
2: Tama. So, ang City Hall, King Chow, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food, ang total niya is about 1.15 billion sales.
0: Tama po.
2: Yes, okay. At ang GenCorp naman, from 2020 to 2024, nakasabi, ang kanyang sales ay 1.04 billion. Sa iyong summary.
0: Tama po.
2: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024, total is about 2.159 billion worth of sales.
0: Tama po.
2: And in all those instances, walang dineklarang dividendo.
0: Wala pong information on dividend declaration.
2: Yung sinabi mo kaninang 50-50 ang nagdedeklara at hindi nagdedeklara ng dividendo.
0: Apo.
2: Pero sabi nyo, para sa taong yun.
0: Apa.
2: Pero sa kabuuan na experience nyo sa taon-taon, ganun din, 50% ang mga nagdedeklara at 50% ang hindi nagdedeklara?
0: Yun po yung aking presumption, mga 50-50 po ang hindi nakapagdeklara.
2: Pero dito naman sa itong 2007 to 2025 o 24 na hindi nagdedeklara, is that part of, ano yan, tama ba? Most companies, ganyan ba sa pakiwari mo? Na well, taon-taon for several years, na 2.1 billion ang sales?
0: Kasi po, baka meron namang proyekto yung kumpanya.
2: Expansion, yung sabi
0: expansion.
2: Ninyo.
0: Baka meron po siyang utang na kung saan, binabawalan siya na nagpa-utang, na kinakailangan
2: mo. May mga nabanggit.
0: Okay. Apo, yung mga nabanggit exception. No?
2: So, non-declaration does not mean illegal.
0: Apo.
2: Yun nga lang, non-declaration means wala kang kinita. Wala kang income.
0: Wala pong
2: yung mga
0: pinamahagi.
2: Shareholder.
0: Oh. Apo, wala pong pinamahagi sa shareholders.
2: Na income.
0: Tama po.
2: Okay. Now, siguro sa prosecution, just a quick question. Kasi ang mga pangalan, King Chow, Chow, Jolly Times, B, would you know, itong 2.1 billion na sales, would this be, kasi restaurants eh, di ba?
3: Yes, Your Honor, puro restaurants po.
2: So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga Chow King? Kasi mukhang yun ang... May kinalaman sa Chowking ba yan o Jollibee? Would you know? Only if you know.
3: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
2: Okay.
3: For GenCorp Industries.
2: So would you know? Only if you know. Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito ay mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
3: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
2: Would you know how many?
3: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have...
2: More than five?
3: More or less.
2: Kasi billion eh, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
3: Yes, Your Honor.
2: Okay. Thank you for that clarification.
1: No, for the information also, Senator Judge Pangilinan, we have subpoenaed the BIR records of these companies and through that, through the witness they will present, that may perhaps be shown. We shall break for lunch and shall resume at 1:15. Trial is suspended. Yes, Attorney Irwin.
3: Yeah, sorry, Your Honor. Just a quick manifestation. May ask
1: sorry.
3: For the marking of...
1: Sorry, nakalimutan kita. Uli, excuse, Attorney. Nangako pa naman ako kanina. Buti na lang hindi. What do you want, Attorney Irwin?
3: May we ask the witness to give us a copy of his summary together with the transmittal so that we'll have this marked as our exhibit. Your Honor, we will be redacting the portions.
1: Yes, please. The title. Your Honor. Yes, witness is so instructed, and Attorney De Rosario, forgive me for forgetting again. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon. Yes, Attorney Justin.
4: Off po. Hello, sorry. Yes, Your Honor, we'd also like to adopt marking to okay. These documents.
1: Okay, duly noted. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa muling pagbalik mula kahapon at sa pagsagot, sa pagtugon sa mga katanungan ng magkabilang partido at ng Senator Judges at sa inyong pong pasensya. You are excused, sir.
0: Salamat
1: and
0: po.
1: And thank you for your time. Trial is suspended. So,

0: mo. 98.5. Palay-palay laog taga-asa.
1: Tagom.
0: Tagom. Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
1: Ako si John Yanong, 5 anyo. Saan kong paminaw ang inyong programa sa radyo?
0: Okay, salamat igaayo.
1: Sa ko kay stroke, pastor. Liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
0: Uy, salamat.
1: Tulog na kabutili ang, tulog kabutili ang bigama ka kung napalit.
0: Okay, igan, sige.
1: Mas niya, niya itong isang gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayor yung sakit sa imong tiyan.
1: Usara?
0: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
1: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
0: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
1: Ako sa Talisay, Seminary sa Tagum.
0: Okay. Salamat kayo, kaibigan. Salamat kayo, kaayo. O, kaya sa kanyang pangalan, Palioga.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, pastor, sa kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
7: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
0: Okay.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
11: Naa pa di ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no?
15: Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
0: Kinsa ni palihog taga-asa?
1: Si Margie Tiling niya, pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Naklasan ako, pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan. Hello, Igan.
3: Mag-estimulate ko, Igan, la, sining sa Benjimat. Kay sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa Kaibigan, nag-monitor na ko sa imo.
2: Okay. Nay, pwede magka-ilailan sa nay? Kinsa ni nay, paliog?
3: Pastor Dan, si Irma Dalo.
2: Ah, yes, Igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
3: Sukad nang gapaminaw ko, na-obserbaran ko gid sa ako, pastor nga nang dili murag ka nang dili na gid ko makaano ba. Inananawa ko dayon sa Kaigan Pastor Orle na magpadala ko og kuan lima ka buok bijimas, dinan ana ko, giinom ko dayon ang tatlo. Dayon, ng alas dos na pagkakadlaw, pagka alas 4, ganyan ko na padang duha. Naulian dayon ko, Pastor, hangtod na yung pang-testimony ko na ni sa laing lugar.
2: Unsay imong ginabati di ay nay?
3: Murang kalit naman to, Igan, hindi ko kasabot mga pertis ako daw kainit. Nagaingon na gani sila nga ipa-admit ko. Hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
2: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok.
3: Oh, nakuha dayon, Pastor. Oh, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong malin siya. Dayon ang duaw ni ako nga kaibigan niya si Orle, sila sa asawa niya. Wala anak ko dito, anak ko sa Malinsya. Amog itong kuan yun ako nga, nakabilig ko sa Bigimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtan na lang ko, bisa balik-balik sa malay-balay, sa ila sakit. Amo to nga, uay gapod aksyon, nag-testimony daw, giingnan ko dayon sila nga, paggamit o Bigimat, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga naayo igan, ni ana pa sa ako nga, sus, ngay, unta, pag-sultinin mo sa ako, nagtuo dayon ko, naayo na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po daw ako silingan, igan, hasta ay baboy, naayo gihapon, kag ining ulahin na ako karo, Pastor.
2: Uh-oh.
3: Dito sa Kidapawan,
2: uh-oh,
3: hangtod nga, nagpakayo ko da numero sa kuan sa Radyo Bandira, nga makuanahin ko lang, itudlo ko ang ako po mangkon sa Radyo Bandira. Amo to nga, nakadungo ko sa imo, Pastor, ba nga Lunes, mula kao imo anak mo, hato dito ang Bijima sa Radyo Bandira sa Kidapawan. Unanawag na po ko dayon sa ako po mangkon, nga anayin ko ato sa Radyo Bandira kay mapatod na si Pastor Dan o kuan, Bijima. Di maupo nag-adto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sa kit, kiri sa tutoy ba?
2: Oo, tapos, kamusta man karon?
3: Ayun na sa Igan.
2: Ay, salamat. Ay, kayo.
3: Oo, oh, eh, kung anong tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan,
2: ay, amuna, bayot, eh.
3: Oo, oh, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, sang duha ka, ano, ka... Kagrapa. Dahil dakana dayon. Dakana dayon. Ang tutaga bataan na. Gako anada sa iya.
2: Okay. Nay, salamat kay Naya. Salamat kay Nay. Salamat Nay sa pag-testimony.
3: Salamat, Pastor.
2: Okay. Salamat din kayo.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagkana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
7: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, tili na siya compliment ha? harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
2: O si ato iga na Alex.
3: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Samad.
2: Naunsa dahil mo na samad yung TL?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor. Okay. Nangauga.
2: So pag-aplasin mo nangauga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag aplasan mo aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
3: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
3: 5 kabuo.
2: Okay.
3: 5 kabuo akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na himamat ka. Salamat kay sa Ginoo.
0: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
10: Naapadi ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no?
14: Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs, it is.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Nasa tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no,
9: accessible ug affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Si Teresa Ejero sa Hingaog City.
11: Yes, Igan.
10: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
11: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butila, tulo ka buton, karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
11: Salamat sa
10: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, Aroma Herbal Oil ka?
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Pastor, good morning.
13: Good morning. Yes.
12: Igan, Marites Santo Sirodisi. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
13: Lagandang Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
12: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong igsuong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay ba sa COVID-19. Pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Kung ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
13: Salamat, Igan, og salamat sa pagtawag-usap. Dalay ko ng Diyos.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan ng anniversary, ay.
6: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, ay, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
1: Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRE Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRE Printing Services.
18: Mangaon na ta.
19: Uy, kalami sa sinabaw.
20: Naabay kinilaw.
21: Ilabas ang bida sa lamisa.
22: Flake blend jelly paste.
20: Kalami ane.
22: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
21: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
19: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
23: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan Antonio, onsay ato?
3: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ako na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
2: Nag-crack ang bukog?
3: Oo, akong ripa lugos ang magkukalakaw, pero tinamubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma-kuan, Pastor. Nag-abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontel na itong Domingo, napalit na ako gigimak kaya hubag pa kayo.
2: Oh.
3: So, guys, you know, Pastor, unong pitura ko po akong napalit ang usa akong diaplas, ang unong may akong gitumar. Guys, ginoon taro na umian man.
2: Nikupos ang hubag?
3: Hubag kayo, akong tiil.
2: Karon, wa na nagubag ron.
3: So, nagkupos na, Pastor.
2: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
3: Naibupog, nag-crack na kayo.
2: So, na, di na kayo.
3: Guys, pag tumar na ako sa gigimak, naulian naman.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
6: Yes, Egan.
7: Magsisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay. Na
7: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal aroma na oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
6: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka? Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, onsya ne!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
15: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
6: Ay, Tagum.
15: Tagum po.
6: Ah, sige, Alex.
15: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
6: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
15: Yung apo ng kapatid niya, apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
6: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
15: Opo, Vigimax po, inhalo sa gatas.
6: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
15: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagtong 2021, kasan ng Vigimax, nabuto ang one.
6: Ang hubag?
15: Oo. Salamat sa Ginoo po.
6: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso, ug sa imong busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, o pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
18: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
18: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
19: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
18: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.
21: Kinsa ni palihong taga-asa?
22: Si Margie Tilingya, Pastor, sa Marihapan, Pagbahanan.
21: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
22: Oh, mag-testimony ko. Bakabahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod ginaghubot ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
21: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
22: Nako'y arthritis.
21: Naka-arthritis.
22: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
21: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka diha nga wa di makalakaw?
22: Tulog ka-adlaw.
21: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
22: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
21: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
23: Numero 1 sa balita.
24: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinag-iyahan sa pamilya.
23: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang ng taon mapasma.
23: Numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Ug kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
25: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

At oras, mga kunsi ang takna, mga gala sa hudto. Mga Ikson, welcome. Nosab din sa ato at tulumanood karon ang programang Ratsada Mabati. Nosab din sa DXRK, Radyo Kaibigan. Pasinsya kayo, mga gala, no? Kay medyo na langan tagamay, tugod mga Ikson. Anyway, live karon ang inyong mabati, mga Ikson. Kining ato ga programa din sa DXRK, Radyo Radyo Kaibigan. Ay, pizza 7 nini nga bulan sa Oktubre 2026. Dan inyong alagad ang kurman, ako si Igan Tata Retesa. Anto ta magala alas 12 mga igsoon ang takna sa Kautuhon. Sa ngalan sa among station manager si Estefany Dangalyo Yuti. O kauban usab sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong tulo mga gala ka mga technician on board karon ang akong co-pilot dire sa studio si Igan Engineer Joshua Sison. Dito ta sa transmitter, kauban sab nato sila dito si Engineer Igan Ramil Bedrejo o Engineer Igan John Tingkang. Sa among kuya Reginald Jan o Kuya RJ, kulba sa ito imong biyahe kagahapon, kuya ba? Katong gasakay kagkuan ITB nga murag ako may sanaw kayo sa ako pananaw nga ang kilid o kilid may gala sa gagian ni Kuya RJ. Perti may gala ang Pampanga, bangin. Kursunada kayo si Kuya RJ, mga gala sa kaysayang ITB. Pag humaan dito dayon, hulay-hulay, lingkod-lingkod, hanggab o pirti kayo kaprisko ng hangin, di ba kuya? Muna

Ay, gingon mga kaisunan nga diha ra gyud nato ni magala ma malanghap ang presko kaing hangin kung naata mga igsuon sa tumoy sa buntod. Ha? Bukid, perte magala kayo ka presko ang hangin diyang dapita. Unya, makita isa nato mga igsuon no nga grabe ang pags. Usagi na sa akong pangarap nga ingon ana bitaw. No, tama na lang taanis pangarap kay di magyud nato na pwede makuan. Wa man tayo ITB. Anyway, salamat kayo sa among technician technical consultant Gerald Redangalio labaw sa among Tagiog Tagdumala. Ang CEO ta Tagiog Tagdumala, ang pastor ng bayan. Maingat daw diya kanimo kuya Pastor Dan Dangalio. Ulan init, rain or shine, ang serbisyo mga igsoon sa kaibigan. Walang makakapigil, mga igsoon. Bisan pa may gala tingalig magbaha. Basta sa ngalan nga muservisyo o servisyuhan ang mga membro na agyod mga igsoon diha si kanunay muhatag o servisyong totoo si Kuya Pastor Dan Dangalio. Unsa na may naitabo, 35 na kaadlaw karon mga igala. Ika-35 kaadlaw ron Diyos, no? Sa nagabadayon, may galag impeachment trial ni BP Indesara Duterte. Mura man mga igsoon o nagkadugay, nagkaway lami, nagkadugay mga kaigsunan, nagkasamot may gala o kamala ang presentasyon sa prosecution. Asa man itong ilang giingon nga bam, kuan, kini ang time bomb nga mga ebidensya. Asa man itong ilang panghinam, explosive bomb kuno mga igsoon ng ilang mga witnesses. Hantod gyapon mga igala, karong panahon na mga igsoon, gasigil lang gyapon sila pangalap. Ha? Fishing expedition, pangalap o mga ebidensya para ang ilang, ilang ikasupot sa kaso kunuhang gipayin nila mga igsoon sa atong Vice Presidente. Nanawa ni atong nasod karon mga igsoon. Ang ubang mga nasod may gala, grabe ang ilahang pagpa kini ang upgrade sa ilang mga kagamitan, kahimanan ug mahimo pa mga igsoon sa ubang nasod. Gapang lutaw na sa kawanangan ang ilang mga salakyan dito. Ang sa ato dres Pilipinas, imbis may gala nga mo gukod-gukod puta gamay sa kuan bitaw? Kanabang mga modernized technology. Naunsa naman ni noon may gala nga mura man og giparihaon man ta may gala sa utok sa atong kini ang sa utok may gala ni mga adik ngay muon na lang dula-dulaan mga igsoon ang mga kagamitan sa atong gobyerno. Tao muna, tiyaw muna mga igsoon, ang ubang mga nasod grabe ang ilahang kini ang ambisyon nga magkapalit og mga moderno nga mga fire truck. Katubitaw may galag a fire truck tagpila kandana mga igsoon nga building, pwede nilang ma kiniang mapasiritan og tubig tungod sa ka-high-tech na ang ilang mga gamit, tagas na kayo og mga boom kana mga ladder. Ang sa ato dinis Pilipinas pero yagaba mga kaigsoonan gapaurong gihimo na mga igsoon kung bao-bao ang mga fire truck karon mga igsoon kay lagi sa katarungan may magkununing bao-bao himoon nga fire truck ay makasulod man sa mga hilit o mga liblib kuno nga mga lugar matod pang BBM. Wala gyud paminsara mga igsoon, hunahunaan nila pagayo ba nga pila ray unod, pila ra mga gala kalitro ang masulod. Mura man mga igsoon og harap-harapan na kahit ang may galang gibinuangan ini sa atong gobyerno Dios. Ha? Harap-harapan na kahit ang mga kaigsunan gitinuntuhan niya, gating siya po ng tao, muna gingon mo ito, may ngala.

or okay lang ba sa mga tao ang ginaugnaog na ta mga kaigsunan o kinibitawng gibinuangan pag-ayo sa atong gobyerno? Ang ilang una-una, sige, magsugod sa tao kini ang himog balaod nga ato saning i-postpone ang eleksyon sa barangay. Tanaw na to, umuriyak ba ang mga tao? Kaya umuriyak ang mga tao, diskadin si diskasi sa dili tanihimoon. Kaya gariyak ang tao, ipadayo na lang nato ni barangay eleksyon. Pero kay, wa mang joy, wa may kwan mga ison, wa may kisaw. Kabalo naman ta mga igalaw, kabalo na sad mga ison ang mga eksperto nga illegal ang gibuhat. Kay walay makatuis balaod mga ison. Pwede ra sila may gala, muhimo og mga balaod in terms sa kanang termino. Pero ang pag-schedule mga igala sa kiniang pagpili o eleksyon mga igsoon, wala na siya mga igala na isubay sa atong batakang konstitusyon. Kay ang role sa atong mga magbabalaod, magpanday lang og balaod mga igsoon, wala sila gitagaan diya mga igsoon ko o gahob o katungod nga ila mga igalang tuokon ang atong katungod. Kay ato man ang kagawasan, ato man ang katungod mga igala, ang pagbutar, ang pagpili. So dili pwede mga kaigsunan nga himuan ang mga igala og tulay sa Kongreso para maghimo sila mga kaigsunan ilang kaugalingong dalan. Pwede ra sila maghimo, magpasar og balaod mga igsoon sa kini ang termino. Bot pasabot, humingon tag termino, pwede nilang himuon na 10 katuig ang termino sa usa ka kapitan. Pwede nila nang himuon og 50 katuig ang kini ang termino sa presidente. Pero ang kanang pag-postpone o pag-extend mga kaigsunan ko sa adlaw sa atong pagpili, dili na nila pwede may galang ilahan ng sungagon. Kaya nga no, mga igsoon, ato ng kagawasan, ato ng katungod. Tabla ra may galang, ilata mga kaigsunan kong kanabang giilad sa atubangan. So, nahimo naman nila karon sa barangay, posible mo po na metabo sa 2028. Gatuo ka mo? Ha? Nagtuo ka mo mga igsoon? Nga human kini ma-postpone ang eleksyon sa barangay supposed to be karong this coming November 2. Gatuo ka mo may gala nga dunay matigayon nga eleksyon sa national local sa 2028? I don't think so. Mga igsoon, malabo kay na may gala may tabo. Magsige mo ingon social media, hulat na lang mo sa 2028. Malapit na ang 2028. BP Inday Sara na ang maging presidente. Mga igsoon, bukha ang inyong mga mata. Palapdi panagsapod ang inyong igdulungog. Tanawa unsay gakaitabo karon. Pugos nila mga igsoon ang gibinaboy ang atong 1987 konstitusyon. Pugos nila may gala nga gibinaboy ang atong batakang balaod. Sila na'y gamhanan, sila na'y balaod karon mga igsoon, kining mga nakayaka sa atong gobyerno. Musugot ng sadili, wa na tay mabuhat. Ang ato nalang mahimo, mga igala, sama sa gibuhat natong it's a people power. Kadi naman yun, mga igala, matabang og harap-harapan og naung-naungon to na silag pakaulaw. Di na nagkakatablag ulaw, bay. Kanang kabaga silang naong. Di na nagkakadutlan og kaulaw. Ginatulon na lang na nila mga kaigsunan, ha, kanang mga pagmura sa mga tao, kanang pag kiniang kanang atong pagkuhan sila, ha, kanang atong pagkasuko sa toa sila, ha, wala na ginatulon na gipalabay na spikas na lunggan. Mga igsoon, kung doon na manggali paagi, sama sa gihimo sa it's a people power nga palagputon o palayason kining mga sagbot sa atong gobyerno karon. Mga igsoon, pwede ta na buhaton kung mahimo man. Pero karo panahon na mga igsoon, wala. Kay mismo ang atong kapulisan, ang atong kasundaluhan, katawa mangganing atong mga pulis nga tagaan sa may gala o kining patrol car nga magulang lang mga igsoon sa bao-bao. Ha? Grabe manggay kayo sila mga igsoon nakatingsi. I don't know, kato may gala. Tinood ba katong ilaha? Kalipay ba katong inapagkatawa? Nga, test drive po nila ang ilang bago kuno nga patrol car, magulang na sa bao-bao. Matay, magkagukod ka itong multicab. Kung ang kini ang mga puser, kini mga kriminal gasakay, mga igala, o kini ang Hilux, may pang mga kriminal kay mga kuan pa, high-end pa o mga sakyanan,

ato na sa gobyerno, ang atong kabumbiruhan, ang atong ambulansya, ginoogi mo na itang katawanan nini sa ubang nasod. Sa tinood lang mga igsoon, alas 11.30 na. Standby sa mga igsoon, mubalik ko lang ha, mubalik ko. Mubalik ko lang. Mubalik ako. Wait, anay, wait, anay.

0: Hello, good morning, Pastor Dan.
1: Yes, go ahead.
0: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
1: Okay.
0: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikada lang siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, ato mag kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya ay BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Okay. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Og tay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihap na sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang BG Max.
1: Dalay ko ng Diyos. Oga.
0: Salamat.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
4: Naapadi ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
5: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na tadi rin no?
7: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Pastor, ka lang, lakoy ka lang gibati na nahumusog pang laba, Pastor, naligo ko.
9: Okay.
8: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, pati ko, anak ka ng lain kayo, mura na kong ka lang, pagkar kayo dagan, kaya kong gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain akong lawas niya. Kaya numdum ko sa bigimak, Pastor, giipuwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, nang nanggawa sa Pastor niya. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga karon pa din ko ka 15 jud nga sa pagpaminaw nako na wala na jud nako sa akong kagaling tinuod jud ang bigi mak nga kanang na ang makaayo jud nagambog ko sa Ginoo nga paginom nako sa sambal nga maayo jud ko. Okay. Na ko isingi nga nako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor, unya ipalit siya ni tuwayan niya pag inom siya dai nindot jud ang bigi mak. Kaya diin man tayo kakakwasa, nakapaminaw ko sa mga radyo, kaya pakusgan mo na po, Pastor, kaya huwag ka nang inyong mga pagampo, Pastor.
9: Oo.
8: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halin.
9: Salamat, Ginoo.
8: Tagatagom ako, Pastor.
9: Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha?
10: Lahaplas po kang aroma na, eh.
11: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ani ka din sa tagong, nagpalis ko duha.
10: Okay, duha ka ruma, okay.
11: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
10: Oo. Oh.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
10: ka, okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwis.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Officials sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod na nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Isiguro sab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan ug uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmit, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Waabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit ug pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 ug sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955-296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong siguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon, hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
18: Tagatagom ni Pastor Jan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
9: Okay, o si Ato Igan?
18: Ang testimony ko, Pastor Jan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
9: Oo, kamusta naman siya?
18: Oo, galuwi sa Ginoo, Pastor Jan, maayo na ni Ato eh. Kuan, kanang mag-uutang yang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
9: Oo, tapos, ang atay, nagubag pag yun?
18: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, may balik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
9: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto saan ang sakit?
18: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, siguro, mga dugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba nagot.
9: Okay, so...
18: Ano ka siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang o inom. Dili siya makatulog.
9: Okay, Igan. So, dakot-dakot na muna gasto sa hospital.
18: Uy, dako na, Pastor Dan.
9: Dako na. Okay, so nakapalit, oh. Nakapalit ka Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
18: Oo, pagkadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatidyo na kong ampo. Unsao naman ako, anak kung baan na nga. Sige, inom sa tambal. Unya, mugasto siya kada pa-check up niya. Nagawa siya sa hospital, no? Tapos pa-check up. Unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
9: Uy.
18: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alivio, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya.
9: Okay.
18: Gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, una, nakaitambal nga, all in one. May testing ko, kuha niya, yung mangka nga pinagpala nga, gamot di moto nga imong kutis nga nato ni pang magpalit daw ta ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
9: Oo.
18: Palit na yun, may isa kagrapa pa Sir Dan ya, muna to nga kuan ka na naang tabang naguna siya kay muhuot may iyang dugan mag isot siya paginawa pagkainom niya anak Pastor Dan hindi nagyod muhuot daw iyang dugan pag sabuton daw niya nga murag mag isot siya paginawa mainom dahil siya doon kabuo.
9: Okay.
18: Mawala si Pastor Dan. Hantag karong, mawala na kid naguot ang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayo gud ay nihangay siya, Pastor Dan. Hantag karong, dagana ko siya na ako. O, nahurot nga, narapa, Pastor Dan, ana siya bahala na daw makagasto siya na ko pa sa mamaayo ng
9: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pa inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
18: Huging nang gani na po sa pastor okay. Dan nga mag-sigarilis. Huging inom, ayaw na din pagbalik ka anak kung gusto
9: okay.
18: Kang mabuhi.
9: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
18: Salamat ka Igan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
9: Okay, gikan sa Tagum.
14: May good news!
19: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
14: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
20: sama sa large format outdoor sticker,
21: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
14: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
22: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
23: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Mag-uusap
1: kami ni Sige pa tayo. Oo, tapos?
0: Oo, nigawas ang bitok.
1: Ah, nigawas ang bitok?
0: Oo.
1: Daghan?
0: Oo, dukabog, Igan.
1: Dukabog. So, okay, nag-inom kag VG Max. Okay, salamat kay Igan. Salamat kay kayo.

Okay, salamat kayo mga igala. Padayon ta mga igsoon, alas 11:46 na no. Ang ato oras, padayon ka mga igala na paminaw din ni Gapon sa Sibiyahan, DXRK Radio. Kaibigan, mayong adlaw, mayong pagpaminaw sa ato tanan, labi na yun mga igsoon, no, sa mga kini mga tanod na to sa barangay. Kagahapong adlaw, duha ka sunod-sunod nga drug bypass operation ang gilusad sa ato mga ginsakpan sa kapulisan mga igala. Inabagan kini no sa atong mga kawanis sa City Anti-Drug Special Unit Team. Ang gihimo nga drug bypass operation kagahapon Oktubre 6, una mga igalang na tigayon no mga igsoon, particular kini diya sa Purok. Lumbo. Okay. Barangay Poblasyon, muni katong duol sa may Baliti compound. Dayon. Teka lang kay murag na ko ani mga igsoon ha. Ako pa ning gi-review ning Rustom Duran. Dara. Kagahapon, alas 8 kagabi eh, no? Diya sa Purok 11A Barangay Bagong Taas. Gabi ini. Ang mga nangadakpan sila si Aileen Sipala Tugli alias Aileen. Ani niya Diyos. Nakuhaan ni mga igala og kini ang shabu. Apil ang 500 piso nga kwarta nga bypass money. Ang kantidad sa dili moubos sa 42,000 mga igsoon. No, kagabi ini diya may gala sa Purok 11, Purok 11A Bagong Taas. Og sa susama gyapon may gala ng adlaw, kagahapon adlaw, doon na po'y nadakpan mga igsoon sa bypass kapulisan din sa Valencia, particular des Purok 3, Barangay Lumbo. Ang mga nangadakpan mga igala, bason maramag taga nura kalilangan ni sa mga igsoon. Nakuha mga igala ang ubay-ubay. Murag dako-dako ni mga igala no kay mukabat man sa 176,000 ang kantidad sa mga syabu nga nakumpiska mga igala kagatol sa drug bypass. Congratulations sa mga tinugyanan sa kapulisan sa Valencia, inabagan sa membro tanan sakop sa Kadsot. Mga igsoon kay usa ni mga igala gyud sa gipaningkamutan ni Mayor Ami Galario ang atong mayor din sa siyudad sa Valencia nga an mga adik sa atong siyudad. Og dili manggali 100% maigsoon nga mawala na ning adik sa atong mga kasilinganan kun magkunod-kunuran pod. No? Di man gyud totally maigala maundang mawala da dia dayon ning drugs pero at least ko padayon maigala ang ilag yung dinakpanay sa kagahapon lang duha mga igsoon ang drug bypass operation, di ba?

0: kabayan mo. 98.5.
1: Kaga damulog ni Pastor Dan. Mga testimonyo di ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max. Maayo gi kini sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan baka nang na bugat ko. Sa nako kasi man naglubog. Nya naman ani ana man ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko. Nya okay. Mamagi ko na ulian Pastor. Nya naman ni si mamali ti ana man siya nga pag-inom og BG Max. Nya nagkuan ko sa iya nang utang ko sa iya ha mga napulo ka buo. Ako gi nang gidua-dua Pastor buntag uto hapon. Sa ulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud gi ning BG Max. Gikuan ginis gi panalanginan ginis Ginoo Pastor Dan. Dako na akong pasalamat aning BG Max.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: O si Ato Igan na Alex.
14: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangaugas itang kanang kuan. Samad.
13: Naunsa tayo mo na samad mong TL?
14: Ano-kano ka na ako, Pastor? Kayo
13: okay.
14: Nauga.
13: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
14: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
13: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
14: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
13: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
14: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
13: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
14: Lima ka buo.
13: Okay.
14: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung Pastor sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
15: Numero 1 sa balita.
16: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
15: Numero 1 sa serbisyo publiko.
17: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
15: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
18: Og kalingawan sa Bukidnon,
15: Radio Kaibigan.
4: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
15: Numero 1 sa balita.
16: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
15: Numero 1 sa serbisyo publiko.
17: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
15: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
18: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
15: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02.
5: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman.

pagpaminaw kang Amijin kanda ang pagi na diya St. Jude Hospital sumay na diya gaw mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan sa imong mga kakaubanan kang Kram Itsalok mayong pagpaniod to Sir Juni Iyana humanabagkag pamiesta sa lawagan mayong pagpaniod to at idol si Incha ang Manong Johnny kang Era Gay Asuncion kumusta alas 12 Jess na mga igan dinis atong papanaguban samtang atong daigog pasalamatan ang Dios nga labaw makagagahom sa nagpungasi walay sukod nga grasya nga atong natagamtam uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya takos ka o Dios nga daigog pasalamatan sa tanang panahon ug higayon bisan tuod sa among pagkamakasala pagkamasalaypon ikaw o Dios nagpabuhagay sa way sukod nga mga grasya at usab pagdaig pagpasalamat sa atong bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Heso Kristo ang Dios nga nagpakatawo ang Dios nagpasakit ang Dios nga nagpakamatay aron kita maluwas daghang salamat Ginoong Jesus. Alas 12:11 na mga igan. Mayong pagpaniod to kang Ati Fikay, Ati Fe, Kambarihan, Ong. Yes, my trusses Dayundon Dental Clinic. Bustag mayong pagpaminaw. Or nakanamista karon ante. Yes, imong mga kakaubanan kumusta. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw, Oktubre 7. Mga nagpangan o grosaryo o uban pa. Atong mga aktibong miyembro, opisyal sa Kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated, mga igan, asa man kamo karon suok sa Mindanao, asa man kamo karon suok sa Bukidnon or sa Nasudtas, Pilipinas nga nag-birthday karon, happy, happy birthday nga na kaninyong tanan og ato sa special nga pagtimbaya, happy birthday sa ato mga palanggang senior citizen, kang nanay, kang tatay, kang lulo o kang lula. Samtang nagkasalup, nagkahayag. Happy birthday tanan namong mga palanggang senior citizen. Sa ato mga kaigsunan usab, nga PWD, mga person with disability, happy birthday diha kaninyo. Mga solo parents, ang nanay nga nahimong tatay ug ang tatay nga nahimong nanay nga nag-birthday karong adlawa, happy, happy birthday nga naha kaninyong tanan. Atong mga Facebook viewers, Facebook friends nga nag-birthday, happy birthday gikan sa Radyo Kaibigan. Happy wedding anniversary sa tanang mga magtiayon nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Congratulations and best wishes. Hinumduman nato kanunay, hinumdumi ninyo kanunay. Ang gihiusa sa Dios ug sa gobyerno, way katungod ang tao nga mubuwag ni ana mga igan. Sa tanan usab nga gikasal or pagakaslon, congratulations usab nga na kaninyong tanan. Happy araw ng barangay sa tanang mga nagsaulog sa araw ng barangay. Nagsaulog sa araw lungsod sa ilang foundation day. Congratulations. Sa mga kanhiay o kasamtangan ng mga opisyal, daghang salamat sa iyong nakontribute nga kalambuan sa inyong barangay o sa inyong lungsod. Daghang salamat usab sa mga kani o kasamtangang opisyal nga wagyoy na himo sa ilang barangay, wagyoy na himo sa ilang lungsod. Kastilan. Naghana, daghang kagawad sa barangay nga way pulos, membro
Dios lingkod pungko pa uli. Dagana, una pa ni pakpak ang ilang mga tiil. Sa diyang gi-approve o gi-permahan sa Presidente sa Pilipinas nga i-postpone ang barangay o sangguniang kabataan election sa November 2, 2026 at tunas November 2, 2028. Agay, ang namakpak yan, ang wagay na himus barangay. Prangka-prangka nga pagka-istorya. Ang unang namakpak katong mga kurakot kawatan sa barangay. Puamoy nag-una-unag loan. Pero ayaw yun hingpita ang yung kalipay kahit naapay pending before the office of the Supreme Court ang pag-question ni election lawyer Romulo Macalintal. Dabig mo pabor ang Supreme Court ngadto sa iyang petition. Unsa naman itong nanggilon? Katong nagligid-ligid. Unsa-o nagidaron? Era Gay Asuncion, matud pa niya, Happy Fiesta Hagkul. Happy Fiesta sa tanang mga nagsaulog sa kafiestahan karong adlawa, ang Berensa Rosario. Biba Maria. Abi Maria. Happy Fiesta sa tanang mga nagfiesta. Dias lungsod sa Damulog. Fiesta karon ang lungsod Damulog. Sa parokya sa Berhin sa Rosario. Atong mga igan, atong mga suking tigpaminaw dias lungsod Damulog. Mga Tumo family, mga Nunez family. Kang Jujuy Ratu Kul Des Damulog, Happy Fiesta. Adunay atong nakita nga dakong kalainan kaniadto og karon ang lungsod Damulog. Nagfiesta karon. Atong nakita ang paspas nga pagpangligid sa kalambuan dias lungsod Damulog. Mayor Mel Buro. Ang bana mayor, ang asawa busy mayor. Why pabor-pabor? Astilan. Congratulations ni angay siguro sila ang mga katawan sa lungsod Damulog sa serbisyo ni Mayor Mel Buro. Kay di mampud malalis nga bibo na. Nana sila traffic light ang lungsod Damulog. So congratulations sa mga kanhi opisyal, kanhi mga municipal officials o kasamtangang opisyal sa lungsod Damulog for the job well done. Manghinaot kita nga tuloy-tuloy ang kalambuan diya sa lungsod Damulog. Serbisyong pata, serbisyong way pili, matagamtam dias katawan sa lungsod Damulog. Natay barkada dias Andresa Hulyada. Dias puko-puko kitingting. Ha, kumustag mayong pagpaminaw. Happy Fiesta dias lungsod Damulog. Happy Fiesta usab dias Barangay Kisanday. Lungsod Maramag. Uy. Biits lang amo ti humba. Tuwa dai certificate karon. Dito sa Kisanday, Happy Fiesta atong mga suking tigpaminaw dias Barangay Kisanday, lungsod sa Maramag. Natay dagang barkada dias Kisanday. Si Ma'am Julita Baba. Taga Kisanday man to. Happy Fiesta usab Hagkol Birhin sa Rosario. Yes, Baliti, yes, Old Water District. Yes, Hagkol. Happy Fiesta nga na kaninyong tanan. Sana mabusog
ninyo kaming tanan. Padungog-dungog. Sir Arman Agripo, mayong pagpanayod to, sir. Ma'am Maribik Fuentes, asa man ta manayod to karon? Mayong pagpaminaw sa Tik-Tik Family. Sa magiging Tik-Tik Family. Rolando Dila, mayong pagpaminaw, mayong pagpaniyod to. Matod pa niya, birahin na sila, sir. Why mga nahimos barangay? Perteng Lipayas, mga buayas barangay. Sa diyang gipirmahan ni President Bumbong Marcos ang pag-postpone sa barangay o sangguniang kabataan. Muna'y prangka-prangka nga pagka-istorya. Luoy na kuno ang nagsikad-sikad. Pero na ako'y na-istorya nga usa ka kapitana. Siya ako, sir. Okay ra gyud ko adunay election. Bisag incumbent ko nga kapitan siya. Kay ngano, katungod sa mga tao na nga mupili kinsay ipada sa rindas mga gamanan sa barangay. Opoy ang punto. Kahit kon sakto imong pagserbisyo, sir, og nakitas katawan ang imong serbisyong tinud-anay, ila kang pilion pagbalik. Which is correct. Bisa pag kada adlaw mag-eleksyon, kon ikaw nagserbisyong tinud-anay sa katawhan, kon ikaw way gitaguan, kon ikaw di ka buayas barangay, kama guol og way nay eleksyon. Mo nay puntos usa ka kapitan nga atong

from Christy Salad. Wa pa na pending pa Supreme Court. 2 to 3 weeks matod pa. Posible ipagawas sa Supreme Court ang ilang desisyon sa pag-question sa legality sa balaod nga gipirmahan ni Bongbong Marcos pag-postpone sa barangay og sangguni ang kabataan election. Sa pagdagan nimo na makasungkong dagan kag Hong Kong paingon sa lawagan. So again, happy fiesta diya sa kul atong mga kaparintihan, mga kagol, Buagas, Espina, Alcocer. Happy fiesta diya kaninyong tanan. O ditos barangay sa lawagan, lungsod sa Quezon. Happy fiesta usab nga na kaninyong tanan.

0: panayudto. Sao na ito pagpanayudto di amanta karun din hinang good board. Allegri family ng Bibingat Bandan. Dagang salamat sa imbitasyon. Pero di kita kadalikyat diya karun. Kay di apatas dakbayan sa balansi. Samtang kagapon mga banda paggawa, paggawas ginato studio kagapon mga igan, kusog kayo ang uwan dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Tawtawad gyud ang uwan kagahapong adlawa dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. So nining puntua alas 12:24 na, susiyo nato unsay dagan sa panahon karong adlawa mga higala. Nabatay ma-expect nga pag-uwan-uwan. Atong susihon ang impormasyon gikan direkta sa buhatan sa pag-asa Metro Manila. Aniya ang lakat sa panahon karong adlawa.
1: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon din, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong northeasterly wind flow ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Batanes at Cagayan. Samantala, sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating Panahon app hinggil sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Para sa magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Buong Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan. Kaya saturated na rin ang ating kalupaan at mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din dito sa May Cebu. Sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph.

Mao kadto mga igan ang lakat sa panahon nining adlaw gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Manila. Alas 12:28 na kang Agalon Michael, kumusta gmayong pagpaminaw? Yes, hagna buhol. Kang Gary, kang Kagawa, Jerry, kang Winwin, Hanlay, kang Binbin, kaniyong

0: pagpa ni Udto. Ono minuto mula gubo na ang alas 12:30 ngayong pagpa ni Udto di ideas may luwe sugod sa mga Rebilia family sa atong mga kaparintihan diya mayong pagpaminaw kang Sir Hansari Umar. Kumusta man sir? Kumusta diyas? May batangan atong mga silingan o mayong pagpaniyod to diyas barangay batangan o sas mga kugihan mabtik nga barangay kagawad diyas kapunan kagawad Isidro Hardinico. Kumusta man kagawad? Mayong pagpaminaw diya. Kumusta ang barangay kapunan nining mga orasa? Usas mga malambuon nga barangay sa Dakbayan sa Balensya ang barangay kapunan. Natay barangay punas kaumahan. Kabasakan mga higala. Agriculture nga barangay ang kapunan. Silingan natong barangay sa barangay Batangan. Kang again kagawad Isidro Hardinico. Kagawad mayong pagpanihud tuban sa imong pamilya. Mobalik ako mga higala human ining atong mga pagpasalamat. Pipila ka mahinungdan ng pahinumdo. Atong pagpasalamat nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong programang silab sa kautuhon ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kung aduna kay gihambin nga balatian, ayaw ka na problema ha. Daku kayo ikatabang diha kanimo ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ang natabangan, daghan pang pagatabangan ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O gusab, pagpanakit sa imong kalawasan, pag daghag panuot ay mong lawas, bata sana paggamit ang epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mapalit dinhi sa Radyo Kaibigan at bang sa NBM Building along National Highway Poblacion o sa Kaibigan Center Alquino Emporium ng atong Dakbayan sa Valencia. Lels Laundry alang sa imong daghan kag labhonon. Dat-ag kana imong mga labhonon, barato ilang per load sa Lels Laundry. Nahimutang kana puro uno along National Highway Barangay Lumbu ning atong Dakbayan sa Valencia. Lels Laundry. Good morning kang Eros Vicente. Kang Aileen Pulinar Quaresma, kang William Quaresma Jr. Lakay, kang Ate Ruth Agripo Pulinar, hasa man ta mamista karon dia sa hagkul. Mayong pagpanayodtos atong pamilya dia sa Purok Size Batangan, Purok 16 Malabuaya Batangan, sa mga Kagul family. Mayong pagpanayodtos Bivincia Igot Koyuka. Alas 12:32 na binod ang tiil ug kamot sa iyang bana natabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Ani nga ang dugang pamahayag?
1: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang tiil ba niya. Sige man good ni o paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang banang itingan na to ang Vigimax Plus para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
2: Okay.
1: So, itingan na to okay. Karon, arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya og tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
2: Dili siya katulog maayo, kanya do?
1: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
2: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
1: Sakit niya daw, Pastor. Dali siya
2: okay.
1: Matulog.
2: O saan sa imong bana?
1: Andalo.
2: So, upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil o kamot.
1: O, Pastor.
2: Nakadungo ko sa programa, imong gipalitan o Vigimax.
1: Gipalitan ako siya, Pastor. Mga 20 kabuok. Ako siyang ipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom. Wala na daw. Pero until now, sige, gihapon ako siya gipainom.
2: Yes.
1: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
2: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
1: Oo, nagpalit siya ka battle.
2: Nakaiskot pa kayo po nga taas mong sugar kini imong bana?
1: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
2: O, so kamusta na siya karoon?
1: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
2: Murag naapot na imong ibate ka ni Addo?
1: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainam na po ko sa bitin mag-tapsul na ulian di ako siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang diingnan na 50 na ang bitin mag-tapsul kay ang akong tiil nga nagpupong o sako ang bana na ulian man.
2: Salamat sa Diyos. O, ang iyang giinom Vigimax Plus.
3: Saha plus po kay aroma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
3: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
4: Di ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
3: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
3: Salamat sa ginoon na ya.
4: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat kayo.
5: Hello po, Dawa Oriental, Pastor Dan. Kapasalamat ko diyan sa ginoo, kay pinagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok, Pastor Dan, ang akong ipati, ikan ko sa hospital, wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibati nga nagisog ito o ginawa. Kung naon niya, gani, murag, ako ang asawa, naglidog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito'y kayuhan.
2: Pilakadlaw sa ospital.
5: O balik ko sulok adlaw ko sir dan. Kanaagi sa bigimak na lagi ko tubagan ang ako ang mga gibati sa pambalawas o kana mura gitugan gid gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gi gihatag ako nga para makatabang sa ako ang gibati. Dani ako ang asawa ko sir dan naka inom usab niya na sa makagadlaw ang sakit yang hawak. Pinagi sa panalangin sa Ginoo, pinagi sa kapula. Pasalamat ako asawa na kaya karon nga kaintang pagbangon dito sir dan.
2: Salamat kayo Igan ikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
6: Lu, nganong katakian ka man?
7: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema Lu. Aniyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Padayon kita mga igan dinis atong papanaguban. Sir Godfrey Bahian Palahang, yes may butong Quezon. Mustag mayong pagpanigudto diha kanimo. Yes barangay butong Quezon. Kumustag mayong pagpaminaw. Kapitan Nerutan og sa iyang konsiho. Pinakadako nga barangay sa lungsod sa Quezon ang barangay Butong mga igala. Mayong pagpanayod to diha kaninyong tanan. Ilabinas atong mga igsoong lumad, atong mga manubo, maupya na utukan niyo langon mga sulad ko. Mayong pagpanayod to sab kang Kapitan Rusa Canoy. Yes, my San Jose, Quezon, Bukidnon. Atong nahimamat kagabi dito sa ilang kapitana TC Pastor o Konsehal Agaw Dokbong Pastor. Ang atong pangagamahan ng probinsyal sa Bukidnon, mga igala, huwag tanong nag-awag sa atong mga learners, sa atong mga kabataan sa pampubliko nga tulungan nga magpabakuna. Gani ato katong giplay ang mensahe ni Governor Onel Roque kabahin sa awhag pagbakuna sa atong mga kabataan sa nagkadaiyang public school. Grade 1 to grade 7 learners ang pagbakunahan sa Department of Health. So, di na mo to anang mga negatibo nga mga reaksyon kabahin sa bakuna. Kay ang bakunang gikan sa gobyerno, safety ka na. Gani ang atong mga kabataan human ihimugso dad-on natos nagkadaiyan natong health center kabahin sa pagbakuna aron maprotektahan sa mga posibleng sakit nga motakboy sa atong kabataan. So ang Department of Health, atong gobyerno aduna na usay pagpangbakuna karon sa atong mga kabataan. Gani ang atong gobernador nag-awag yun sa atong mga estudyante sa pampubliko nga tulungan nga magpabakuna. O ang atong City Government of Valencia ni sugod daw sab ang pagpangligid sa serbisyong pagbakuna sa atong mga kabataan sa pampubliko nga tulungan nga magbakuna sa mga grade 1 ngadto sa grade 7 learners aron malikayan ang pagtakboy sa mga sakit ug balatian mga higala moy tuyog tumong ani nga bakuna. So ani ang panawagan sa atong City Government of Valencia pinaagi sa atong konsehal sa Dakbayan sa Valencia ang chairman sa Committee on Health sa 10th Sangguniang Panlungsod usaka nurse by profession mga higala. Niya ang panawagan pinaagi kaniya ni Konsehal Sasang Kadigal mo'y nanawagan mga higala kabahin nining kampanya bakuna sa atong mga kabataan. So atong paminawon ang iyang pagpadayag kabahin nining bakuna sa atong mga learners sa grade 1 to grade 7. Aniya ang mensahe sa Dakbayan sa Valencia pinagi sa chairman sa Committee on Health, Konsehal Sasang Kadigal.
9: Usa ka importante nga lakang aron mapanalipda ng atong mga anak batok sa nagkadaiyang sakit. Ang mga bakuna luwas ug epektibo ug makatabang sa pagpalig-on sa ilang resistensya. Gidasig sa City Government of Valencia, kauban ang atong mga health professionals ang tanang ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak ug suportahan ang bakuna eskwela isip kabahin sa hiniusang paningkamot alang sa ilang kahimsog ug kaluwasan. Kay ang pag-atiman sa kahimsog sa atong mga kabataan karon usa kapag pamuhunan alang sa mas himsog ug mas luwas nga kaugmaon. Suportahan nato ang bakuna eskwela.
0: So mao kadto ang panawagan sa City Government of Valencia, bakuna sa eskwela. Pinaagi sa chairman sa Committee on Health sa atong sangguniang panlungsod mga higala, Konsehal Sasang Kadigal. Mayang pagpaminaw diay, yes, City Vice Mayor's Office, sangguniang panlungsod, mga empleyado. Kumusta sa kita nga naglanog-lanog ang radio kaibigan? Kada udto ga paminaw sila diha sa sangguniang panglungsod. Labi na diha buhatan ni City Councilor Boy Labinia, kang Sir Idol Bangis atong silingan sa Batangan, maayong pagpanigudto nga naha kaninyong tanan. Sir Tata Reader, kumusta man kaparok maayong pagpanigudto? May imong giluto di aron. Bro, Juniper Mendez, bakuna na sad. Kining mga bakunang gitandiyag sa gobyerno, may aginig saktong proseso. Di ni i-implementar kung wagod ni mo agig saktong proseso. Itong COVID vaccination, kita naka bakunahan kita to tanan nga dose first, second, third. Al alas 12:45 na mga igala. Ako 44. Mayong pagpaminaw kang bro founder Ronilo Sigubia. Ato diyang gipanawagan ang ato mga bro ug sis sa tanang chapter sa PGBI Valencia City. October 17 Sabado ala una ang takna sapon. Aduna kitay meeting importante sa PGBI Valencia headquarters, Diaz Pinatilan. Mga bro ug

Mayong pagpanayuto di ideas atong Central Market. Dias is daan, bularan, gulayan, karnihan, mga labasero, glabasera. Nakumusta ning yung tanan?

Diay nindot kayo nga impormasyon mga igalaw sa isinta 664 ka mga mag-umas malay balay na kadawat ug ayuda gikan sa city government of malay balay 1.8 milyones ka pesos ang natagamtam pinaagi sa 664 ka mga mag-uuma gikan sa 11 ka barangay ang nakadawat og financial assistance gikan sa city government of Malaybalay 1.8 million ang gigahin sa city government of Malaybalay sa mga naapektuhan sa pagbaha landslide tungod sa localized thunderstorm niadtong October 6. Dito kini nahitabo sa Barangay Biolita, Malaybalay City. Congratulations! Dakbayan sa Malaybalay, kining inyong maayo kayo nga pagtagad sa atong mga kaigsunang mag-uuma. Maunay gobyerno, action agad. Tabang diritso sa atong mga kaigsunan nga nakasinati og kalamidad. So congratulations Mayor Warren Pabilyaran. Bilib ko ani nga mayor. Quintas Claras nga mayor. Quintas Claras nga liderato pang gobyerno sa Malaybalay. Brilliant nga mayor mga igala. Garbos atong mga lumad. Inaman ni dugong pagkalumad sa Mayor Warren Pabilyaran. Maayo kayo ang iyang liderato isip city mayor sa atong dakbayan sa Malaybalay mga igala. Swerte ang katawan sa dakbayan sa Malaybalay nga pro-people ang gobyerno gipaduol ngadtos katawan mga igala. Unay atong paghulagway sa liderato ni Mayor Warren Pabilyaran diya sa dakbayan sa Malaybalay. Mayong pagpaniod to kang worthy sir knight atong brother knight Vice Mayor Litoy Marabe diyas atong sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Malaybalay.

kumusta usab diay ang atong sentrong bahin ng atong dakbayan? Diyan barangay poblasyon. Kumusta man ang barangay poblasyon? Atong pagsaludar usab sa atong korpus kapulisan sa dakbayan, sa atong city anti-drug team, sa atong dakbayan Pedaya Bukidnon, sa padayon nga pagpanglutos kagahapon bisag uwan-uwan, padayon ang paglutos sa atong otoridad, sa atong kadagkuan sa dakbayan, ining mga individual nga naglambigit sa pagpamaligya, pagnegosyo, paggamit nining illegal nga drogas kon shabu. Adlaw gabi why gipasaylo ang atong otoridad ug ang atong dakbayan sa Valencia kabahin nining mga nalambigit sa illegal nga drogas. Undang nalagi mo kay di gyud mo undangan pagpangita, paglutos sa atong kadagkuan, sa atong dakbayan, sa atong kapulisan, sa atong pedeya, kining mga individual nga nalambigit ni ining illegal nga drogas. So, congratulations sa atong kapulisan, padayon mo ang katawhan nagsuporta diha kaninyo. Nalipay ang katawan niining kampanya gyud sa atong kadagkuan sa dakbayan sa Valencia, niining kampanya hugtanon nga kampanya sa atong gobyerno kabahin niining pagpanglutos niining illegal nga droga. Kahit kung gabaha ang drugas, taas kayo ang krimen, mga higal. Tanawa karon sa atong palibot, correct me if I'm wrong, wa na kayo tulis, wa na kayo kawat, wa di kayo taas ang atong crime rate sa atong dakbayan, correct me if I'm wrong, tungod kay gilutos kining mga individual nga naglambigit aning drugas. Kay kung rampat, taas kayo ang atong kasus mga naglambigit sa illegal nga drugas, butaas ang atong krimen. Grabing pagpangawat, grabing mga krimen nga gakahitabo mga gala. Kung ang usa ka lokalidad, taas kayo ang kaso, kabahin nini mga individual nga naglambigit, nagnegosyo nini illegal nga drugas kung siya mga gala. Atong naobserbahan, paglutos gyud, pagpangsikop gyud aning mga individual nga sa nalambigit sa drugas, medyo ubos gyud ang atong krimen sa atong dakbayan sa Valencia, purya buyag lang. Unay atong gikalipay mga higal. So manghinaot kita nga ipadayon kini, manakod kini nga susama nga programa pagpanlutos aning mga individual nga naglambigit ining illegal nga drogas mga higal. Samtang alas 12:53 na, padayon kita mga igan din sa atong papanag-uban. Kumusta di ay mayong pagpaminaw kang yes, buhatan sa mayor kang sa lungsod sa Quezon, kang Sir Junjun Alvarez. Kita ta kagahapon usas mga kugihan maabtik nga empleyado diya sa lungsod sa Quezon si Sir Junjun Alvarez, kanhi man ni kapitan sa barangay Dilapa. Kumustag mayong pagpaminaw, very simply, very humble. Sa 31 ka barangay diya sa lungsod sa Quezon, kumustag mayong pagpaniudto nga naa kaninyong tanan. Kang kani konsyal yung si, kumusta man? Kang attorney Intoy Dahaw diya sa poblasyon Quezon, attorney, kumustag mayong pagpaminaw?
kang kagawad Carl Anthony Leonardo Diaz Poblacion Quezon. Belated happy birthday day kagahapon paring Nilo Balagulan Diaz Poblacion Quezon. Belated happy birthday. Nagkapikina ang oras sa atong papanag-uban mga igala. Wa na koy igong oras nga mo aginod pang ngadtusunahan. Ato na lang pagpasalamat sa inyong pakiguban kanako sa usa ka oras. Mao kadto ang mga balitag impormasyon komentaryong pinobre nga atong gipanagsaw-an nining adlawa adlang Miyerkules Oktubre 7, 2026 mga igala. Bida sunod semana Joshua. Tunga-tunga na pud buwan sa Oktubre. Astilan kadali pagpangligid sa mga adlaw mga igala. Atong pagpasalamat sa VG Max Plus ang pinagpalang kapsula dako kay ikatabang sa inyong gihambin nga balatian ang VG Max Plus mga igala. Parisi ka na sa epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil. At usab pagpasalamat sa Lel's Laundry sa Purok Uno Lumbu ng atong dakbayan sa Valencia. Sa ngala na lang sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod pagpasalamat sa tag-iag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio Uban sa iyang pamilya. Ang gigasahan sa Diyos ng labang makagigahong nga namugna ang kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Dako kayo ikatabang sa pamilya o sa komunidad sa panahon nga aduna kita'y problema mga higala. Ilabi na kung anaa kita sa pagbangutan. Bisitahin ninyo ang buhatan sa kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Dako kayong matabang diha sa inyo. Narakilid dinis atong sibihan sa Radyo Kaibigan mga igala. Ato sa pagpasalamat ang atong Master Control, atong sparring partner kaibigan Joshua Vergara Sisu. Kininausap si kaibigan Noel Cagol. Magpasalamat diha kaninyo sa inyong pakiguban kaya ko matag-adlaw. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Mayong hapon og dalaygon ang Diyos.

0: numero uno sa balita.
1: Luka ba't sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Good morning, Pastor Dan.
1: Ah, yes.
2: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Matignon.
1: Ah, yes. Kaibigan, Angeline, may buntag ka ni mo.
2: Pastor, akong i-share ko, i-testimony ko about sa BGMAX.
1: Yes, ma'am.
2: Ako, may sis ako. Tulog ka, kapsul na akong nainom na itaga itabangan di ko gali sa ano sa BGMAX na ulian diyan na ako sis.
1: Okay.
2: 17 years na ko inindala pero
1: 10 years
2: wala kong ilain. 17 years wala na ko ako ilain na ginainom pero ang BGMAX lang tungkol kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko ba na nga kung mo tanang kay kon ba si Pastor Dan na wiki mat ako ta na i-try kay gusto ko lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlok ko go operahan kasi sa una man gud na operahan na sad ni di man mo tanaw mo
1: okay. Kanang kon igan asa dapit siya niturok nga hubaga
2: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
1: Okay, tapos na igagawas unsa man magbasa o
2: igagawas siya nagnana siya.
1: Okay. So imong gi imnan og Vegemax.
2: Oo, Pastor.
1: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa?
2: Tolo siya ka kapsul akong ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana. Sabi sa mga Pastor, baho jud ang nana Pastor.
1: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years ni buto siya human kaminom sa Vegemax.
2: Oo, ni buto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol. Oh, ninggawas na. Then, hantod nga ni Kwan na siya. Karoon ni Alim na siya nga ninggamay na ang mukol niya ni Kwan na. Hantod karoon, gipadayon niya ko na ako.
1: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat sa pagtawag.
2: Okay, Pastor Dan.
1: Okay. Salamat kayo.
2: Salamat.
1: Dalay ko ng Diyos.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: The best songs on the radio.

EXRK Radyo Kaybigan. Radyo Kaybigan.

0: Okay. Radio Kaibigan.
1: Kanang himanina o sonata. Lamina, kung ikaw

0: ang sunang hinungdan, ang sunang tangin na dunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laing patna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udo, and good afternoon po kaninyong taraan. Mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usika mabugnaw, maulan, nga hapon po kanatong taraan. At lagrawa galing Merkules sa Pizza 7 sa bulan sa Oktubre tuig 2025. And once again, makaigan you are with me og lainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan alon sa paghiskot-hiskot og mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga tawong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higana para kaninyo sa unsa paring ihulat. Ipadala na po inyong mga suginanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sigan magalik kung magkaulaw, hang magpadala sa inyo mga sulatan po, inyo mga text message, mga greetings, pagpanibaya, pa shout out, or mga... pagpangamusta sa inyo mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyong i-greet sa ating programa karang hapon. You can call or text ato ang hotline number makiigan 0965-601-1688. Once again, 0965-601-1688. Alright, so once again, maayong, maulan, o mabugnaw, nga hapon. Kaninyong tanan, mga palingga, nga mga suking tigpaminaw. Sayo kaayo naghulat, nagatang sa programa ni Lady Diana. Sa ulong, nagkapanikisikay karon sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Sa ulong, nagatsunin sa atuan. Ang hapon ha, o maayong pagpaminaw sa iniwang lahat. Sa lahat po naman nag-monitor sa ating programa ngayon, pinaagi sa atong kaibigan radio stations nga nag-hook up na sa atong programa karang hapon. Magandang hapon at maayong pumaminaw sa inyong lahat dyan. Labi na sa mga nanukad ang dipita sa my Surala, South Cotabato. Magandang hapon po sa mga namati pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Magandang ito ang technician ni Hazard Jules. Magandang hapon po sa atong pinalangga nga pastor, Pastor Richard Angalia. Magandang hapon, pastor. Sa atong mga solid, mga avid listeners na always nagpaminaw sa Radyo Kaibigan Surala, maayong hapon ha, at maayong pagpanikay-sikay sa inyuhang tanan diha. And of course, ito mo na pita mga ganas sa may nagintingin sa Miss Oriental sa lahat po na naka-monitor sa atin ngayon na pita agi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagintingan sa Miss Oriental. Kaman ang ito ang technician karang hapon, magandang hapon, or sa ato bagang DJ, always blooming. Yung aside sa may Radyo Kaibigan DJ Miss B, magandang hapon po. At sa ato mga suking mga tigpaminawan. Diha sa may Radyo Kaibigan Lagintingan, ikutom na lamang sa maabot sa ilang sibiyahan. Maayang hapon at maayang pagpaminaw sa inyuhang tanan. And of course, mga palingga, sa lahat po naman nakikinig sa atin, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa maabot sa ating sibiyahan karong hapon. Sa lahat po naman nakikinig o kutob sa maabot sa ating Facebook Live, saan ka mang sulok ng mundo naroroon, saan ka mang napita karon na minaw, narakad sa ating programa, maayang hapon. Welcome sa inyong lahat. This is once again Love Diaries with your DJ Lady Diana. And if I see the truth,
Kamusta man ang iniwag? Maulan nga hapon diha, mga palinggan. Kamusta man ang kamulong gatikongkong pag-aral? Kabukot sa ilang mga habon, kahigup-higup o gape. Iwan ang kaon o glinugag ng saging, kamuti, o sa panang mga lagot mo diha. Kalami kay pare sa gape sa ingon-ani kabugnaw ng klase sa panahon, mga higalahan. Kamut ka ron ihigup o init kaayong sabaw, mga kaigan. So, kamulog ang pariod to ni ha. Pariod to na lang sa ining lahat. Sa kamulog po niya, ang samahan ang kapanikisikay ka ron sa ilang tagsatag sa kapanimalay. Sa kamulog, napangusos sa mga linaban, nagpaghugas plato. Isan on sa mga mong ginabuhat ka ron. Sa kamulog po niya, gabiyahe, patulong sa trabaho o patulong sa eskwelahan. Amping-amping mo palang ka, labi na nga digas kaayo ang dalian ka ron. Marayan lang mo sa inyong ginabuhat ha, sa tamuino sa programa ni DJ karang hapon. Kaya ko na'y bahala sa inyong background niya karang hapon, mga kaigan. Because madalarag smile ang datog na BFF. Pero mas nindot yung BFF kung na ay kagakos-gakos. Himo ani alam ko kung sa bawsa kanang bisaya nga manok mga gala kaya nag-ihaw diha ay hato dari sa radyo kaibigan madawat rapog ko mga ba may hapon na lang gani mo diha marang BFF laban sa kabugnaw sa panahon ato na lang nag-ihigup og kape ang kanilang sa pagkakaroon apiki pa man wapamay magakus Lady Diana higop ta nalang nagkapi ang tanay habang ganin mo ni ABFF naragad sa may Boroknoy Bitugaya Valencia City Bukidnon magala side sa madungog taas hindi mga radyo makita po ta ninyo gamalan daw ninyo ang atong programa through Facebook Live. You can search Facebook agad ang official Facebook page 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Walang ka na bagoy share mga kaigan sa atong programa karang hapon ha para mas mabibo pa tayo pagdagan ba ang magkapaminaw ka na ito karang hapon sa mga naglantaw ha pwedeng pwede ka ayaw mo mag-comment diha ayaw mo gaula o comment mga gala free lang po ang ating pa-shoutout dahil sa kahanginan. Kasi nakagusto i-greet ka ron ang iyong mga loved ones na nakakaroon sa lagyang dapin. Kamalay na ito na minaw sa ating programa. Pwede kayo ka mag-greet niya kaigan ha? Pwede ba ka magpa-shoutout sa mga nag-birthday ka ron? Anyways, happy birthday po sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday sa lahat ng mga nag-celebrate na belated happy birthday na lang po. So anyways mga gala, today is Wednesday. Merkules po tayo og sama sa atong naandan. Mag-chillax-chillax lang ta karong hapon. Mag-soundtrip-soundtrip samtang magduyan-duyan and samtang mag-aray-haray samtang mag-higup-higup sa atong mga kape samtang mag-akus-gakus diha. Mag-relax lang kaayo ta karong hapon. Pwede kami mapadala sa inyo mga song request ha. Kamutan nga ating ma-play tanan kutob sa makaya sa ating programa makiigan ha. Pwede ka pa mag-tawag pwede ka pang kaayo mag-text para mag-greet sa inyo hang mga gusto itimbaya sa ating programa karang hapon. Ay nadari daghang bisaya ka manok hali kay mag-ihaw ta oy sana Olga ay kayo halag ka mag-surbag inod-on na nato karon. Alam niya na BFF. Sige, pag-iaw na lang dara, kaya diha manihapon si Lady Diana. Kapag minay Kuya Joshua niya. Ang damay bagyo. Salamat BFF, no? Minang lamig ihigup o gani-ganing. Lamig po kayo pagkatim.

Kaya, imbis nga, marag El Nino man doon akong nabalitaan karong panahon na sige na maninuog ulan, mga gala. Para mag-amping tapalihog lang po. Kaya ulan ra ba, kusog kayo, sahay, ibundak ka, mga pwerte ka kusog na ulan. O sahay po, kinay ra, pero dugay po kaayom hunong mga kaigan. Unay delikado sa mga flood-prone areas, mga galag. Labi na sa kaneng gabuyo sa mga bukid-bukid nga bahin, no? Kaya kuyaw kaay ng mudslide or landslide. Para magmaigmata ha, kung galing man inyong lugar, critical or prone sa ingon ana nga mga trahedya, magmaigmat yun ta o maging updated ta sa mga balita sa mga LGUs. DJ, mas na feel good na mo nga single may tungod sa katugnaw. Kalukoy po rin na mo. Nagini, amot na lang. Ay matabang si DJ Anna. Dali na patukaroon o niya og mga sunatang magkapasamot sa inyong gibanti. Hi, gabon, ma'am. Shoutout na lang sa mga BHW dera sa may barangay Malipayon nga nagka-duty karon. Ay, magandang hapon sa lahat natong mga balangga nga mga BHW nga nagka-duty karon diha sa may ato na bita, barangay Malipayon. Nindot mo puyo diha kay murog Malipayon po siguro. Siguro yung problema diyang dabita. Barangay Malipayon. May hapon na lang kaninyong dalandiha ha, sa ating mga BHW nga nagka-duty karon. Ang nag-greet sa Sir Bert na buya ni Pumusano na naglandaw karato karon sa Facebook Live. Shoutout Sir Bert og maayang hapon na lang sa imuha karon. Another comment here from, alright, from Jean Elazar. May hapon DJ Diana, pasyarat ko dito sa may Ilubihid Market karon. Ay magandang hapon, Madam Jean. Ang ito ang gwapang kaigan diha sa may Ilubihid Market sa may Ilubihid Misamis Oriental. Shoutout na lang sa inyo ang lahat dyan. Alam na sa akong kaparintihan diha sa may Sandayong Ilubihid Misamis Oriental sa Lorone family. Sa may masasana na akong kaparintihan diha sa may hapon po sa inyong lahat. O kanimo, Ma'am Jean Elazar nga naglandaw sa Facebook ha, may hapon kanimo diha kauban sa imuang tanan nga mga vendors diha karon sa may Ilubihid Market nga naminaw sa atong programa. Shoutout po. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta o pagpaminaw sa ating programa matag-hapon. Magandang hapon, nag-shoutout once again, Madam Jean Elazar, nanonood po sa atin. So, when you feel like home is gone. Again, mga gali ha, abre na po ang atong telepono para sa inyo mga song requests, para sa inyo mga greetings, o sa mga gusto mo tawag, yan nagbalik ni DJ Unia taod-taod. Magdubagta sa inyohang mga tawag, mga kaigan. Ay, maghapon, ma'am. DJ Lady Diana Pasonet po watching from Manisina na North Cotabato. Ano naman, magandang hapon po, Ma'am Lian De La Torre Butalina. Saan din yung mga butalid diha sa may Lantaban, Bukinon? Ako'y kinilang ang mga butalid, no? Mga tsuraan na ba kayo? Madam Lian, may hapon na lang kanimo diha. Nanonood po sa atin from Manisila, North Cotabato. Salamat po for watching. Again, you can comment your song request and you can send it to our hotline numbers or not at 6560-11688. Ang kasanod kang 70 Peras, kang Adiana Jane, kang Maris, Roxanne, Wadjong, Angelica, kang Lati Lidesma, kay Kakay, Carol, Telma, Maglasang, Javar, kang Nonoy, Lani, to all my friends sa Imuhan and Dara BFF, si Angelica Kunugne, nagaburok na ito, kaya Valencia City, Bukidnon, Philippines. Thank you sa pagbasa, DJ. Are very much welcome. Magpang hapon sa imong mga friends sa kahanginan, ha? Mama Angelica Ali Susu Kunog once again from Poroknoy Bitugaya, Valencia City. Para ba sa song, hayna ko og pagsuko nga Bisaya version. Pag-play DJ, kung nandara sa inyong playlist, thank you sa pag-play da ang BFF. You're welcome, ba't na ng paningkamutan nga ma-play. Salamat. Mga kaigan, for now, it's already 1:31 in the afternoon. Alauna 31 na po sa kahapunan. Standby lang po muna kayo dyan. Parayan sa

Kagarihanan, karayin sa paghigda. Higda di man! Kaya mabalik pa rin di Zay, karoon daod-daod para sa pagbadayan sa ating chikahan at dari sa kahangina. And of course, maminaw tama palengga sa hindi ko pang request ng mga awit. Ha? So dyan lang po kayo. Just keep on tuning in and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.

0: kailangan mo. 98.5.
1: Doon na kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, pastor. Kay nagchat ko sa iyang asawa nga kumusta si Badyo Jo, ano, himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, pastor.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
8: Yes, Egan.
7: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
8: Okay.
7: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
8: Oh.
7: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang higaanan.
8: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga iyagig panglanginan ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
9: Naa pa di ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Alright, time check. It's 2 o'clock in the afternoon. Alas dos na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Mahal na Mahal. Isa to, Dahil Mahal na Mahal Kita by Roselle Nava, makaigan. Grabe naman, gagawin ko ang lahat. Pangako mo lang, di ako iiwan. I'm what you want. Kahit na niloloko mo lang ako. Kahit magmahal ka ng iba, tumingin ka sa iba, magbubulag-bulagan talaga dahil mahal talaga kita, sana all. Ganyan kita kamahal. Huwag ka nagaklase sa pagmamahal, mga igala, no? I don't know kung totoong pagmamahal pa ba yan. Huwag kung ingun-ana ka nga klase sa tao may gugma. Marag ang emding ana, alkansigid ka. Huwag mo naman sigurong huwag mo naman sigurong i-allow nagawin ka na lang katatawanan dahil ganyan ka magmahal. No, huwag niyong gawing tanga ang sarili niyo pagdating sa pag-ibig, mga kaigan, ha? Mahimangno lang ni Aguha. Kaya naman sa dahil kahit magmahal ka ng iba, magbubulag-bulagan talaga. Oh, anyways, no, welcome back once again sa inyong lahat. Salamat sa mga badayang paghihapon. Nga naminaw sa mga mata pariha, pataas ang kamoy. O, nangatulog na yun siguro, mga gana, no? Another caller, kadali lang po, caller 253 at rin tabagon, mga gala kay Basig. Makatag ni siya sa iyahang greetings karong hapon sa ating programa. Alright, hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Magandang hapon. Yes po, sino po ito at taga-asa po?
1: Taga-Singapore ni.
0: Ay, kuya, wakan yung taga-Singapore. Singapore yan, din ito gusto yan. Ay, Kuya John. Wow. Kuya, ingon ana ba ka? Pwede sana humani ay. Ano man ang sabihin nila. Grabe kayo mo higugma, Kuya John. Ikaw, Kuya John, ingon ana ba ka klase mo higugma, Kuya?
1: Ay, diligay mo. Masakitan
0: man ko lang yung anak. Tama, no? Marag ka na yung anak. Pag magpapakatanga naman siguro na sa gugma. Grabe na po siguro na klase sa gugma.
1: Dili na lang, oy.
0: Dili na lang, ha? So, anak yung dapat.
1: Masakitan na. Masakitan na. Mabubalik na barang yabon na.
0: Maog yun. Tama, yung galihan ko yun sa anak.
1: May nga mo na, miris eh.
0: Maulag yun, di ba?
1: Sugo, tama na yung uyap-uyap po.
0: Nga nung ni Apil. Ano yung dapat? Once mo igugma ganita, dapat binlan po nato kapag igugma ang atong kaugalingon. Huwag natin ibuhos lahat-lahat. Kasi di pa na maon nga tao.
1: Mag man lang po dayon ka sa radyo kay Bigan.
0: Nalang yun. Ang hinding ani
1: magpaanod.
0: Ang hinding ani magpatambag na lang yung gagang lady na yan. Pero bitaw ko yan.
1: Willing naman po rin noong kamo advice.
0: Ano? Sinindot. Pero bitaw kuya dyan. May hapon sa imo hadiya. Kumusta man ang atong klima diha karon sa imong nahimutangan karon?
1: Sige, ang akong klima diri sa address San Fernando. Nag-init karon.
0: Wow.
1: Diri sa Kuala San Fernando pero di gyapon kuminsahan umigan kay.
0: Agya pay dagkong kuya.
1: Tropical convergence soon.
0: Mhm.
1: Diri sa Kuala probinsya. Diri sa Bukid noon pero diri sa amo diri sa Lapitan. Init. Pero alright. Gabi eh, ang banda alas 5, paingon sa alas 3, pagsukad.
0: Mm-hmm.
1: Kusog kayong ulan rin niya. Tama. Baha kayo na ang kulangi, pati ang mga sapa.
0: Uy, di ba? Niligid kong piyansahan, kuya. Pinagin yung balay doon sa sapa.
1: Dagan niya kong kayong dagom.
0: Tama. Isang pag nagpakita ang Haring Adlaw, ang dagom, naghihapon sa kilid-kilid, Kuya John.
1: Nagpakita siya karon.
0: Aha, pero hindi niya pong piyansahan.
1: Pero diligid ingon nga, init di kayo siya. Iko-igo ra.
0: Yes. Alright. Salamat ka ayo.
1: Siguro karon nga mga pila ka oras.
0: Wala na po.
1: Mo, buhaga yun siguro kay nagrundag mo dag-uman.
0: Mm-hmm. Ang pintaga kanunay diha.
1: Di dad sa Valencia?
0: Ah, dari sa mo, hindi na ako makita, kuya, kaya walang bintana dari sa mo. Pero kaganina, sa pagpadulong na ako dari, na nagihapon, taligsik na gagihapon, hanggang dagom. Ngit-ngit na ganang palibot, may gala, nood to, bagani, pero ngit-ngit ng kalibutan.
1: Kaya na i-DJ diha.
0: Na, basta di ay, wala na i-DJ diha. Pero may daw kuya, salamat sa imong weather update.
1: Inigulay niyo, wala kay payong, luoy kayo ka.
0: Kayo, boy! Naman din ang payong no. Nakoy payong pero wala itig payong kuya. Unsa?
1: Bago magay nag-atop ng multicap, di man mabasa ang
0: aha, siyempre naman. Pero may daw kuya Zan.
1: Ako din dyan sa Aglayan.
0: Hindi mo humaratong tabi ka. Anyways, kuya, no? Salamat sa imong weather update niya sa my San Fernando. Unsa to ni ka?
1: Nakalikyat lang po. Pumutanon lagi. Talawa.
0: Tupag rapo. Di ka pula niya, man. Pero pito, kuya, unsa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha, karon. Nga marag nakakanta, nakakanta na magaganinag dahil mahal na mahal.
1: Mahal-mahal ang ginamot. Tumbugan. Bitaw ko,
0: Sige po. Inaminaw ang itong mga friends on air karon nagulat sa ibang pagpanibaya.
1: Unang-una ni Mulia, mayong hapon din ni Diana.
0: Mm-hmm.
1: O sa mga pahanggin family.
0: Mm-hmm.
1: Mulia, sa imo ha.
0: Mm-hmm.
1: Sa imong onward na hapon niya. Yes. Sa tanan ni mong mga kawani sa disarkiretso kay Vigan, mayong hapon.
0: Uh-huh.
1: Then kay Sir Blas, asa nagaroon siya?
0: Ambot lang. Mga ni Butho si Kuya. Mura matusag ka nang murag uhong ba kalitrag tunga.
1: Then kay Sir Martin Lakinon.
0: Mm-hmm.
1: Kay Ma'am Bing.
0: Yes. Bing kahulahan.
1: Narabat ko siya yung baby.
0: Oh, Nanay Baby, sana on. Nanay Baby.
1: Then kay sa din sa mga pamilya na lang dahil sa Guardillo pamilya dahil
0: mm-hmm.
1: sa Arnita sa kanang naminaw dahil sa Latitan sa Fernando daras lang po nga sa inyo
0: mm-hmm.
1: sa mga friends sa Valencia sa siyudad dahil sa Fernando Tanan
0: mm-hmm.
1: o sa Upia dahil sa siyudad sa Valencia
0: mm-hmm.
1: kinsa ka ng mga tawana may hapon ninyo dito dahil kay Inay Chang Luwil ba yung ginitsyang ganina kay...
0: Yan naman. Ano nangyari? Bukang
1: to siya. Gisip on to siya.
0: Ay.
1: Hindi kaya siya. Nawa kay Sigig Kubo.
0: Maog yun. Tungod po na sa klima, kuya.
1: May hapon ni Moisne. Mm-hmm. Kay Sir Pastor Daniel Lu. Kay Tata Artista.
0: Mm-hmm.
1: O, satana na lang nga naminaw.
0: Yes.
1: At hindi na tutawin sila kay Daghan-Daghan man.
0: Mm-hmm.
1: Piling yun na raba.
0: Pero ako sa tagbulan sad, anak. Mura bugag bulan zad ana.
1: Pag-abot pinili ay way di mutar bisa. Talaga ang song.
0: Eh. All right, and so man ang song ko ya.
1: Paan na ko ah.
0: Sige po.
1: Walang it. Kanining Dancing with you tonight na si Moa.
0: Ansa po?
1: Oo.
0: Unsay title kuya?
1: Ha?
0: Unsay title ato? Wala na dungog di
1: dito. Has be with you tonight.
0: Has be with you has
1: can't be with you tonight.
0: All right, sige, can't be with you tonight.
1: Wow. Kuan
0: pa day DJ Aya. Ay, may hapon kay DJ Aya. Ato na i-play karon taon-taon. Madukdukan ni gaana kuya. Mhm.
1: Then ang isa.
0: Unsa man?
1: Desert Moon.
0: Ay, Desert Moon. Sige, ito ang nag-play karon taon-taon. Kuya Jan. Amod lang. Mayor na siguro to sa kapitan, Kuya Jan.
1: Mayor na siya sila at Valencia.
0: Busy na mga ito siya. Shout out talaga ang kapitan na karon.
1: Busy ito siya, busy. Wala yung mayor. Busy. Pinito niya, Lili Dayan.
0: Ano ko yun? Fernandez. Si Ma'am Ara. Ay, Ara Fernandez ito siya.
1: Dahil ka na lang rin sa labitan sa Fernando Bukit noon. Nandiyan alang may hapon.
0: Mm-hmm.
1: Sa radyo kay Bigyan Munig. Ato ni, balik sa studio Lady Diane. May hapon.
0: Alright. Salamat ka ayo. to may galeg ito ang suki nga tigdambag, suki nga tigpaminawan, narakad sa mga halapitan ng San Fernando, Bukidnon. And we have another caller here on the phone. Atong tubagon is 762. Hello, maayong hapon.
2: Amang hapon, Lady Dera.
0: Wow, magandang hapon. Ang ato ang kardo dalisay diha sa may San Fernando. Hagi na dapita iyo sa San Fernando, kuya, sa may...
2: Nam-nam.
0: Silingan na po ni Kuya Zandi, ha?
2: Kung nadunggan ako, mabuhay man ito yan.
0: Ah, mabuhay dito siya, di ay. Layo rin niyo, ha, Kuya.
2: Karong ka nga, nasa sege po yo.
0: Ah, layo din. Layo na inyo, ha? Dili LDR, di imo duha, di ay.
2: Medyo, medyo layo.
0: Okay. Sige po. Anyways, may hapon kanimo niya, Kuya Black John V. Ang nagbabalik from Nam-Nam San Fernando, Bukidnon. So may kaalagad ni Lady Diana sa imuha, Kuya.
2: Mugrit lang ko, Lady Diana.
0: Mugrit
2: lang. Wala pa tambag, no?
0: Wala po. Wala magdambag-dambag. Bali, Kuya. Sige po. You can greet your friends na po. Imuha ang panahon. Go ahead.
2: Salamat sa pagtubag, yes. Lady Diana. Kung mm-hmm. Bapa nga ang kurkaron. Sa CEO, mm-hmm. sa station, yes. Kumao man yung naghatag na itong pinabuhi.
0: Yes.
2: Tanan nga nakailan ako. Usal mm-hmm. kong mga kapartiyan dahi. Sa mga Rebilo, Romano, Maputi, Tilaserna, o Gumpinsyo. Taray, labor, o Gurin Tomili, o Sinko Pamili. O sa may someone dahi sa kwan sa Carlos.
0: Ah, grabe, going strong. Good ni sila, oy. Ano ba na imong uyab atong niagi, Kuya? Or lahi na po na imong uyab?
2: Lahi na po.
0: Ah, lahi na na uyab. Sabi ba na kong loyal ka ni sila? Sabi na kong dugay na kaayaw mo.
2: Dili magkumusapaw ka nang
0: wa, ano sa may?
2: Hindi magkasinabot ba ka nang magbulag din. Ngitan po lahi na.
0: Ah, okay. Okay, nagkaayaw na. Basta kaya nagbulag na mong duha. Dili na gina two time or gina dunggan ang duha ka, babae. Dili mo na na, ha?
2: Dili, lide na ako. Anistibay ko.
0: Ah, sige, sige po. Itimbaya na naimuha ang special someone, ha?
2: Ayon. Kuhan dahil sa akong mga kaparantihan, dahil sa kaparantihan sa mga kagalaan,
0: mm-hmm.
2: kaginan.
0: Mm-hmm.
2: At si Tilma Maglasang, dahil si Carol, dahil si Kathleen, dahil si Analin, si Linlin dahil,
0: mm-hmm.
2: si Bandi dahil, si Kuhan dahil, si...
0: So, ah, namang listahan din yung mga kayo.
2: Dor, wako ka nalang listahan din din yan.
0: Sa Milins Balay.
2: So, then, sa mga din, Lady Diana.
0: Yes.
2: Diyon. Kuhan dahi ka nang...
0: Zaman.
2: Biliti dahi sa kuhan, pista sa Little Baguio dahi.
0: Oy. Ayun, happy fiesta riha sa my Little Baguio, San Fernando, Bukidnon.
2: Oh, sa Little Baguio, ha?
0: Uhum.
2: Sa akong mga kigo, nangaon dito, nagdapod na to sila si Lupe.
0: Wala ka kaad to, di ay.
2: Nagato ko, Lady Diana, pag anti-anti, ha?
0: Ah.
2: Naman ko yung mga amigo ito ng mga asay kung baka niya.
0: Membro sa asay.
2: Dala mo si Lupin, daganan niyo ang kukad, huwag di maurot, huwag lipat ang iya, di sawad si Lupin.
0: Ah, master kayo siya magkaku-advise. Ano din ang mga teknik, ana di ay kuya. Yes, sponsor mo lang yung song, Kuya Black.
2: I-try daw ang Lorena by Renz Pirano.
0: Alright, Lorena by Renz. Nana dere, Kuya. Ito nang i-play ka ron taod-taod.
2: Mo ko katungo ka na. Gwapo ko nung nangakanta daw.
0: Sige-sige. Ito nang pangitao ka ron taod-taod. Para sa inyo. Ano lang po?
2: Ganalang Lady Diana.
0: Yes. Salamat guys sa pagtawag, Kuya Black John V. Basta Radyo kaibigan.
2: Mauni o gato ni.
0: Mauni o gato ni. Salamat po. Atong Kuya Black John V, narakad sa may Nam-Nam San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon po ha sa lahat ng mga nakikinig sa atin diha sa may San Fernando, kutob sabot sa atong sibyahan diha gadapit. Ay, habarag maayo ang pagpaminaw sa inyong lahat. And from Lian De La Torre Batalid, pwede mag-request yung song, Ma'am DJ Diana. Pa-request yung song, Your Love. Sige po. Sabi, Your Love by Jim Brickman.

0: Maramdam siya sa nanya adlaw.
1: La, grabe. Nakibalik na gusto si mo, ha?
0: Sa kalantapan.
1: Aha.
0: La, ganun acting always. Mahal-mahal kita. Balag-bulag-balik, ate.
1: Balag-bulag-balik, basta kinibalik ko yan, no?
0: Aha. Huwag mo na

0: salah. Saya pernah guna onda.
1: Oh, di dalam naik sgutan dan
0: begini ni. Siya sa kuwa daw.
1: Wow. Kuwa gada din niya.
0: Kaya lang sa anak ko karong kugma at adlaw. Anak ko dia. Dana.
1: Oh, jaman.
0: Mana ko dia? Dala kong kabana. Makaw kang kabana?
1: Ah, di mo ni kadre. Ako pinang kutito kasi mong uya buwan to.
0: Anak ko, basta mong pura, mapunggama ka mong maanak ko dia untok.
1: Uy, gabi
0: naman. Bawa sa na kaya joke bigan mao ni ato ni abana wala well, dali kay probably kalabangan hindog ni
1: unsa wala wala sa wala ko sa gilagag o unsa mga gaya wala buro to gila tong tama gadagan gadali yung gansiya Alright, salamat ha Kuya Joshua Tupas. Abutog na unsa ka kalibangon man siguro. Salamat ka ayos sa pagpaminaw diha sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Nasa itong katawag at matawag ni DJ mga galag. Pasensya ka ayos sa magamutawag pa. Wala ni igong time inyong lady diyan ang mga galag. Kaya maminaw ba ta sa inyong ibang request ka mga songs sa atong programa.

at time check mo palengga. It's already 2:19 in the afternoon. Magandang hapon po sa iyo dyan, Ma Maribel Aguanta, nanonood sa Facebook Live. Madod pa niya, nice. Nice lady na yan. Unsa may nice, ma'am. Ganyan mo niya, Ma Maribel. Salamat sa pagdanaw. 777, dili na magkutubag si DJ. Pasensya ka, ayos sa mga gatawag pa, mga gala, ha? Naghapit, nagbasahunod niya mga greetings. Mga songs kaya play karang hapon. Mama Diyong Angelica, matid pwede, good afternoon po, Lady Diana. Sa tanan, mga raghapon, maulan nga hapon. Talaga, from Angelica Binato Ariong, and my langga is Nestor Plaza Subalan. Salamat po taga Hillside and Lurugan, Valencia City, Bukidnon, from friends. Ay, salamat friends, og sabang igagaw, para request kong song, Ikaw at Ako. Pag-play mo DJ, maraming salamat. Maraming salamat din naman yung hapon. Kanimo riha, once again, Ma'am Angelica, kaman yun. Ma'am Agatha Barbara, magandang hapon po. Para request kong song, Mahal, Miss na Miss Kita, o Tunay na Nagmamahal. Sige, ato ng paningkamutan nga ma-play tanan karoon din yung request ng mga song sa mga kaigan. So, panakailan mo niya sa inyo pagkaray-haray. Brian lamang sa inyong paghigop-higop sa inyong kape. Panakailan mo niya sa inyo pagduyan-duyan at kay karong diag na amaminaw sa ta. Aga, unsa ka awit yung request sa ating suki nga tigdambag, suki nga kaigan from San Fernando, Bukidnon. We have your sort of playlist, Can't Be With You Tonight, a song requested by Sir John ng Halapitan, San Fernando. Only here, 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni og Ato Niya.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay nagchat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badyo-Dyo? No, himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulo yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
1: Yes, hello, kaibigan.
2: Hello, Pastor. Ako na si Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
1: Taga Banlag.
2: Pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, ha. Ito na nga. Kayo ha, naiyagihatan sa akong pamilya, sa akong labi na sa anak. Labi na sa pinagpalang kapsula. Dakop kini katabang sa akong anak, Pastor. Namo, nga kini akong anak. Pagkakit sa akong anak, katungubag siyang paa, Pastor. Kasing siya na, karoon lang po nakatawas, nakaano.
1: Hubag ang paa sa mong anak. Pilay ang edad?
2: Nagsugo na lang, 3 years old, Pastor.
1: Okay, so okay siya karoon?
2: Oo, katong diopera siya, Pastor, sa bukog. Nga, 15 ang kong anak, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kayuhan, kaduha, diopirahan kini, pero wala niya po. Diopirahan kini, kaduha. Nabungkag gihapon, Pastor, hangtod niya, ikatulo sa dilit na sila mo. Buwan kay daghan na ilang pangitaon. Katulo, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
1: Okay.
2: Wala niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung Pastor. Nangurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Tijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
1: Okay.
2: Tulo na ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung yan na kini sa kumbana sa Ginoo, kung unsa iyang
1: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igan. Salamat ka, Igaayo.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: May good news!
7: Hello! Oy, unsa koy good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
8: Sama sa large format, outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:57 na po sa kapunong mag-aigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Nagagang salamat sa pagpatuloy pa rin nakikinig sa atin ngayon sa nagkalain-lain niya radio sets. At sa tanang naglando paghihapon through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. So magiging, I hope inyong na-enjoy ang ituang pag-soundtrip karong kahapunon. Ang inyong na-enjoy ang babaminaw sa inyong mga paboritong sonata, favorite love songs ng atong i-play sa ating programa, mga kaigan. Maraming salamat po sa lahat na maripadala sa ilang mga song requests. Sa mga songs na wala na play ni DJ, pasensya na po. It's either kulang sa oras or wala na rin sa itong playlist, mga kaigan. So, manjali ka alisusukunog. Maraming salamat po. Mag-amping si Lady Diana unya at taod-taod sa akong pag-uli. Amping po mga ganahas sa padanlog o maulan nga panahon. Stay indoors, keep safe. Once again, maraming salamat po sa lahat ng mga nagkasubaybay na minaw sa ating programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos na gangkaayon. Salamat po sa inyong lahat. Ugma na po hon, mga kaigan. Inagihapang kita. Nagkita-kitagihapang kita ugmang adlaw, susamang oras, susamang sibiyahan. Sagal na lamang sa kinatubukong Perza ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y panaaklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni Atok Nih.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po kay aroma na eh.
3: Ugali, papalis ko itong pag-ana, ani ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka aroma, okay.
3: Hindi ako na, ako, nindos niyo ka, nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat diyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikap mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services.

0: sa yun, umapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay korap na proseso sa mga opisina.
1: Unsa man dapat ilang buhaton?
0: Dapat naa sila'y citizen's charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na na pwede ang dugay-dugay.
1: Ah, maodi ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
0: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa husong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
2: Ang apo nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko ng palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon nga gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. So saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matuwa mo sa dili mga isuon murag naga kuanang kakatul o kasakit unya diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danangalyo na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.

0: FA.Jap.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: You're number one radio.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Nakaplas po ka aroma na eh.
9: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka distago. Nagpalis ko duha.
8: Okay. Duha ka aroma. Okay.
9: Hindi ako pala. Ako, nindos niyo ka ay nagunuman itong nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
8: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa ginoon ay
9: ah. Pamila, makamata ko, alas ko hato makatulog na ako kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
8: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
9: Salamat iyo.
10: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
11: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
12: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
13: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 umas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
14: Numero 1 sa balita.
15: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
14: Numero 1 sa serbisyo publiko.
16: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
14: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
17: Magkalingawan sa Bukidnon,
18: Radyo Kaibigan.
19: Nani 8.5

0: 98.5
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s

0: Eddie, nama dia pastor. Tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka, pastor, o. Karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangina ng mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Maray, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop. May buntag mo diya, kaibigan.
3: May buntag, Pastor Dan.
2: Ah, yes, akin sa ni o taga-asa?
3: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
2: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
3: Si Bilyarin,
2: ang Okay. Kaibigang LC, kung sa may atong ipabot sa kahanginan?
3: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak. Lugay na po ko. Mga 13 years na. O ang akong malatian sa sinabuhi. Busta ko. Mama tong wala na po ng sigig. Kuhan sa radyo ng Luigi Max. Nagpasin ko kapalit. Pagpalit na ko. Naulian mo na nga akong kaso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
2: Mga naman mo...
3: Ang pwila kong lakaw, so naaram mo sa sulod sa balay.
2: Ah, murad naman ang kagkusog?
3: Oo.
2: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
3: Oo, naulian na kong
2: naulian ka?
3: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
3: Isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Pero may lang kami yan, nagkapaminaw sa inuwa.
2: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
3: Oh, naami diri sa Ohaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man may makakawag o makatext, makachat. Pa, nagkapaminaw, give me always, give me makapinaw sa inuwa. Kadakadlaw.

0: So, salamat ikan Elsie, salamat ikayo.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: O si Ato Igan na Alex.
12: Akong pasalamatan lang pasi katulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan tamad.
11: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor.
11: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
12: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
12: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
11: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
12: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
11: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
12: Lima ka buo.
11: Okay.
12: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: May buntag, Sudan.
17: May buntag. Kinsani o tagaas sa palihog?
16: Isa rin ang kalamunti, taga Kalilangan. Timunin lang ko parte isa akong anak.
17: Ah, sige, Igan. Patayon, Igan, ha? Patayon.
16: So, salamat ko sa Ginoong, ano, di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka Big Mac. Sa isa na kasimana, yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaayuhan. O, ato nila akong sa center, ipauli niya kay wako ni doktor, na hantid pag-abot na mag-abot sa balay na mo, nag-agas na ang ligit sa ito. Tungo siya ang kainit ba? Nagbalik ko duha ka mo si Big Mac, kung ipainom siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isa ka oras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat sa sabihin mo sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pagino.
17: Okay, salamat sa pagtawag.
18: Happy anniversary.
19: I love you.
18: So akong gift ni mo.
19: Wow! Kanindot ko ani. Customized mag printing.
18: Ganahan ka?
19: Salamat, Han.
18: Di pa.
19: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
18: Ang unsan?
19: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
18: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
19: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
21: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
22: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Ato Igana, Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nangaugad yun ang kanang kuan. Samad.
2: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Kanang okay. Nauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ang aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili

0: Para husto nga dalan, protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kinsa ka?
3: Ayaw nagpagunta na pa.
2: Oh, Kutsilyo!
3: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
2: Tata! Tulisan!
3: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
4: Lala.
2: Hala.
3: Luuyas ba? Luuyas ba tayo?
2: Huwag kasing-kasing agbihibo diin. Minor de edad. Gilugos. O niya gipatay pa. Gipolyo to. Labing siguro addict.
3: Addict.
2: Addict yun to. Addict yun to. Huwag ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
3: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, maniga ng mata ninyo sa gutom.
5: Bahalang gutom mi pa, kaysa busog og abunda tuod mi. Habang ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na droga.
6: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas, apan ang makasusubo, kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.
0: Pagpagkabana higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
7: Kini nga pahinumdum, hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: Ulagi Mare, nangita mong gugugpon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Happy anniversary.
12: I love you. So
11: akong gift ni mo.
12: Wow! Kanindot ko dani. Customized mag printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di apa?
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: XRK Radio Kaibigan. DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
1: Pahaplas po kagaruma na eh.
2: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha karuma, okay.
2: Hindi ako pala, naku, nindos giyo ka, nagunuman ito, nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon
2: na
1: ya.
2: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay nai. Salamat kay kayo.
2: Salamat iwi.
3: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: May buntag igan, may buntag.
5: Ba complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala nako sa akong kinabuhi. Wala lang na kayo nako sa akong complicated sakit akong hubag atay kana ra gyud mi di makita sa gahom sa Dios.
4: Ni hubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabaw-an nga nag-antos ka nang maong hubag sa atay?
5: Dugay na.
4: Nakagi ka sa ospital kadto tungod sa imong sakit?
5: Tuan, kung nag-abot na ako din ito minda na, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga kung mag-atay, hindi kang sabi di mas pinag-itagawang sa rin ko. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. Inana, di ay, in ko wala na naayo na ay balaka. Wala na kinaro kay tambal. So, yun sa ginoon ko.
4: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog?
5: Norma, alisir mo rin kin.
4: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kayo, ha?
6: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
8: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
12: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
13: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
14: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
19: Sukad karon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
18: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
20: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
21: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
22: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
21: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
22: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
21: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
23: FA Pawn Shop.
24: The best songs on the radio.

0: ning kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

May gabi, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Sorala South, Cotabato. Murag adlaw. Ayan, sa mga inyong DJ Aya, makigmanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Sa ngalan sa kinitibukang kawani ni atong si Biyahanan, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager, Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Technical Consultant, Sir Gerald Ray Danggalyo, Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Maayong gabi isab sa 464 ka barangay, Baiti, Kalungsod, ug duha ka siyudad ng Gilangkuban ng probinsya sa Bukidnon. Makapahuay o kaboy, huna-huna. O ingon man sa 31 ka barangay din sa siyudad sa Valencia.

Kamusta ito mga suking tig paminawan? Diha sa mga kanilang laing lungsod, sa mga laing barangay. Ngayon man sa mga kasikbit nga lugar, kung asa diin ang ato ang sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan. May gabi usab sa atong mga tricycle drivers, sa atong mga relay drivers, sa tanang mga drivers sa pampubliko o pang pribadong sakyanan na hinay lang sa pag-drive.

Ano yung programa ito? Kaya ito sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Igon mo ng Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Foigu Blend Chili Paste, Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer, GRD Printing Services, o ingon man ang Uno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan, o ang buhatan sa Abs P. Akmay balo atong buhatan sa Abs P. Ang tanang miyembro o plantadores sa Abs P o Abs MPC, ang atong Joint Annual General Membership Assembly Meeting, ipahigayon karong mabot Oktubre 18-2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Levertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Maayang gabi, usap diha kang Sir June Bulunos. Kamusta ang atong mga gumagamit sa Romex o Robix Plus Foliar Fertilizer? Ang sikreto sa atong mga mag-uuma para daghan ang ato ang ani o abundansya ang atong mga ani. Ayaw, usap ka mong kalimot ng atong mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ingon man ng Aroma Plus Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, mapalit niya sa ato ang Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building. Ug diha usab sa lungsod sa Kadingilan, mapalit diha sa Kaibigan Center Purok 5 Public Market. Sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Ug diha sa lungsod sa Pangantukan, mapalit usab diha sa 90.7 Yellow Line FM, Bago Building Second Floor, Maharlika Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon. O usab diha sa Easy Cure Pharmacy. Sa dili pa kita mapadayon sa unahan, alang sa atong programa, anya una ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: Balik sa tungpag panangubay, dali lamang sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Good man diha sa 104.9 Radio Kaibigan sa Rala South Cotabato. Maayong gabi sa mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets, sa ilang tagsa-tagsa ka radio stations, o ingon man sa ato mga listeners nga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Musta ang iyong panahon-pahon? Musta ang kagabhion? Maulan niya kagabhion? Maulan ba diha sa inyong dapi? Musta usab? Nakapanihapon na ba ang tanan? O busy ba og prepare sa panihapon si nanay, si tatay, si mama, si lula? Maayang gabi diha kang Edwina Duanan Karisusa. Okay, we have our caller from 253. Maayong gabi, Sir John.
1: Oh, DJ Aya, maayong gabi. Magwan lang ko mag-info ko sa imuhang signal kay nagkarat-karat. Ganina rin kay Lady Diana.
0: Maulagi daw.
1: Ha?
0: Karat-karat yon. Matod pa sa technician.
1: Oh, ganina rin kay nag-click po diha, ganina.
0: Dili maklaro?
1: Murag mag-ana ba?
0: Nai something siguro. Sagdi lang kay. Ato na nang gi-info sa ato ang technician.
1: Matong na sabi ko kay sayang kayo pinigbasa, dili ko ka kuan kayo.
0: Wala sad ko yung letter karon kay medyo lain yun ang paminaw ni DJ Aya.
1: Sige, ako'y magbasa.
0: Okay, no problem. No problem.
1: Mag-greetings lang ko, may kaya pa man.
0: Okay, Sir John, go ahead.
1: Okay, unang-una may gabi ni Nodia, DJ Aya. O tigdumala nini maong istasyonan si Pastor Dan Ganyo. O sa imo hadiya sa mga hopya pamilya. O sila sa onboard na nangyabihin mo. Then kay Lady Diana, kay DJV, kay Indri Chang, sa mga hopya pamilya sa siyudad sa Valencia.

Ni sa tong signal karon tungod kay naglakay na atong panahon labi na diha sa kabukirang bahin ong sagrat ang atong signal. So halos tanan no nga galain ang signal pati pud ang ato ang internet. Pasensya na kayo sa atong mga suking tigpaminawan nga medyo adunay mga gumay nga kabilinggan. So as long as madungog ba ninyo diha ang tingog ni DJ Aya, dako magkaigtingog si DJ no. Maayong gabi diha kang once again kang Edwina Duanan Carisusa. Thank you for watching diha classmate. And hello sab diha kang Josephine Takas-Takas Dangli sa mga Dangli family diha sa

Ang gabi diha kang nanay Felisa Tanodra. Sa inyong tanan diha sa Purok 6A, maayong pagpaminaw. O ingon man diha kang Ann o kang Jimwell. And hello kang Baby Khaled. And hello sa diha kang Sid Matthew Nadal. Hinay kaya tong connection. Sa kabukiran. Sid Matthew Nadal Klabano. Thank you for watching. Amping mo diha kanunay. Maayong gabi usap diha sa lungsod sa Pangantukan. Shout out diha kang Marites Sahilan August Makite. Ingon ba diha kang Bridget Morillo Hamon. Kang Hazel Hamon Tuazon. O ingon ba diha kang Marilyn Monterdi. Kang Flor Hoylar. O ingon ba diha kang Michelle Agudira Agustin. Diha usab sa Mercado Publico. By the way, maayong gabi usab diha sa kinatibukan diha sa Makitid family. And hello diha kang Jonah o kang Kuya Ruel Makitid. Sa Mercado Publico, ang kanunay nagatang sa itong programa diha sa dry goods section. Maayong gabi diha kang Bingbing o kang Binis de los Reyes. Kamusta na diha? Busy pa kayo si DJ Aya, no? O, usab, daghang salamat sa atong mga gumagamit sa Herbiba Coffee Blend. Kumusta mong tanan diha? O, wala pa nakabalik si DJ Aya. Okay, maabot na ta diha. Maayong gabi usab diha kang Marjolyn Villa Sorda, kang Virgil Estrado, Bibi Talan, kang Gina Parado, ingon man kang Nanette Robles Sobrado. Sa inyong tanan diha sa may bus terminal diha sa Mercado Publico sa lungsod sa Pangantukan. O usab diha kang Iba Piruti o kang Epi Piruti. Maayong gabi usab diha sa mga entrampa sa Likubay family. Ang tingog sa radyo. Ang naay di rin siya. Oh, maog yun. Sa FB, okay lang. Medyo hinay yun. Galoding gihapon. Ang ato ang internet. Thank you guys sa information. Diha, classmate. Kumusta man? Maayong gabi diha kang Mayor Ami Galario. Ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. O, usab diha kang spokesperson Sir Jose Jun Galario sa tibuok korpo sa kapulisan, sa ato ang Bureau of Fire Protection. O, usab diha sa tibuok sangguni ang panglungsod. O, sa mga nagkalinlaing ahensya din sa lalawigan sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi usab diha kang Councilor Mark Anthony Vernal. Ingon man diha kang Madam Helen Vernal. O, usab diha kang Ma'am Jingjing Soriano Villafuerte. Kumusta na diha, ma'am? O, kang Ma'am Lani Tigtig. Maayong pagpaminaw, kung naminaw man mo karon, maayong panahon pahon. I hope nga nakapanihapon na ang tanan. Maayong gabi, usab diha sa Double D House. Kumusta diha, Brother Henry Ismaya? O, kang Brother Vernel? Sa kabukiran. O diha kang Che Che sa iyang tibuok pamilya, sa inyong tanan diha, kutob sa namin.

And of course, may gabi kang Pastor Yunilito Nuyad. Ang sayang lovely wife, Pastor Anes. Kumusta mo diha? Kumusta ang inyo ang kagabhion? Alas ay startay, tres na sa kagabhion. Mayong gabi sa mga suking tigpaminawan diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Mayong gabi diha kang Pastor Richard Angalyo o sa iyang tibuok pamilya. Kumusta man ang Cotabato karong mga panahuna? Ulan-ulan po ba diha? So, daghan na kayo ang naka-experience sa ito ang panahon karon nga ang katong giingon nga El Nino. I hope no nga praying usab nga dili na mahitabo diri sa Mindanao. Daghan na nag-suffer sa atungod sa kainit sa panahon ang ato mga tanom, luoy na kaayo sa uban nga dapit. Pero dinhi dapit sa ato ah, medyo ulan-ulan pa. O pinaagi sa pag-ampo nga dili mo dayon ang El Nino.

0: DXRK Radio Kaibigan 98.5 Radio Kaibigan.
1: Ngayong buntag, Pastor.
2: Ngayong buntag, Nay. Kinsa ni?
1: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Pil na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapalapa nga. Katong ugat nga dako gani.
2: Oo.
1: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige magmulungon ba sakit kayo?
2: Oo.
1: Na, mostly apahan na ko. Kuan, pagkagabi na. Maayog nila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nagmulmul ba?
2: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
1: Namay, Vigimax, nagpalit na akong kuhaan mo, itong wala ko nagpalit dahil imo, kaya nakuuna akong palit. Wala okay, akong makaibaw, maani ka,
2: tago. Ah, wife, wala'y problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul sa imong tiil?
1: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo na yun.
1: Kuhaan, parang ha? Wag yun, nabasin ako ng ngulmul sa gabi ba?
2: Oo.
1: No, lugaran yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ako ngulso.
2: Yes, Igan.
3: Magkasin mo yun ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may kanyaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
2: Tulo
3: ka biton. Karon siya, Pastor, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makaliyok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat, Pastor.
2: Okay.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
13: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
12: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
13: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
12: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
13: Husto na! Undangin na! Paghikay sa dinadaling droga!
12: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

Bigala. Balik sa Topo po ng Ubad, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. O ingon man usab diha sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala, South Cotabato. O sa mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsak radio stations. O sa mga suking tigpaminawan nga nakapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsak radio sets. Kini nga programa atun kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Rumix Aerobix Plus Foliar Fertilizer. Ingon man usab ang Uno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi diha sa Tagiyag Tagdumala, Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Girin Incabo. O usab sa Romix Aerobix Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diha kang Sir John Bulunos. O sa Abs Fee. Ang buhatan sa ABS-P nagpahibalo sa tanang miyembro plantadores sa ABS-P o ABS-MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Levertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Murag hangin sa saka itong mga naminaw diha o nakapaminaw sa panawagan sa ABS-P. Ito sa mga miyembro sa ABS-P o ABS-MPC. Maayong gabi diha. Pasensya na kayo kay nawala ka ito ang live kaganihan, no? Kaya galuding gina ka ito ang internet. Pasensya na kaayo. Maayong gabi once again kang Mayor Ami Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, kang spokesperson Sir Jose Jun Galario ug sa tibuok sangguniang panglungsod dinhi sa siyudad sa Valencia. Maayong gabi usab kang Councilor Mark Anthony Bernal, ingon man kang Madam Helen Bernal. Mag-usab diha kang Ma'am Jingjing Soriano Villafuerte o kang Ma'am Lani Tigtig. Sa Bureau of Fire Protection, ingon man sa ato ang buhatan sa kapulisan, o usab sa DILG sa tanang mga ahensya. Nagkadaiyang ahensya din sa probinsya sa Bukidnon. Maayong gabi ka ninyong tanan. O once again, congratulations sa mga nakapasar sa Civil Service Examination. Professional man o subproof. Congratulations sa inyong tanan. Matod pa sa kung nabasa ba, pagita na mo og backer. Kapasar naman og civil service, backer na po ng pangitaon para makasulod og trabaho. So, mo mo na yung realidad. Og si Engineer Romy Chang pa, only in the Philippines. Maayong gabi diha kang Manilin Antonio. Maayong gabi DJ Aya. Pa-shoutout diri sa Permont Hotel Cagayan de Oro City, tanan Barangay Secretary of Kitautau Bukidnon. Oy, nagunsaman mo diha. Maayong gabi sa inyong tanan. O maayong gabi usab sa lungsod sa Kitautau, ang akong mga kasulad diha. Maayong gabi diha sa mga Rafisora family, Mulu family, Mikabalo family, Salvanya family. Kumusta mong tanan diha? Maayong gabi usab kang Giovanni Kainoy watching from Aham Kakarondong da sa Lumbia. O usab diha kang Marijo Zunka watching from Croatia, Europe. Maayong gabi usab diha kang Policarpio Taglinaw Kainoy. Shout out sa mga kasulad ug maayong gabi sa tanan. Yes, uncle, kumusta na diha sa Ampinikan, Misamis Oriental? Atong mga kaparintihan diyang Dapita. O maayong gabi usab diha kang Mate George Blanquera i Elizarde. Ang anong lisod-lisoron man jud ko ba? And hello usab diha kang mate Maricar Salvanya Vargas Ole. Maayong gabi diha mate diha sa lungsod sa Maramag. And of course kang Mayor Jewel
P. Durumal, mo ang batchmate, batch 1998. Kamusta mong tanan diha? Og akong usbon, kay nawala ang atong live ganina, no? May gabi diha sa Double D House. Labi na diha kang Brother Henry Ismaya, kang Brother Vernel, and of course diha kang Chiche sa yung tibok pamilya. Kumusta mong tanan diha sa kutob sa naminaw ni atong programa, ang revelasyon sa kagahapon. Pasensya sa takarong gabi una kay wala tay letter. Medyo rigid mayo ang tingog ni DJ Aya. Usap. May gabi usap once again diha sa Halapitan San Fernando sa mga Hopia family. Hello usap diha kang Sir John. O diha sa Impalambong Malay-Balay. Kumusta mong tanan diha? May gabi diha sa Lantapan kang Egan Hill and family sa mga Adrian family. Pahangin family. Hello diha kang Sis Arlene. Sa inyong tanan diha. Pastor Yunilito Nuyad o kang Pastora Ness. Mayong gabi ini yung tanan. Mayong panahon-pahon, mayong pagpanihapon. O may gabi niha kang Attorney Ruby Milicio. Ingon man diha kang Annabel Nonyes. Diha sa Banlag. Kang Nanay Felisa Tanodra. O ingon man diha kang Ann. O kang Jumwell diha sa Purok 6A. May gabi sa mga De Vera family. De Vera, Rivera, o sa mga Daming family. Shoutout to Sabdia kang Paul De Villieres sa Lantapan. And hello, once again, congratulations diha kang Sir AJ Oliveros, kang Alton Jan Oliveros for passing the civil service exam professional level. May gabi usap once again diha sa lungsod sa Pangantukan. Kang Maritis Augie Sahilan Makitet, kang Bridget Morillo Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, Marilyn Monterdi, kang Flor Huilar, ingon man kang Michelle Agudira Agustin, kang Jonah o kang Kuya Ruel Makitet sa inyong tanan diha. Diha sa Mercado Publico, Marianne Villasorda, Bibi Talan, Virgil Astrado, kang Bingbing and Venice De Los Reyes. O kang Iba Perotti, kang Epi Perotti, ingon man diha kang Nanette Robles Sobrado, kang Gina Parado. O ingon man sa mga Monte Alto family. And hello usap diha sa Intrampa sa Likubay family. Maayong gabi ini yung tanan. May gabi diha kang Rolly Clabano. Ingon man diha kang Amor, kang Amy, kang Ime. Kumusta mong tanan diha? O ingon man diha kang Maricel sa UAE. Tama ba? Diha sa Saudi Arabia? Mao ba na? May gabi, mayong udto, mayong hapon. Mayong pagpanihapon kaninyong tanan. May gabi usap diha kang Christian Leonard Sibuko. Watching from Kidangin, Gandingan, Pangantukan, Bukidnon. Kumusta na diha, Sir Christian? Okay, padayon ta sa atong programa. Maayong gabi sa atong mga gumagamit sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ang atong mga produkto, by the way, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil o ang Herbiba Coffee Blend. Kung inyong may namduman mga igan, nga ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule at dunay 25 ka powerful ingredients. Usaka na ka mga prutas o gulay, 25 ka mga klase, gi-combine, gihimong kapsula para mamahimong food supplement. Nganong powerful, DJ Aya? Powerful na siya tungod kay matag
matag ingredients, power kaayo para sa to ang lawas, ang iyahang ipikto. So, power plus power plus power, mahimog siyang powerful. Yes. Shout out diha kang Maricel Nadal sa Saudi Arabia. Tingog na haya, murag hangin sa kaumahan. So, gigaingunan ni DJ Aya, usa ka na ka food supplement. Ang VG Max Plus Herbal Capsule nga adunay daghang benepisyo sa atong kalawasan. Unang-una diha maghatag og suporta sa kinatibuk-an nga nutrisyon. Usa ka plant-based vitamins and minerals nga makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Rich in antioxidants. Maayo sab para sa atong immune system. Ang mga VG Herbal Blends kasagaran na ay vitamin C, D3 ug zinc ang ug uban pang makatabang pagpalig-on sa atong resistensya. Ang energy ug metabolism usab maayo kini. Ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang B vitamins ug plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kitang mga testimonies ani mga iga no mga viewers nato diha sa Facebook. Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule nga matud pa sa nakasulay na og inom ni ini nga human sila nakainom ni ining VG Max Plus Herbal Capsule, wala na sila batiya o kakapoy, pamuypoy sa lawas tungod kay kini naghatag og enerhiya o dugang energy sa ilang lawas. Daghan na kay silang mahimo nga trabaho tungod nining VG Max Plus. And true enough, daghan kay itang mga living testimonies nining VG Max Plus Herbal Capsule. Maayo usab sa digestive health tungod kay naay fiber og nutrients nga makasuporta sa atong healthy nga pagpantunaw. Ang uban gani nakaingon nga mas nag-improve ang ilahang digestive health, ang ilahang digestion o ang ilahang bowel movement. Kung dili makabawas bitaw kaayo, maayo kay ning VG Max Plus. So, sulayin ninyo katong wala pa nakasulay, dili gyud mo magmahay. O convenient usab kini para sa katong dili ganahan mga ono gulay. So ang gulay manggod kinahanglan magina sa tong lawas nya, di pata mukaon. So kung di ka ganahan mukaon og gulay, dinhi na lang ka sa VG Max Capsule, VG Max Plus Herbal Capsule tungod kay anaa diha ang 25 ka klaseng mga gulay ug prutas, gi-combine na siya og himong kapsula. So mao na kana ang VG Max Plus Herbal Capsule. Pang panangga sa itong mga balatian, sa mga nagkanalaing balatian, cancer, kanang heart problem, liver problem, daghan kay itong mga testimonies ni Ana, o dili lang basta-basta nga testimonies, living testimonies nga naayog yun sila. Although kaniadto, usa lang ka na ka food supplements, apan gipanalanginan ka na sa ito ang pinalanggang Pastor Dan Dangalyo. So, kamo po usab, inigtumar ninyo, syempre mag-ampo po mo nga, maayogin mo pinaagi ni Anang VG Max Plus Herbal Capsule. Diba, kinahanglan nga, maampuan dyan na nato. Bisan kong gipanalanginan na ka na, ampuan gihapon nato nga tungod ni Anang, gihimong instrumento ang VG Max Plus Herbal Capsule para kita mamaayog yun sa atong balatian. O ka ha, doon na nakita yung balatian. So, nang inom na ka ni Anang VG Max, hinay-hinay ka tong matanggal sa imong lawas kung naana tong sakita. Tungod kay sa iyang ka-powerful, dili makaya sa gangon sa maong sakit ang VG Max Plus Herbal Capsule kung ikaw nakatumar o makatumar na niini dito sa imuhang lawas. So, mao ka na siya mga igan. O, usab, nausab ang Aroma Plus Herbal Oil nga maayo usab para sa mga panuhot, sa mga pamaol sa lawas, katikatikatol sa lawas nga or allergies. Maayo kayo ang Aroma Plus Herbal Oil o kato mga samad-samad sa panit. Sulayin ninyo.
kay mismo si DJ Aya makatestimonies gid ni ana nga maayo kaayo ang Aroma Plus Herbal Oil. Magkuha lang ka mo gamay, butang sa iyong palad, i-massage sa katong naay mga pamaol o panuhot. Lami kayong paminaw, manuhot, suhot ang kahalang o kahumot sa inyong mga panit. Tagos sa bukog. Ang anak ka power ang kuan Aroma Plus Herbal Oil. O usab, naana kay VG Max Plus Herbal Oil Capsule. Naana kay Aroma Plus Herbal Oil. Dugangan pagyud nimo og Herviba Coffee Blend. Tungod kay ang Herviba Coffee Blend maayo sa kadtong adunay tag-as og sugar o taas ang sugar, taas og BP. Dili kay makatulog, dili kay makabawas. Maayo pud kaayo ang Herviba Coffee Blend. O katong kanunay kapuyon usab sa ilang lawas ang pamati nila kanunay kapuy puy-puy. I-maintain ang Herviba Coffee Blend. So nanakanan tulo ka produkto, VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herviba Coffee Blend, kompleto na kayo ang imong kinabuhi. Kompleto na imong adlaw kung nakatumar ka ni anang tanan. So daghan king salamat sa atong mga kaigsunan nga nag-avail sa ato mga produkto. Thanks ma sa shoutout o sa kaluoy sa Ginoo. Kaluoyan sa Ginoo, gapani kay sikay paghihapon bisan kargado sa panuhot. Panugot? Panuhot. Half plus na ang kulog kwan, Aroma Plus Herbal Oil. Sagdi puhon kung maka laag si DJ Aya diya sa Ampinikan sa Lay Misamis Oriental. Magdala tag DJ Max o Aroma. Barato ra kaayo. O gusab, bitaw, kumusta ninyong tanan? Pasabot atong regards kang agaw Perlito. Hoping kasoroy puhon. God willing. Sige lang. Makakarating po. Agmayang gabi diha kang brother Chris B. Mapula. Thank you for watching. Kumusta brother? Kumusta ang imong tibok pamilya? Nakapanihan.

0: XRK Radyo Kaibigan. Nadi 8.5 Radyo Kaibigan.
1: Ang apo nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa apo nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako may hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghihimo gayud niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego Blend Chili Paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslo nag-utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahal!

0: inyong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naa sa tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives, ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: The best songs on the radio.

gala. Balik sa tampok po ng uban, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. O gingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. O gingon man sa mga naka-hook up sa lantag sa tag sa car radio stations. Karong mga orasa. Kini nga programa, atod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Romix Aerobix Plus Foliar Fertilizer, Uno Quick Hub Chicken Inasal, o ingon man ang Abspi. Ngayong gabi sa dia sa Aces Flower Bouquet ya sa lungsod sa Pangantukan. Ang ginumalang ipanagiyahan ni Mr. and Mrs. Glenn and Shikaina Sobrado Benito. Mga igan, ang ato ang Romix Aerobix Plus Foliar Fertilizer. Mao kini ang sikreto sa atong mga mag-uuma. O kanatong mga mag-uuma para mudaghan o mulambo ang atong ani. Dili na itong problema nga gamay ra itong maani, nigting harvest na. Tungod kay usa ka na ka liquid fertilizer, adunay root booster, ingon man adjuvant to crop protection chemicals ug soil conditioner. Mao ka na ang sikreto para daghan ang bunga sa inyong mga tanom, maski minos o gamay ra ang imong magamit nga abono. Katong sinakob itong abono o binag, gamay ra imong gamiton ato, daghan lang gihapon kayo ang imong ani kung anaa kaniining Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Abunda ang imong harvest. Tungod kay usa kini ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom, kompleto kini sa macro o micronutrients ang NPK. Mao ka na ang tulo ka pinaka-importanteng mineral nga gikinhanglan sa daghang kalidad sa atong mga tanom. Naadya ang pangpa green sa dahon, pangpa ligon sa gamot, og ingon man usab pangpa kondisyon sa yuta nga atong gitamnan o atong tamnan. Nabisan pa man sa panahon sa pag-spray, kung nag-ulan man, pag humani mo og spray, dili gihapon ka to ma-wash out o dili ka to masayang. Tungod kay ang mga tinulo nga mo nag-guiday nga to sa iyang dahon paingon sa yuta, mao ka to'y maghatag o mao ka to'y mag-induce sa soil aggregation. Makahatag o makahatag siya better soil environment na mo ay magmugna sa natural soil microbes nga muhumok sa gahi o bantok ng yuta. So, ing ana ka maayo o ka-epektibo usab ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. O tungod ni ana, tungod kay condition man ang ato ang yuta, dili na ta kinahanglan mo gamit pa ato mga sinako. Mugamit ta pero gamay na lang. Mabawasan na nga ato ang expenses at itong mga sinako nga abuno. Tungod kay nakaabag man kining Romix o Robix Plus, o dako usab kining katabang sa ato ang pagpanguma, ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. So maayong gabi diya kang Sir June Bulunos. Osbon ko, ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer o saka liquid fertilizer, adunay root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner. Soil conditioner. Barato ra kini tungod kay ang tag-iya Romix Plus nga adunay kasing-kasing nga mag-uuma o pusong mag-uuma. Mapalit ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer sa Tanan Agri Supply sa inyong mga lugar. So dili mo maglisod og pangita niini spray sa ato ang mga tanom. May gabi diha kang Sir Fabrics James Operio. Madam, shout out sa araw sa Kidanggin karon gabi una sa contestant sa amateur og sa hot mama. Ano, wala lagi mo nagsaba. Wa mo nang invite ha. Joke.
kita oy. Layo na kay si DJ Aya. Maayong gabi sa abdiha kang Sir John Rambo sa Mindanao.

Magandang gabi sa diha kang Avril Koo. Magandang gabi po diyan sa Maynila. Taga Maynila ka na pala ngayon, ma'am. Kumusta diha? Sis. Magandang gabi sa diha kang Madam Flor Hoylardo Lorfino. Thank you for watching. Chada ko na kayang sounds, maka in love. Wow. May gabi usap niya kang April Giselle Gabales Antonio. Good evening DJ Aya. Pa-shout out po. Watching from Kadingilan. Ay as. Pa-request daw og song si Maricel Mana. Christmas song. Unsa man nga song. Gikan kang Zed Matthew Nadal Clabano. Shoutout na ko sila Mama Michelle, Papa Jerry Alfonso, Cassie Cabornay, Family Gabalis, Family sa Bata Luna Family. Request kong song Beautiful in White. Oy, may gabi. Thank you for watching. Sako ang Franny, sako ang sister. Nanette Robles Sobrado. Maayang gabi ninyong tanan diha kang Ariel Sobrado sa inyong tibok pamilya. Kumusta man atong panahon-pahon? Unsa man atong sudan diha sa panihapon? Lechon ba? Lechon?

Gamay lang gid kaya tong oras para sa tuang programa karong gabi una. Og daghan kayong salamat usab sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon man ang Her Biba Coffee Blend, Poigo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Yuno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan, diha sa Servigon Building Ground Floor Central Village Poblasyon Pangantukan Bukidnon. Pangitala lamang diha si Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Lirin Incabo ang tag-iag tagdumala. O gusto sab ka mo magpa-deliver, pwede ka ayo sila mo deliver sa inyong tagsa-tagsa Kapanimalay. Mayang gabi usab, og daghan kayong salamat sa Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer, ang sikreto sa mga mag-uuma para daghan ang inyong harvest o inyong ani. Og usab, daghan salamat sa Abs Fee. Wala naman kita igong oras. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Pasensya na kayo kay katong nagtanaw lang sa itong live, no, dili nila madungog ang ato ang ilang mga requested song. Wala naman tayo igong oras. Sa sunod, ugma pohon. Paning kamutan ni DJ Aya. Murag hangin sa sangalan sa kinatibok ang kawani ni atong sibihanan, sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong, and happy anniversary, wedding anniversary, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Kauban ang iyahang kapikas sa kinabuhi. Happy third wedding anniversary. Tama ba?

0: sa usa sa tong staff sa kaibigan.
1: Sabay ba yun?
0: Foundation.
1: Takanto sa pista.
0: Kang kinsa nga ituwang?
1: Imong katawa.
0: Ay kang Janine. Happy happy birthday kang Janine. Thank you so much kay nakakaudyo big appeal sa iyong handa. Of course, atong Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute, Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalio, Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, sa atong Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Pag-ingon man sa mga kaubanan, daghan kayong salamat kang Sir Engineer Romy Chang Jr., kang Sir Noel Cagol, kang Attorney Ruby Milicio, kang DJB Lady Diana. Daghan salamat, tug maayong gabi. God bless everyone. To God be all the glory.

0: 98.5 Uman kay migamit sa atong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. Tumawin na akong kini mao nga testimony.
1: Vigimax wala ang sakit yang dugahan. Ginapainom na ko siya Vigimax Plus sa nawala ang sakit yang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag nawala ang sakit yang dugahan.
0: Okay.
1: Kanya pag yan pastor ka nang akong papasauna nagsakit. Di siya kaginhawa. Nagpalit ko ila ng liti nga salo o kaming Vigimax lima ka buok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok ko. Namahay yun ko pasok kay Limar ako na painom niya. Kaya wala mang ko i-stack apel ni ng liti. Oh. Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon pastor, na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon ng painom
0: okay.
1: Kay.
0: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gaya.
1: Makatabang yun ang Vigimax, pastor.
0: Okay.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
3: Kay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko niining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
13: Mga on na ta!
14: Uy! Kalami sa sinabaw!
15: Naabay kinilaw!
16: Ilabas ang bida sa lamisa!
17: Fuego Blend Jelly Paste!
15: Kalami ane!
17: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
16: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. o kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
18: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan 98.5 Radio Kaibigan.
1: Ngayong buntag, Pastor.
2: Ngayong buntag, Nay. Kinsan eh?
1: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Pilin ako nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
2: Oo.
1: Nga, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige magmulungon ba sakit kayo?
2: Oo.
1: Nga, mostly apahan ako. Kuan, pagkagabihan na. Maayogil akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nag-ngul-ngul ba?
2: Pila pa ka Vigimax imong nainom ato?
1: Namay, Vigimax, nasapalit na akong kuhaan mo, tungwaan na akong nakapalit na imo kaya nakuuna akong palit. Huwag okay, akong kaibaw, maani ka sa tago.
2: Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngul-ngul sa imong tiil?
1: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya, pangtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamatin ang Ginoo na yun.
1: Kuhaan, paro ha? Wag yun, nabasin ako ng ngulmul sa gabi ba?
2: Oo.
1: No, luwag yun ang mayong pagtulog na ako baka di na ako mungulsong.
2: Yes, Igan.
3: Magdasin mo yun ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa so magatuyok-tuyok na din siya sa iyang sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka, Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, eh.
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
14: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
13: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
14: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
13: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
14: Husto na! Undangin na! Paghikay sa kinadaling droga!
13: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

0: Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, diyan yung ito na kanina ng Bibi Maxpastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, daghan ka ayon niya, kay gilayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan ka ayon akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakmang din siya, napipagin niyang dako ka ayon niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na ginto kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor, di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya nagtidam, kaya kayo na lang Bibi Max, di atong tambalan. Di mo tong nga among giyaban o Bibi Max, di mo gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay, so,
0: o sa gid po sa makapamatuan pastor nga, gitanalangan yun si Ginoo.

0: akin sa ni Paliog?
1: Ati, hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, did you not, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Dinakasin ko na magkalit o, did you not, tulang kabuktas na dan, din. Naarang na dan ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hindi ako sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Ramos, maayong buntag kaninyong tanan. Butangin ninyo sa atong mga listener gikang kang an Aguntoy Saro gikan diha sa Duminurug, Talakag, Bukidnon. Og sa tanan nato mga igan diha sa Kibangay o diha sa Lantapan. Maayong buntag kaninyo yung tanan.
1: Anyway, sa makausapa, maayong adlaw ka natong tanan, mga higala makiksunan, paspas kayo ang panahon. No, kay doon nagi kayo ang bulan sa Disyembre. Bagulanta na human sa Setyembre, karon Oktubre na, hapit na magtunga-tunga sa bulan. No?
0: Hapit na yun ang Pasko.
1: Pasko yun, dagan na magpahinumdum sa imo.
0: O cinta na lang kaadlaw. Pasko na.
1: Salamat sa lato, salamat sa atong buhing Diyos. Sa tanan na ito nga mga kaigsunan nga nagmaniho karon sila mga sakinan, amping-amping ta, kay danlo kayo ang dalan. Grabe gyud ang ulan-ulan, no? Kagahapon, miaging adlaw. Tibok adlaw nga nagulan kahapon, maugyapon. Apan salamat sa Dios makaigsunan kay taliwala sa Super El Niño, kita gilan ulan pa diri sa Bukidnon ug sa Mindanao. Salamat kayo ni anang grasya sa Dios nga iyang gihatag kanato, no? Ug sa makausap pa sama sa atong nandan na live kita karon sa atong Facebook, no? Just type kung gusto tang mo join sa atong Facebook live. Just type pinagpalang musika o usab Dan Evangel o Nick Ubanti. Wala na ito, gikauban pipila ka mga higayon diri karon makaigsunan. Apan ato ra siya makauban sunod simana. Makaabot na ito siya, no? O just type Nick Ubanti, Jun Arpelida, and Tim Langgahid Jr. Makita na nimo si Pastor Jun kung sagid ka guwapo sa iyang hinapay. O sa itong mga texter o sa mga kaigsunan, just text sa mong numero aron makapadangat ka mo sa inyong mga pagtimbaya, no? Atong numero 0936-836-9659. Usbon ako 0936-836-9659 sa atong team ka na nga numero. O mag-text ka muna na ato na yung pagkabasahon diri.
0: O gingon man usab sa atong smart number makaigsunan. Bakit niya akong number 0912-654-9649. Balikong ko makaigsunan 0912-654-9649. Text na makaigsunan. Maayong buntag usab diha kang Gian Kasipong. Kaka-join ka nato sa Facebook kang Rinalyn Patok Mihas, kang Gian Kasipong o kang Ninit Baal Landasan. Patod pa niya, good morning mga pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo, watching live diri sa Maluku, Manulo Portage, Bukidnon. Wow, taga Manulo, may buntag niya. O kang Nuba Bustamante. Ingon man usap kang Maris Mariel Orti Orbita. Kanaga-join ka nato sa Facebook. O kang Sylvia Salamatin. O ban usap kang Mera Flor Bad. Matod pa niya, good morning mga pastor. Salamat sa paghago, pagmata. God bless. Amping kamukanunay. Idilin Castillo Priscilla. Maayong buntag kaninyo tanan.
1: Atong gipasalamatan usab si Pastor Dan nga tagitgaan niya gigayon karon nga makalingkod dinhi sa maong istasyonan aron sa pagpadangat sa mensahe sa pulong sa Dios diha sa atong mga kaigsoonan. Salamat kayo Pastor Dan sa imong gihatag nga panahon nga nikanamo. Oga, salamat usab sa atong mga nag-join sa karon sa atong Facebook Live mga kaigsoonan. Ingon diri ni Glaisa Saway diya sa Kibangay. Good morning Pastor, thanks God iya minggi pukaw aron maminaw sa programa nga makahatag pagtulunan sa tanan. Glaisa Saway sa Kibangay. Maimbutag ka ni mo niya Glaisa, no? O gausap si Lorna Ibgras. Good morning Pastor Tim, Pastor June. God is good all the time. God bless you both. God bless po kanimo dia Lorna Ibgras. Junelin Layawon, maimbuntag dia sa Lirungan Talakag, Lirungan Talakag, no? Good morning Pastor Tim, Pastor June, watching from Barangay Lirungan Talakag. Amping kanunay Pastor Tim. Amping-amping po dia igan Junelin, no? Sa atong mga sukintig paminaw dia sa Lirungan Talakag ug sa tanan, no, sa tibok dia sa munisipyo sa Talakag. Atong tanan nga mga kaibigan, maimbutag dia kaninyong tanan o kang kuya Pastor Andrilo Lumpinay ang atong coordinator dia sa Talakag. Maimbutag kanimo dia kuya Andrilo Lumpinay, koordinator nato dia sa kaibigan sa Talakag. May buntag
0: usab dia kang Alma Makira. Matod pa niya makaigsunan. Good morning Pastor Jimmy Sally.
1: Pastor Jun, ato sa ning buksan na pinaagi sa pagpasalamat o pagampo. Pastor Jun,
0: magampo kita makaigsunan. Dalay gunog may gugmao na mong amahan. Itubuy ka na mo, gipasalamatan sa iyong pagkamaayo sa tanan. Nimong mga pag-uban ka na mo. Ikaw ang Diyos nga nagpuyo, sulod sa mo kasing-kasing, o dili ka mo, biya ka na mo. Panahon sa kahamugaway, panahon sa mga problema, naagyot ka kanunay. Panahon sa sakuna, Ginoo, naakakanunay nga nagatabang ka na mo. Salamat sa imong pulong o Diyos nga naghatag ka na mo dugang ka kaligon, kalipay o paglaom. Ang buhi nga paglaom diya sa imong mga pulong o Diyos. Bisang pag-Ginoo sa among mga kahimtang, side kami Ginoo nga aduna kay plano Ginoo. You have plan o Father God in our lives, O Lord God. Nga bisang pa sa mga problema, taliwala nining tanan ang imong pagkagamhanan. Madaya gayod sa among matag-usa kinabuhi. Bisan pa nining takna Ginoo, ang among kasing-kasing napuno sa kalipay sa paghangop sa imong mga balaanong pulong nga maghatag ka namo kasiguruhan sa among matag-usa kinabuhi. Direksyon sa among kinabuhi ngadto sa imong himaya. Busa nining takna Ginoo, imong mga alagad uban sa diog sa gahom sa Espiritu Santo. Ikaw Ginoo pakigsulti sa matag-usa ka namo. Gamit ang among tingog o Diyos. O gang among mahimayaon nga pag-alaga diha kanimo. Salamat Lord God sa imong gahom o Diyos nining kabuntagon. Panalangini pakigsulti ikaw Ginoo sa matag-usa. Kining tanan namong ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Ang atong oras mangigala makaigsunan na alas 4:15 sa sayo sa kabuntagon. At tangi ang pulong sa Dios nga din mao'y sintronin ni atong programa. Nindot kayo igala igsoon nga una nato mabati ang pulong sa Dios sa dili pita magahi hinikay-sikay sa atong mga gimbaton diya sa mataga adlaw, no? Oga, salamat kayo sa atong mga tekster nga may padangat sa aron sa atong mga pagtimbaya. Maayong buntag, Pastor Tim, Pastor June, niyami diri andam sa pagpaminaw sa 98.5. Og mga silingan, Family Lucas, og Talino, og Gawahan, Bisto, og Gamay, nga si Jiri, og akong ginikanan, nga si Binhangin, sa umpil, teks Igan Ising sa umpil, utsaruna sa umpil ni sa Tangkulan Lirungan. Wow! May buta ka ni Muda, Igan Ising sa umpil, uban sa imo mga kasilinganan diya nga nagapaminaw karon ron ni atong programa. Salamat, salamat sa paghatag ninyo higayon panahon nga makapaminaw din sa atong programa. O gato sanggi timbaya, mga higala makaigsunan ang atong mga sukintik paminaw di Malibalay City. Maimbutag diya kang Igan Yutim New Laskunya diya sa Lakala Sungay Malibalay City, no? Maimbutag diya kanimo. O gusab diya kang Nuil o kang An Panga diya sa Peace 5 Malibalay City sa Kasisang, no? Maimbutag kanunay nagapaminaw ni sa atong programa pasudyon kini si Nuil o si An Panga diya sa Peace 5 Kasisang Malibalay City. May buntag kaninyo diya, no? O gusab kang Igan Bernard Malaubang. Sayo kini nagamata kanunay, no? Nagaatang kanunay sa programa sa Pinagpalang Musika. May buntag kanimo da Igan Bernard Malaubang, Igan Joy diya sa Gabunan Malibalay City. May buntag.
1: May buntag usab diya kang Marjon Irelia Orbita. Og matod pa niya, good morning Pastor June and Pastor Tim. Matod pa niya, gikan kini kang Orbita family watching kaligutan Laak Davao de Oro. Salamat sa pa pulong sa Ginoo ning kabuntagon Pastor. Erlinda Suli, maayong buntag o kang Ginaline Layawon o kang Rosalina Mariano Pante. Oy, maayong buntag sa kang Pastor sa imong bana, si Pastor alimot na ko mga kaisunan. Memory gap mga kaisunan. Rosalina Mariano Pante, good morning. Salamat sa imong pag-join sa atong Facebook o kang Julie Pan Pidruso. Good morning, Pastor. Watching from San Agustin, Surigao del Sur. Wow! Taga San Agustin. O gingon man kang Joy Antid Hamisula. Amen. O kang Maricel Maribel Daya. Daw. Maayong buntag usab diya kang Easter Bakulot Asilan. Glory to God. Amen and amen. Karumil Subalani. Wow.
0: Atangi-atangi ang pulong sa Dios, mga higala makaigsunan, sa dili madugay ato karumabati ang mensahe. Pulong sa Dios din maghatag kanato og pagdikon pagdasig. Maayong butag sa nagajoy nato sa atong Facebook Live karon. Maayong butag diya kang Pintikasi Rihini. Good morning, Pastor. Maayong butag diya kanimo. Tata Bagas Villamor, good morning Pastor Tim, Pastor June, watching live from Barangay Mirayon. Mariel Orbita, morning Pastor June, Pastor Tim, Marjun, Mariel, Orbit Family watching Kaligutan, Laak, Davao de Oro. Wow! May butag diya sa itong mga sukitig paminaw diya sa Davao de Oro. O atong inumduman mga higala makaigsunan na sama sa tunandan. O hook up kita sa nagkalalahing ang mga istasyon ng karun din sa Mindanao o bisan pa man sa Visayas. Diya sa General Santos sa Radyo Bandira, may buntag sa itong radio station diya. O diya sa Radyo Bandira, Kidapawan City, may buntag sa itong mga istasyonan nga na nag-hook up ka na ito, mga kaigsunan. O bisan pa man diya sa The Power Radio, no? Diya sa... Villanueva, Misamis Oriental, no? Maimbutag sa itong mga sukitig paminaw na makadungog diya sa itong radio station, no? O maimbutag usab diya sa 94.9 diya sa Radyo Kaibigan sa Lagindingan, Misamis Oriental. Maimbutag O gahinom duman ato mga kahigalaan, mga kaigsunan, ang live kita karon sa Radyo Kaibigan 98.5, no? So live kita karon, no? Og may butag diya kang Gina Bernaldez, Alma Mangira, Ninit Landasan, Manolo Portits, diya sa Maluku Manolo Portits, Kise Casinyo, may buntag, nag-join sa atong Facebook Live. Dailani Sabilla, may buntag, usab niya kanimo. Angelita Moreno Duping, diya sa Compostela, Davao de Oro. O kang Brother Alex, diya sa Tagum City, may buntag diya kang Brother Alex. Nagapaminaw, blind siya, pero nagapaminaw. O samtang nagapaminaw ni siya, maukini siya ang usa sa iyang... gina-share unsa iyang madungog din sa ato, no? Good morning, Pastor, watching from San Agustin, Surigao del Sur. God bless San Agustin, Pastor Jun. Imuni kababayan.
1: Tangka Surigao.
0: Oo. Julie Pedroso. Erlinda Soli. Maayong buntag diya kanimo, no? Kiblawan, Davao del Sur. Marjon Orbita. May buntag Lunas Simbahon Turis. May buntag, nag-join sa atong Facebook Live. Ruth Rosario Alcardi, may buntag ni Mudia. Idilin Priscillas, Silvia Salanatin, Kim Ramos, Bit Bahulo, Anguntoy Maribel, may buntag.
1: Pastor Tim, adunay kita'y amigong nag-ingon siya. Good morning kaninyo mga pastor. Kuya Kagawad Tim, nag-wake up na ako. Anda mamati sa pulong sa Ginoo, sa inyong mga pulong nga gi-share. Pagsangyaw sa katawhan ang gikan kini makaigsunan kang igan na Dutusmi.
0: Ya, sa Barangay Uno. Sa Kaol Barangay Uno na igan Lujen Dutusmi.
1: Matot pa niya, Pastor Tim, mapahuya-huya ko no diha.
0: Uy! Ang imong huya-huya diha, Pastor Jun.
1: Tambal ng huya-huya, mga kaigsunan.
0: Oga, atong gitibaya si Bilma Estrellada diha sa Kibugtungan, Carmen Cotabato. Di nagapaminaw ka rin sa atong programa, no? May buta ka ni Modia, Bilma Estrellada, uban sa imo mga kasilingan ng karon, imong suon nga nagapaminaw ni atong programa. Ang atong oras, 20 minutos man milabay, ang alas 4 sa kabuntagon. Atangi-atangi ang pulong sa Dios nga atong pag-aambitan karon.
1: May buta usab diha sa Pastor Tim, sa akong pinalanggang asawa, matod pa niya. Good morning, Pastor Tim and Pastor June, God bless. Happy boarding. Og salamat ta makaigsunan. Reminders lang makaigsunan, ini nga tong naka-live kita sa Facebook. Share and comment and share makaigsunan. I-share nato kini makaigsunan sa ato mga kaila. aron sila usab makapaminaw sa pulong sa Dios. Like and share.
0: Naay nagatext usab kanato diri, maimbuntag sa inyong duha pastor. Salamat sa Ginoo kay gipukaw napud ko niya aron maminaw sa iyang pulong. Dili jud ko masipyat kay pukawon man jud sa atong buhi nga Dios. Ako di ay si Bibi Pal Rangki diri sa Pinatilan, Valencia City, Bukidnon. Salamat sa inyong pastor. God bless po. Maimbuntag kanimo dia Bibi Pal Rangki dia sa Pinatilan. Maimbuntag nimo dia, no.
1: Salamat usab dia kang Arlene Sulatan dela Serna. Maimbuntag mga pastor watching from live from Kalamba, Kibangay, Lantapan. Oga usab kang Magdalena Rafuls Flores. Good morning. Pads, uy. Joy Antida Misula. Teresita Cataluna. Gikan sa Talakag. Uy, daghang-daghang yun nagpaminaw diya sa Talakag. Huwag labi na sa diya sa Lirungan.
0: Ay, grabe na diya ang Talakag, Paso Jun. Ato gina ang mga sukintik paminaw. Pinaagisad sa atong municipal coordinator diya si Kuya Andrilu Lumpinay. Maabti ko nusab. Usab na ay gatiks diri. Good morning, Pastor. Naminami karon sa 89.1 Metro FM Trento. Salamat og dalahigon ang Dios. Uy, sa Trento, Pastor Jun, no?
1: May buntag, usab. Diha kang Ruth Lunghino. Matod pa na yun din, Pastor Tim. Pastor Jun, salamat sa Ginoo nga nakamata. Kapag kami gitagaan pa og laing adlaw amping pastor.
0: Ato nang sa dili madugay makauban na nato si Pastor Nick. Murag karon si Manaha makauli na to siya. Og maimbutag kanimo dia Kuya Pastor Nick ubanti uban sa iyang pinalanggang asawa na iyang kauban karon. No, maimbutag. God bless sa inyong mga pagbiyahe. Protection, safe nga travel.
1: Maimbutag usab diya kang Pastor Faustino Bravo Pante. So, nalimot ko sa Pastor Faustino. Matod pa niya, good morning Pastor Tim and Pastor Jun. Salamat sa inyong kakugi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Wow. Salamat Pastor.
0: Atong gift ng bayaw sa Pastor Jun, si Brad Paing. Uy. Diya sa Maray-Maray. O si Pastor Alus Surusuroy. May muntag kanimo niya, Pastora. O kang Brad Andot Panyaga. May muntag, may muntag.
1: Panyaga.
0: Panyaga, no?
1: May muntag. O diya kang Igan. Tagana itong mga Igan diya, mga kaigsunan. Morning kaninyong tanan. Atangi-atangi ang pulong sa Dios nining kabuntagon.
0: Oras na, Pastor Jun, mga igala makaigsunan, oras na sa pulong sa Dios. Kay kini man ang sentro sa atong programa nining pinagpalang musika. Ogang pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan karon ni gala makaigsunan, makita nato di sa Unang Korinto 10:31, no? Atong basahon diya, Pastor Jun, sa Unang Korinto 10:31, no? Ang pulong sa Dios nga nagahisgot may tungod sa pagpasidungog nato sa atong labaw nga makagagahom ang Dios. Ingon din sa Unang Korinto 10:31, nagingon, busa kung mangaon kamo, kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhatan ninyo sa tanan alang sa paghimaya sa Dios. Wow, pagkanindot kayo mga higala makaigsunan ang pulong sa Dios nga atong gibasa karon nga di nagaisgot sa pagpasinungog, pagimaya diya sa atong buhingan Dios. Nini nga kabuntagon ni gala makaigsunan atong isgutan ang mensahe nga nagaisgot kung unsaon na to pagpasinungog ang atong Dios. Tinod mga higala makaigsunan ang tanan mga butang iya sa Dios, ang tanan nga mga panalangin iya sa Ginoo. So atong mahibaluan makaigsunan nga daghang tao karon nga wala gay pagtagad sa Ginoo, kun unsa man ang ilang nadawat nga panalangin, unsa man ang ilang nadawat nga grasya sa Dios, usahay ilang ga hikalimtan ang pagimaya, pagpasalamat ngadto sa Dios. Tungod kay siguro wala masayod kung unsaon nila sa pagpasidungog. Simple lang kayo higala makaigsunan nga ang Biblia nagaingon diya, bisan unsa ang inyong pagabuhaton, kung kamo magakaon, magainom sa tanan nato nga mga paginikay-sikay, ingon sa pulong sa Dios, buhata ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Buti pasabot ani mga higala makaigsunan, sa tanan natong pagabuhaton, tanan natong mga lihok, dapat kinanglan ang Dios mahimaya gayud sa atong kinabuhi. Nganuman tungod kay ang Dios takos sa tanan pasidungog, tungod kay siya ang atong magbubuhat, manluluwas ug tig-amuma. Ang pagpasidungog sa Dios dili lamang pinaagi sa atong mga pulong, kundili makita sa atong kinabuhi ug mga binuhatan. Sa ato pa mga higala makaigsunan ang atong paghimaya diha sa Dios, makita di ay nato sa atong kinabuhi ug sa atong mga binuhatan. Kun dunay tay mga binuhatan nga dili na maayo, dili na makapahimuot sa Dios makaigsunan, dili na nato angay na siyang buhaton. Ang kinahanglan na itong buhaton, ka na makapasirungog, ka na makapahimaya sa Dios, o ka na makapahimuot diya sa Ginoo. Nga din ang itong mga kinabuhi, makaigsunan, mapahimutan sa Dios. Di ba, Pastor Jun?
1: Tinod ka na, Pastor Tim, o makita na ito nga kinahanglan sa ato matag-usang kinabuhi, atong pasidunggan ng Dios. Tungod kay siya lamang mao ang adunay katuyuan sa ato matag-usang kinabuhi. Matod pa, dili lamang para sa atong kaugalingon. Gitawag kita sa Dios nga magkinabuhi alang sa iyang himaya. So naay mga pipila ka mga punto, Pastor Tim, nga atong pagpamalandong sa kabuntago nining nining taknaa makaigsunan. Matod pa niya ang unang pagpasidungog sa atong Ginoo, matod pa nini pasidunggi ang Dios pinaagi sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi makaigsunan ang atong Ginoo, mao ang atong pasidunggan, ang himaya, dungog, o mga pagpasalamat niya lamang kaniya. Di ba, Pastor Tim?
0: Tinod ka na, Pastor Jun, kung saan na ito nga mapasidunggan na ito atong buhing Diyos, pinaagi sa atong kinabuhi. Kung saan man na ito pagpasidungog sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao ang ato siya ang pasidunggan, pagpasalamat, pasalamatan na ito ang Diyos. Atong himuon, atong buhaton nga ang Diyos mahimutog ma pasalamatan sa atong kinabuhi mga higala makaigsunan. Kadagan mga tao karon igsuon nga wa nagay pagpasalamat, wa na ikabalos nga to sa Dios, di ba? Sa igingon ni Haring David diya sa 119 no bersikulo 116 bersikulo 12 mga higala makaigsunan, ingon diya sa pulong sa Ginoo ni Haring David in siya nga unsa may akong ikabalos nga to sa Ginoo sa tanan niya mga kayuhan. Igsoon ang atong pagpasidungog diya sa Ginoo, mao ang atong pagpasalamat, paglitok og mga pulong nga makapaayo, makapahimot diya sa Ginoo. Og nga mapasidunggan siya sa atong kinabuhi, makitan nga kita, kahayag kita panag-ingnan ngadto sa uban. Di ba, Pastor John, kung ang atong kinabuhi mamahimong panalangin, ang atong kinabuhi mamahimong kahayag ngadto sa uban, mapasidunggan gayud ang Dios.
1: Amen,
0: di ba?
1: Og Ang ikaduha nga mga punto makaisunan sa pagpasidungog sa Ginoo, matod pa diha nga pasidunggi ang Diyos pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pulong. Diha sa Juan 14 versikulo 15 nag-ingon diha,

0: Salamat mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios pagkatahom nining kabuntagon mga kaigsunan nga sa tanang panahon atong pasidunggan ang ngalan sa Ginoo tungod kay maayos siya sa atong matag-usa kinabuhi. Og sa iyang pagkagamhanan mga kaigsunan. Og atong gipasalamatan mga kaigsunan ang atong mga magbasa kita sa atong mga nag-join ka na to sa Facebook. Salamat to sa abdiya kang Joy Antid Hamisula. Og diyaw sa kang Nuni Pinar Dadap. Wow, imo ning mga parinti Pastor Tim.
1: Ako sang gitimbaya si Nilda Pinar. Diya sa Malibalay, salamat kayo sa mga pagsuportar. Pasujun na nagasuportar gyapon ni siya sa atong mga gimbuhaton diri, no? Salamat kayo, Nilda Pinar, no?
0: Og si Kuan Pastor Tim kani si Kagat. Kagat.
1: Oh, Ninil Kagat Kagat.
0: Ninil Kagat Kagat.
1: Diya sa Barangay Nuybe, Malibalay City, maimbutan kani mo diay Ninil Kagat Kagat. Uban sa itong mga pangsyonaris diyan, no? May butag.
0: Og, salamat sa abdiha kang Mercy Kahulugan nga mag-join ka nato sa Facebook. Salamat sa abdiha kang Angelita Repunti o kang Brad Vicente Repunti diya sa Banlag. Og, muna itong mga masugid nga mga listener og maimbuntag usab sa kang Vilma Agripo na din nag birthday nitong isa kadlaw mga kaigsunan. Belated happy birthday. Salamat usab diha kang Teresa Malis Canato. Matod pa niya, good morning Pastor June and Pastor Tim. Please pray sa hingpit nga kayuhan sa akong anak nga si Hanalyn. Salamat sa Ginoo sa iya. Ang Ginoo nakita'y mga balatian mga kaigsunan atong saligan ang pulong sa Dios na kagayon di ang ayo na kita sa Ginoo. Duha na kalibo kapin katuig ang milabay nga pinaagi sa iya mga labod. 1 Peter chapter 2 chapter 2 verse 24 nga pinaagi sa iyang mga labod kitang tanan nga ayo. So pinaagi sa labod ni Kristo Jesus, we are redeemed from sickness and disease mga kaigsunan.

0: Nag-join ka na ito sa Facebook, Matod Paniag. Morning mga pastor, watching from Iloilo. Aba, mga kauturan natin da sa Iloilo, may naga. Oga, diyausap kang Maribik Basiga. So, Matod Paniag, morning mga pastor. Amin. Gayod, God bless. Wow. Maayong buntag usap dia kang basahon lang na ako ni kang military punting mensahe makaisunan Matod Paniag. Good morning mga gwapong mga pastor taga ni radio. Arpilida, nakita na gayod. Yud nako ang imong live. Amin.
1: Kita na ginang yang hina, imong hinapay John.
0: Ay. Matod pa niya nga nakita na kuno ang imong hinapay Pastor Tim.
1: Adunay naga-text diri sa ato no naga timbaya. Hi, good morning Pastor Tim, Pastor Jun. Dugay nako nagsubay-subay, subay-bay sa pinagpalang musika. Mama ni Alexis sa Biwok Bislig City. Taga Bislig City, Biwok ni Biwok.
0: Oh, may buntag niya.
1: So salamat kayo no, may buntag niya kanimo nanay ni Alexis. Og kang nanay Bibi Mupas diya sa Bislig City, may buntag niya nay sa Bislig City ma nanay Bibi Mupas.
0: Maayong buntag usab diya sa ako mga paggumanggon sa Mangagoy Bislig, Surigao del Sur, kang Francis Magada, kang Ayan Magada, o sa tanan nga mga Magada, mga paggumanggon ako. Na. Good morning, og sa akong isuon diya sa Bislig, kang Brad Tata Joseph Arpilieda. Atong principal diya mga kaisunan sa Mangagoy Bislig.
1: Dili basta-basta, principal.
0: Muna itong amo ng kinamanghuran, Pastor Tim. Si Joseph Arpilida.
1: Basta-basta.
0: Alamat sa sabi kang Nanay Lita Ripunti, Kabanlag, o kang Brad Vicente. Brad Vicente, giayo ka na sa Ginoo. Continue to padayon ka sa pag-claim sa kayuhan sa Ginoo. Kaya giayo ka na sa Ginoo, doha nakalibog kapin ka to yung nilabay.
1: Ako dahil yung gitimbaya akong pinalanggang asawa, si Inday Pinarlanggahid. I love you. Salamat sa imong pag-suportar sa mga pag-ampo, paluyo sa mga pag-ampo.
0: Basi sa mga lakaw. Sa Kulambo ka.
1: Pirmigin na siya, pasudyon kay inampo na siya.
0: Ato-ato rin niya.
1: Doon ay nag-text diri, Pastor, paampo ko ninyo kay dili maayo akong pamati sa kulawas. Gyubo, gilantan ko, Pastor, ako si Bibi Paul Ranky. Salamat kayo sa inyo, amping-amping mo, sa inyong mga lakaw. Oo, ang Ginoo magahikap, magayo kanimo karon. Pinagi siyang gahum, pinagi siyang hamilong dugo. Bibi Paul Ranky, in the name of Jesus. Dawata ang kayuhan, pinagi siyang gamhanan ng ngalan.
0: Mayang buntag usab diyan sa akong kusgan nga anak, si Mark Solomon Arpilieda. Og si Rinrin Arpilieda, og sa akong apo, Zia Zizi Arpilieda.
1: Doon nag-apoy nag-chat sa ato diri, Pastor Tim, Pastor Jun. Dagang kayong salamat sa matahum nga pulong sa Diyos ngayong gishier o amping kanunay. Junalin Layawon. Sab si Nilnil Kagat-Kagat. Good morning, Pastor Tim. Dili na lagi kanako mabiyo karun. Ibiyo na siya kay naadya sa Team Langgahi Junior. I-search lang na. Makita ko ni mo. Salamat, salamat. Atong gitimbaya, mayang pagpaminaw nila ni Igan Lisa Sabas di sa Ingog City. Ang atong in charge dia sa Kaibigan Center, no, sa Kingog City. May buntag Gilord Rosalinda og Riabel Estrada og kang Kuya Pulo dia sa Kingog City. Maayo may buntag dia kaninyo og kang Bishop JC Guzmana og kang Pastora Miriam Guzmana. May buntag dia kaninyo. Musab dia sa Pastor Jun dia sa Mambuaya. Sa atong mga kaibigan dia, nakatambong mi Pastor Jun atong ilang ikaupat nga anniversary Thanksgiving. No, may butag dia kang coordinator nato sa kaibigan. Igan Kuya Manuel Makalaging uban sa imong pamilya. Panalangin ang ka sa Dios o kang Nanay Gloria Daog, may butag kanimo dia nay nakita na gid mi atong pag tambong nako sa anniversary nila dia, no. May butag ang Kasilda Daog Rumo, kang Ria Daog Artiaga, may buntag dia kaninyong tanan sa Mambuaya, Cagayan de Oro.
0: Alamat sa kang Daniel Calixtro, matod pa niya, hello, good morning mga pastor. Always me nagatanaw sa inyong live, watching from Kaliungan, Pichon, Caraga, Davao del Davao Oriental. Wow. Salamat sa biya kang Luna Simbahon Turis. Maayong buntag mga pastor. Salamat sa Ginoong sa maulan nga asa naman to, nawala man to.
1: Lira mawala basta kuan pa sujung kay pertin dagana sa atong nagajuin sa atong Facebook live. Og sa atong texter usab, good morning mga pastor, naminaw mi diri sa Metro FM Trento si Nanay Lindan. Oy, may bunta kanimo di anay di sa Trento. Nagapaminaw siya FM Trento. No, may buntag sa atong mga sukintik paminaw di sa Davao de Oro, may buntag kaninyong tanan. Sa Kidapawan, sa Surala, may buntag diya sa General Santos. Uging man diya sa Talibon Bohol, sa atong mga higala, sa atong mga kaigsunan nga mga zana o mga zano. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ukang Rogelio Ibardo diya sa Subahaw, Talibon Bohol. May buntag kanimo diya, Igan Rogelios, Rogelio Ibardo.
0: Alamat usab dia kang Lini Agusto, matod pa niya, good morning Pastor Jun. Kaibigan Lin Agusto diri sa Barangay Malaybalay. Wow. Og naapoy kitay naga-text ka na, naga-join ka na sa Facebook si Vivian Isko Bidal. Menendez. Matod pa niya, good morning Pastor Tim and Pastor Jun, watching from Esperanza, Agusan del Sur. Wow, taga Agusan. Alamat sabdiya kang Lilian Montiliano, maayong buntag mga pastor, salamat sa pulong sa Dios. Amen. Watching from Quantum Residence, Pasay City. Wow, taga Pasay sa Metro Manila, mga kaigsoonan. Alamat usab diha kang Lilian Montiliano. Maayong buntag mga pastor, salamat sa pulong sa Dios, watching live from residence sa Pasay City. Uy. Maayong buntag. Og maayong buntag usab diya kang Maribel Dawugan. Matod pa, thank you for the word of God, Pastor Jun and Pastor Tim.
1: Atong oras mga higala makaigsunan na 19 minutos man milabay ang alas 5 sa sayos kabuntagon. Bangon na mga higala makaigsunan, mga estudyante, mga andam na aran sa inyong pagtungha o mga ginikanan na nagahikay karon sa ilang mga kabataan. O gan Diyos, magauban di kaninyo. Salamat, salamat sa atong mga sukintig paminaw diin naga paminaw o sa atong programa.
0: Maayong buntag usab diya kang Brad Tiban nga Brad Tiban Pasayun o kang Tata Pasayun o kang Brad Tunyo Pasayun o kang atong mga igan diha, mga kaitsunan, good morning kaninyo tanang happy listening e, atong programa diha sa Dagat Kidabaw kang Sister LB Kaimi Toscano. Maayong buntag og manay atong kolektor diha sa kaibigan, mga kaitsunan. Og si Fib, maayong buntag. Abaton, maayong buntag usab diha sa tanan nga mga igan sa Dagat Kidabaw, mga Aquino family og mga Pereira family. Good morning kanina tanan. Happy listening ni atong programa sa Pinagpalang Musika.
1: Maayong buntag diha kang Pastor Jewel Guko.
0: Uy,
1: ang atong
0: mabtikon.
1: Mabtikon ang atong mga atong tig-orient din sa kaibigan, no? Og ang atong Federation President sa kaibigan di sa Malebalay City. Pastor Jewel Guko, maimbuntag ko ba sa kang Apple, sa iyang kapikas. Og sa iyang pamilya, sa iyang mga iyang mahan, iyang inahan. Pastor Julio Guko o kang Mr. Evelyn. Maimbuntag di ka ninyo, no? Nanay Rose diya sa Miranda Damilag, maimbutag ka ni mo diya, nai. Kumusta na? Kumusta na diya? Si nanay Hinya Askunya diya sa Damilag, Sintro Damilag, maimbutag, no? O sa ito mga sukintik paminaw diya sa diya na sa Manolo Portits, no? Maimbutag sa dahilayan nato nga mga kaibigan. Maimbutag og sa atong coordinator dia, atong usa ka kagawad dia nato nga coordinator, maimbutag, no? Maimbutag kaninyong tanan.
0: Maimbutag usab dia kang Beat Bihulo. Matod pa ni amin og amin ang mga pulong pahimangno. Salamat Lord sa pag-ayo nimo sa akong balatian. Galaygon ka gayoy.
1: Minaw sa ta Pastor Jun og testimonya sa Bigimax Herbal Capsule atong paminaw ng testimonyo.
2: May buntag igan, may buntag.
3: Ba complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Wala lang na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung Bigimax yung nagsisagahong sa Diyos.
2: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
3: Lugay na.
2: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
3: Juan, katong nag-abot na ako din ito Mindanao kay nagpamahala naman lang ko ato. Naayo nga akong hubag atay. Gikan sa Bigimax, pinag-itagahong sa ito. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. Inanak di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapit ang magkawin sa ginoon.
2: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog?
3: Norma, alisya mo rin kin.
2: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?
4: Palihog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Bigimax, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Bigimax Plus?
5: Opo, Bigimax po, inalo sa gatas.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasa ng Bigimax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
1: Salamat sa itong Bigimax Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula na kinimawa ang atong major sponsor sa atong programa sa Pinagpalang Musika, mga higala, makaigsunan. O usab ang Aroma Herbal Oil, pinagpalang lana No, kini sila mga major sponsor nato sa atong programa sa Pinagpalang Musika, mga higala makiigsunan. Aron sa pagpadayon, pag himo nini atong programa, igsuon, palit na mo sa atong herbal kapsula, no, BGMAX Plus herbal capsule. Mapalit na to kini og ang aroma herbal oil, mapalit na to diya sa atong kaibigan center diya sa Emporium Valencia, no, og diya mo palit og diya sa perimeter sa Maramag naadya gapon ng atong kaibigan center, diya mo palit og bisa pa man diya sa Rudion Pharmacy din na nabutang na to sa mga pamasya, no, ang BGMAX herbal capsule og ang aroma herbal oil. O sa mga stasyonan nato nga din kita nagasibya makaigsunan, mapalit nato ni siya diya sa itong mga stasyonan nga din ginasibya ang atong produkto sa herbal capsule, BGMAX herbal capsule, no. Salamat, salamat sa itong mga kaigsunan. Wala na tayo igong oras, Pastor Jun. Temporary na tayo manamilit karon sa atong pag-set sa atong programa. Salamat kayo sa Radyo Kaibigan nga diin na nagatugot ka na to. Pinagi kang pasudan, no? Oga. Ang atong oras, sigala makaigsunan na 26 minutos man milabay ang alas 5 sa kabuntagon. So, manamilit ta, Pastor John. Temporary manamilit kita.
0: Ayon buntag sa tanan, og salamat kayo sa inyong pag-subaybay nini atong programa, ang Pinagpalang Musika. Adlaw-adlaw kini, og ang panalangin sa Dios magdagaya sa atong matagos sa akin. Ayon buntag kanina tanan.
1: Og sa tanan na itong mga sukintik paminaw, og sa tanan na itong mga station na radio station, mga technician, dagang salamat sa inyong paghatag og panahon nini atong programa sa Pinagpalang Musika. Sa sunod na usad ng higayon, kita mag-uban-uban. Higala makaigsunan, dagang salamat sa ngalan sa Tibik Pursa, sa kaibigan, sa ngalan ni Paso Dandang Galyo. Kami temporaryong manamilit kini si Pastor Tim Langgahid.
0: Kauban ni Pastor Jun Arpilieda.
1: Pasirunggan nato ang Dios sa matag adlaw sa tanan nato mga ginabuhat. Siya ang may maya sa atong kinabuhi. Dalaygo natong buhing Dios. To God be the glory. Amen and amen.

0: May muntang mo di ang kaibigan.
1: Si Lorna apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaadaw. Magduha kabulan. Kaya nalisa ko. Kapalitug ka ng herbal oil.

0: sa aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. E formiro ako na itong do-do-do-do. E bubun ako sa akong palad. Dayon, gihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuhon ko kay, sa grasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay, nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igsoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa. Gihapasan sa aroma ng herbal oil. Na nangahibulong naging ni Pastor kay pagkabuntag parihamin duha nagtestimony nga hala tinuod yun grasya gid sa Ginoo nga makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan dalaygon gid ang Ginoo Pastor Dan salamat kay sa imong kanang pagministry.
1: Yes, glory to God, salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax o aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Saktos kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, saktos pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
1: Yes, may buntag palayog pa rin o taga-asa?
5: It's the Libya Maria, di sa Dumagog, Pagadian City. Pastor?
1: Taga-Pagadian, usa ka security guard.
5: Oh, Pastor.
1: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
5: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay dakuog na himo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang apil, dakong pasmo ni sa kusog. Okay. Niya sa nining yaging bulan, gikan atong tuig, halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang. Kunya, sa dihang nadungog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalitulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula ang akong natumar. Pero naanay alibyo, Pastor.
1: Naanay alibyo.
5: Salamat sa Ginoo. So, kaayo nga, ipralangin na ng imong tambal, Pastor. Naayo gid ang akong ibati sulod sa dusi katuig na akong inantos.
1: Okay. Kanang imong punto nga, mawala-wala na ang sakit.
5: Nawala na gid, Pastor.
1: Nawala na gid.
5: Mayon na ang akong paglakaw. Mao nga na-prove gid na ako, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gid kaayong ipralangin na gid sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat gid kaayo.

0: mga balita tungod kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlong Huwebes karon og pizza 8 na. Aning bulan sa October 2026. Sa gihapon nabibilin usa ka mabugnaw ang kabuntagon. Kamusta mong tanan magkaibigan? Pagway pa lang ato nagkauban sila ni Pastor Tim Langgahid og kauban si Pastor John. Sa programang pinagpalang musika nga sa gihapon atud kanato sa produkto nga Vegemax Plus mga kaibigan. So kanyang tanan nga naguban kanato sa matag kadlaw natong programa labi na gyud sa programang pinagpalang musika. Salamat kayong tanan mga igan nga gawan kanato kanunay. Nindot igsoon nga sa dili pata mahimong busy karong adlaw nindot nga ato mauna ang Dios. Kay bisag unsaon to paningkamot tungula ang Dios atong kinabuhi igsoon ang tanan may mula mangkawang. Mao nga namugna ang programang pinagpala musika aron nakita matagag kagayunan nga ato mauna ang Dios. Mapamalandungan yung balaang presensya o makapaminaw kita o mga mensahe gikan sa Dios pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong. O sa kung nga pagkikan na kapaminaw igsoon sa maong programa nga magasugod matag alas 4 sa kadlawon, matagbuntag igsoon. Asa nag-hook up kini sa almost 50 registrations din sa Mindanao. Mga 50 kastasyon igsoon o hapit 50 kastasyonan. Madungog ang programa pinagpala musika o kini ato sa mga Mindanao Visayas Headlines. Ang atong katuyuan ng atong Mindanao Visayas Headlines, atong usap mahimot ang updated sa mga pagtabo sa palibot. Although limitado atong balita, kay atong oras limitado rapod. At the same time usab, mausap ang atong paghisgot bitungod sa atong produkto nga Vegemax Plus. O sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang plus nga maugyoy atong pinaka-sponsor sa programang pinagpalang musika. May butag usab sa tanan, nabidiya salami ang litsumanok sa wao, ang sibog litsumanok. Nga nay brand sa Salawagan, Quezon, og diha sa Kalilangan, og diha pod sa Banisila, North Cotabato. Og may buntag diha kaibigan na Nelson and Bibing Dolo sa Filibayugan City. Og bisa pa kang Sistina. Sistina Bautista Ayuban o Davao City o ni Brad Tony. Pasbuntukan yung tanag zone. May buntag. Padungo kita din sa 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Tagbayan sa Valencia. Og sa laing mga registration din sa Bukidnon, murag kung di kumasayop, murag 8 o siyam ka istasyonan din sa Bukidnon nga asa madungog kini atong programa. O niya, laing pa mga istasyonan sa laing pa mga probinsya. Sama diha sa Misamis Oriental, Lano del Sur, North Cotabato, bisan pa diha sa Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, o pipila ka magdapit sa Davao Oriental, o diapod sa Davao del Sur. Agusan del Sur, Agusan del Norte, mabati ang atong programa igsoon, o bisan pa sa Surigao del Sur, o Surigao del Norte. Wala dahil tayo partner karon dahil sa Surigao del Norte. Dito sa Bohol, of course, dinipod sa Sambuanga del Sur, madugo atong programa pinagpalang musika og sa Misamis Occidental. Og dito man sa Iloilo, madugo ang atong programa pinagpalang musika og kining atong Mindanao Visayas Headlines. Osbon ko adlaw Huwebes karon. Basta adlaw Huwebes kasagar tumakauban regular gyud ana ang programa si Pastor Nick og Pastor Tim. Si Pastor Nick wa pa karon kay nagbakasyon pa igsoon. Din musun na po ni si Pastor Tim magbakasyon na po. Kita ka, ani kanong sa akata magbakasyon, ani. All tiyo, pag atong buhol mo, ragdi ta basta-basta makalakaw tungod kay daghang kay mga emergencies nga mga nga ato dapat buhaton. I mean, mga importante usab nga di gimalikayan igsoon sama sa pagpanaw sa atong pinangga nga functionaries kaibigan nga kinalan na apo ko. Labi na sa last vigil niya karong pizza 12. Yan ko paglangan ng zone. Aniya ang gulang tunding sa ato mga balita.
1: Mindanao Visayas Headlines.

0: By the way, live ta sa atong Facebook, Dan El Evangelo. Salamat kayo tanan, nag-follow ka na to o ga-share na atong live karon. Og sa lang tudling sa atong mabalita, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Bakuna batok African Swine Fever or ASF giaprobahan na dito ni sa Bohol, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang tulo ka draga suspects nadakpan sa duwa ka managlahing baybas sa dakbayan sa Valencia. 209,000 nga shabu na sakmit.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Suspect sa pagpatay sa magtiayong retiradong magtutudlo arestado sa Banisila North, Cotabato.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Tulo ka individual landig sa ospital human madiskrasya ang gisakyang mga motor sa Gipo sa Buanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay nun, mga kaibigan, isa kalo sa firearm voluntaryo nga gisurrender sa Haniway, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa atong mga balita. Dua ang patay o usa ang angol human mabangga ang usag ka motorsiklo sa nakaparadang fuel tanker truck sa May Surigao City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong mga balita. Hatod ka na to sa produkto ng Vigimax Plus. Kung ikaw adunay mga concerns or pangutan na mitungod sa panglawas o dibaka sa atong produkto ng Vigimax o Aroma o sa atong pangubang pinagpalang produkto, mga kaibigan, amahimog kang mutig sa atong numero, ipabot ang mga pangutana sa atong numero 09 na 27 71 12 12 O katong adunay mga testimonies, pwede mo tawag na ito'y taga-agusan na Del Sur nga buot mag-testify. Pwede rin ka mo tawag, kaibigan, anytime karon samtang ka-programa din ni. Ipabot ang istorya sa kayuan nga naangkon gamit ang produkto ng Vigimax Plus. So sabot ko, katong gustong mag-testify, ipabot sa kanginan ang imong pagpasalamat sa Dios nga naayo ka gamit ang produkto nga Vigimax o dibaka sa tong aroma. Kung naapoy testimony nga nakagamit sa atong perting lamia kaayong coffee, nga grabe ko suging soon na atong Herviva coffee, nga asa atong giingon nga herbal na lami pa. May bukang mutawag ka na to, o dibaka itix ka na to, o dibaka ipiim sa atong messenger or comment sa atong Facebook Live, mga kaibigan ko.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 45 minutos makalipas alas 5, garon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa probinsya sa Bohol, mga kaibigan. Bakuna batok African Swine Fever or ASF giaprobahan na. Aron hiyata ka na to ang kompletong detalye ni ini atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Giaprobahan na alang sa commercial nga pagbaligya ang AVAC ASF live vaccine batok sa African Swine Fever kon ASF apan nagpaabot pa ang Office of the Provincial Veterinarian sa Bohol sa hustong guidelines sa paggamit niini. Gipadayag ni Provincial Veterinarian Dr. Madeline Paman ang bakuna giaprobahan sa Bureau of Animal Industry niadtong September 2. Ang bakuna gitugutan alang lamang sa himsog o kwalipikadong market hogs o fatteners nga gustong na-identify. Wala kini gitugutan alang sa breeder geld sows ug boars gawas kung dunay tukmang pagtugot gikan sa otoridad sa veterinaryo. Gipasabot sa OPV nga ang bakuna dili ikapuli sa biosecurity, pagkontrol sa pagbalhin sa mga baboy ug padayong surveillance aron malikayan ang pagbalik sa ASF. Sa Bohol wala nay aktibong kaso sa ASF sukad September 16 apan nagpabilin ang risgo sa pagbalik sa sakit. Gipadayon usab ang pagmo nag-monitor sa mga lugar nga naapektuhan sa ASF lakip ang lungsod sa Kurilia nga na-upgrade gikan sa red o infected zone ngadto sa pink o buffer recovery zone. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 to Bigon Bohol alang sa Vichimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Nora Canillo Acas sa maong report. Ang atong produkto nga Vegemax og Aroma mapalit niya sa istasyonan mismo sa Hot FM sa Tubigon Bohol. Busa mga kaibigan, sa tanan nga makadungog sa itong programa diha sa Bohol, ato na mo sa istasyonan sa Hot FM. Og pabutan ninyo ang atong pag-ana diha o katong gusto mag-dealer mag-isunan. At isla mo, niya katong gusto mag-order ka natos itong produkto, text na mo daan para mo marserbahan. Kay within this month, itugot sa Diyos Igsoon, maabot ang grupo diha sa programang Pinagpalang Musika o sa Vegemax Plus, ang Pinagpalang Kapsula, mga kaibigan. Diya sa Tubigon Bohol o Talibon Bohol. O sa mga dapit sa Provincias Bohol, mga kaibigan, makaigsuunan ko. Laing balita, mga kaibigan, gikan dito sa Bohol, atong sayron kining balita. Pakita mo din ni mismo sa Dakbayan sa Valencia.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Tulo kadaga suspects na dakpan sa duwa ka managlahing baybas sa Dakbayan sa Valencia. 219,000 nga siya buhon na sakmit. Aron hiyata ka na ito ang detalye atong duwaton report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Tulo kagituhang street-level drug personalities ang nadakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation sa Valencia City, Bukidnon, niadtong Martes, October 6, 2026. Unang implementar sa otoridad ang bypass operation sa Purok 3, Barangay Lumbo, dinadakpan si alias Jobet, 36 anyos, o alias Marie, 46 anyos. Nagkuagikan sa duha ang mukabo sa dulan 26 kagramo sa gituang sabu nga doon ay gibaraban ng kandidad nga 176,120 pesos. Dugang pa, usa ka laing suspect na sikop sa laing operasyon sa Barangay Baguntaas susamang Dakbayan. Gila kini nga si alias Lisa, 39 anyos nga nasakmitan usab o 6.23 gramo sa gituang sabu nga mukandidad o 42,840 pesos. Kung isuma total, may kabas sa 32.2 kagramos ang ginaghanon sa gituhang illegal nga droga na na-recover sa duha ka operasyon nga doon ay kanibuk ang biling hapit 219,000 pesos. Ang tulog ka dinakpan ang narakaroon sa kusadiyo sa Valencia City Police Station o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang harug gratis sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narakadalamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Charmy S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat, Kaibigan Charmy Pangin, nanukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Sa tanan nga mga taga-Valencia o mga silinga nga dapit, palit mo sa atong produkto kay naimutang diha sa Alcuin Emporium. Pag na magibati sa lawas, ayaw na pagduwa-duwa. O ayaw kasayang sa kwarta kay kung ma-hospital ta, mas dako ang atong kwartang magasto. Bisag wa kay gibati sa lawas kay gani matud pa, prevention is better than cure. Nindot ka lawas pero daong bawa ni soon nga nindot og lawas pero karito kamatay. Kay maay taglawas pero tamasayod aduna na daig kanang mga kolesterol, mga fats igsoon nga gabara sa gagmay ugat sa atong kasing-kasing o kanang sa atong ulo sa atong utok nga mo bara mao nga naay cardiac arrest o gaban pa atagi og high blood. Paginom sa Vegemax kay i-flush out niya igsoon katong nagbara nga mga kolesterol sa atong mga gagmay kaugatan. Mao na igsoon ay kumpiyansa maiglawas. Kadang yung taong yung nipanaw igsoon, nga karita kayong kamatayon, na maligid kayo na to katuhan nga mamat mo panaw. Para balik kaya mo pagkita mo igsoon, uban sa pag-ampo, pag-inom sa itong Vegemax Plus. O yung karong panon igsoon, pag ha-plus pog aroma kay bug na ang panahon. Tagang pag-ilamok ha. Kinatorong herbal oil, magkibang grabe kagusog ha. Mabalik-balik igsoon. Nag-order na po ito si Nanay Nilde diha sa Asuncion. Paso ba si pwede mo ipadala 20 ka butilyang plastic bottle ng aroma. Kaya naurot dahil itong akong 30 ka butilyang gipalit kanimo. Yan ako ang suwayan kung pwede ba mo dawat ang GRS. Kaya di mo talaga dawat actually. Mapadala na mo na siya kung na ay Vegemax o guban pang masingit na ginamo. Kung pure aroma, I don't think kung ilang dawaton. Anyway, so, ato pati kamutan atong suwayan o niya, Nanay Nilde. Laing balita mga kaibigan!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Suspek sa pagpatay sa magtiayong retiradong magtutudlo. Arestado sa Banisila na North Cotabato. Atong siron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Noine Marafisora Kainoy. Nanukad sa gihapon sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noine, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Arestado sa mga pulis ang usa ka lalaki nga giila sa alias Rim nga matud pa mo ay suspek sa pagpatay sa magtiayong retiradong magtutudlo sa poblasyon 2 Banisilan, Cotabato Province. Nadakpan ang suspek alas 10:30 sa buntag, Oktobre 6, 2026 dito sa Sitio Kibal, Barangay Guiling, Alameda, Cotabato Province. Sulod sa 72 oras human sa insidente. Sumala sa Cotabato Police Provincial Office o kon CPPO, nasubay ang suspek pinaagi sa padayong monitoring sa lugar o koordinasyon sa lokal nga pangagamhanan o ubang tao nga may kalambigitan sa kaso. Human sa pagdakop, gidala ang suspect sa Banisilan Municipal Police Station alang sa booking o dokumentasyon. Padayon ang investigasyon o legal nga proseso batok sa suspect samtang gihatagan o gibugaton sa CPPO ang hustong due process o mga katungod sa tanan nga nalambigit sa maong kaso. Balitang hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Nanukat, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Noinem Rafisora Kainoy sa maong report na tukad sa Radyo Kaibigan. Diya sa lungsod sa Kalilangan, Kalilangan pamina mo, ang atong produkto, mapalit lang yun diya, aning mga, usara atong butika diya, usara. Nara diya sa butika Kalilang. Usbon ko, ang atong aroma o Vegemax na pinagpala, inampuan, mapalit lamang diha sa butika Kalilang. O niya napod diha sa... Basta yung nako diha lang, kanang usa lang ka butika. Dagang butika diha sa Kalilangan, pero atong butika diha usara. Anin gawas, aning butika, napod tay tindahan. Nga grocery store, dakong grocery store diha sa Madayag Store, available atong produkto nga Vegemax o Aroma, o sa tindahan usab ni kaibigang Maritis Bersila. O gamausab dito on diha sa... panimalay mismo ni kaibigang Ate Lorna Ibkas. At least kung siya doon matindahan, siya doon butika, napaybalay nga inyong matuktok. Diya sa Barangay Uis, Kalilangan. By the way, tugot sa Diyos, diya ta ugma. Para ubanan ang pamilya sa kaibigang ni Panaw, duwa ka buok na kaya karun diya ta ugma. Ugma po ng ilang last vigil ang duwa ka kaibigang ni Panaw. Laing balita mga kaibigan! Tulog ka individual, landig sa ospital, human madisgrasya ang gisakyang mga motor sa Gipo, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye at nunduwa itong report ni kaibigang Francis Ural Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ural, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: tulo ka mga individual. Lakip ang duha ka menor de edad. Ang landing sa Balaytang Balanan, human madisgrasya ang duha ka motorsiklo sa may National Highway, Barangay Balongating, lungsod sa Gipo sa Buangad del Sur. Alas 3:18 sa kadlawon, kagahapong adlawa, October 7, 2026. Basis inisyal ang investigasyon, padulong sa Barangay Kanunan, gikan sa Barangay Poblasyon, ang duha ka mga motorsiklo. Ang unang motorsiklo, usa ka itong mga XRM125 nga gibaneho sa usa ka 17 anyos nga grade 12 student. Dinay ang 14 anyos nga grade 9 nga kauban nagsakay isip back rider samtang ikiduhang motorsiklo usa ka gray nga Honda Click 125 nga gimaneho sa usa ka 20 anyos nga lalaki. Gikatahong nga sangit ang Honda Click ang likod nga bahin sa XRM nga hinay ang dagan hinungdan kanang bulanlos ang nahagsa ang duha ka mga motorsiklo. Tulo ka sakay sa mga motorsiklo ang nasamdan ug gidala sa Balaytang Balanan alang sa medical nga pag-atiman padayon ang imbestigasyon sa mga kapolisan sa eksaktong hinungdan sa mga insidente. Dindagang sumad ang naangkon sa duha ka driver ug ang back rider ni ini ning kasamtangan ang duha ka mga motorsiklo gidala na sa Gipos Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipos sa Buangan del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report ang atong produkto mapalit sa maong istasyonan diha sa Barangay Radio Gipos sa Buangan del Sur. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay noon. Isa kalo sa firearm voluntaryo nga gisurrender sa Niway, Iloilo. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headline.
6: Voluntaryo nga gisurrender isa kay hindi lisensyado ka pusil sa Banwa sa Niway, Iloilo. Natabo ang pag-surrender sa Barangay Gulguta, Niway, pagi sa pagpaningwa sa Intelligence Operative sa pagpanguna ni Police Captain Mark David Banay, Officer in Charge ng 6th Altered Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 6. Ang voluntaryo against surrender amo ang isa ka kalibre 38 nga revolver nga wala sang serial number. Sunod kay Police Captain Banay, dako ang nabulig sa operasyon sa pumuluyo agud mangin madinalagoon ang kampanya kagini nagabagita nga nakuha na sang kapulisan ang pagsalig sang komunidad. Ginaagdan namo ng publiko sa padayon ng suportahan. Ginaagdan namo ng publiko nga padayon ng suportahan ang programa sa PNP agud malikawan ang mga krimen labi na gid ang may kangtaran sa armas ini para sa kaluwasan kagkatawayan sa aton komunidad ang pahayag naman ni Banay. Sa karon, yara na sa kustodiya sang supply section sang 6th Altered Maneuver Company sang Regional Mobile Force ang ambong armas para sa hustong disposition. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, kagaroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagigan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na baskog ba? Ay, ay, ay!
0: Matamuging salamat, kaibigan Randy Lasa, sa maong report. Katapusang balita, mga kaibigan. Duang patay o usa ang angol human mabangga ang usa ka motorsiklo sa napakaparadang fuel tanker truck sa May Surigao City. Alang sa detalye atong dawat ng report ni kaibigang Rinaline Lucet Martinez tanukad sa Lix RM Tagbina Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Patay ang usa ka batan-ong driver sa motorsiklo ug usa ka back rider human mibangga sa nakaparadang fuel tanker truck na itabo pasado alas 4:40 sa kadlawon kagahapon pitsa 7 ni bulan sa Oktubre 2026 sa May National Highway kilometro 5 Barangay Luna Dakbayan sa Surigao. Sa initial nga imbestigasyon sa kapulisan nalambigit sa disgrasya ang unit black Yamaha Aerox motorcycle nga adunay plate number 691ZEX nga gimanihoan sa 17 anyos nga batan-on nga taga Purok 5 Asian Heights Subdivision Barangay Bonifacio sa Maong Dakbayan samtang ang ang duha pa ka minor di edad parehong molupyo sa nasangpit nga barangay. Sumala sa report kusog ang dagan sa motorsiklo padulong sa Barangay Bonifacio sa dihang kalit kining misimang paingon sa wala nga bahin og milaho sa Picas Lane hinungdan nga mibangga sa naka-parking nga fuel tanker truck. Tungod sa kusog nga impact grabing pagkaangol ang driver ug ang duha ka back rider sa motorsiklo og gidala dayon sa Caraga Regional Hospital apan ang driver ug sa ka back rider gideklarang dead on arrival samtang ang laing back rider padayon pa nga giatiman og ana-ana sa luwas nga kahimtang. lang. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang hingpit nga hinungdan og mga responsibilidad sa maong aksidente. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpanang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez sa maong report. Kaibigan Kaps ng Tag-Uras, nasalamat sa nag-comment sa itong Facebook Live. O galing ko na yung pangutana, ako lang mong tubagon. Pinag sa pag-reply siyang pangutana. Yung katunay pangutana nga di pwede itiks, itawag lang sa ako uman sa itong programa. Sa ngalan sa VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula o sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamilito magaingon. Prevention is better than cure. Ampi mga kaibigan, dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kaibigan, Paliog Pereira o Tagaasa.
1: Mayong buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko Bidjimak kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo kakong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Dalay yun ang gino.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumang nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kiniang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugas itang kanang kuhan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: May good news!
4: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
8: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
7: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
8: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
7: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
8: Husto na! Undangin na! Paghikay sa dinadaling droga!
7: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, on siya na!
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapag yung mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building, o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Lu, nganong kataki ang kaman?
10: Sakta kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
9: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
11: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
13: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
14: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
15: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
16: Sir, user ka sa Vegimax Herbal Capsule?
17: Actually sir, ni try lang jud ko anang Vegimax Capsule sir kay dati wala man ko kadungog ko dana god niya. Nadungog nung puta ko sa ko ang kaila sa user pod niya na so nagtry ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegimax sir, ang ako ang magagibati man god. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, abatang bagang.
16: Mm-hmm.
17: O niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ganin, nagpamati yun ko sa kasakit ning ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
16: Mm-hmm.
17: O niya, muna, gutuhay ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days. Daga naman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
4: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
17: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
4: 5 months.
17: 5 to 6 months, o. Dinisa po sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan sir.
4: Okay. Sir, salamat kayo sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon sir.
17: So akong gihauhag doon no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang tapi-tapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong BG Max Plus, sir.
4: Okay, sir. Salamat, sir.
5: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
2: Sir, sir, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dugin ako nga kanaang tigpamina o niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gatuin kapin.
1: Salamat igayo.
2: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. O niya, ako siyang giko, kaya may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. O niya, patay ang bigas niyang lawas pastor, sulong sa Doha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik. Usa kasi mana pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya pastor.
1: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad? Ah?
2: 63 ang iyang edad.
1: 63. So sa Doha kasi mana, ipainom ni mo ang Biggie Mags buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
2: O nakalakaw na pastor. Nakasimba na magay sa GFA pastor.
1: Ay salamat igayo. Salamat kay igan na.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste. Shukad.

0: Valencia City Bukidon. Fuego Blanda. Chili Paste.
1: Yes, Igan.
2: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay. Na
2: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya ay kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan kasama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal, naulian din siya. Sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
0: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Anna in 2000. Ako kay bigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kay bigan mo, imawawala sa tin. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.